0: no one be any good.
1: Hello.
2: Hello.
3: Hello.
2: Ah, me boy, you.
3: Hello, hello.
2: Da. Eja po le koro. Hello.
3: Hello.
2: Baba.
3: Ati gbadi gba o.
2: Eto gbogbo wa ni o.
3: E kuku ni esi.
2: Ami ile dumare.
3: Ah, egbon mi ni ma se lowo e bi wo le suna.
2: Abi o.
3: Olorun ni yo atwa pa ko mo se.
2: Ami ile dumare. Ami, ami, ami.
3: Baba o lati
2: se. Esi o.
1: Eshim, Baba, Eshim.

0: ni ona oke oya nbe yen bi odun kan seyin abi ko ma lo bi odun kan seyin
1: ni mo fi so pe ina
0: awon EFCC ti won se to ti won so ni ni so ewa ibaje won se alabapade container bi meji kan oke oya ti won ja container yen awon 11,500 to je pe ayan ti je won sile o ti mu to je pe ko se ina mo be ni
1: bonire se bapo bi o fi tamo
0: owo ta na lati ko yi ko gba bibo mo le ko si gba fifi pamo be yen fi pamo ni ile yi won
1: ta to mbele o onire se si fi gba lowo.
0: Hello.
2: Abadio.
0: Eshe baba.
2: Ere yin o.
0: Emi le di mai.
2: Se fi le sa me to joye jo pe yoye lowo ba ka ta joye kan.
0: Kabi.
2: Alawe lo n soro.
0: Kabi se ere wa barawe.
2: E pe to.
0: E ku je meta.
2: Baba na wa pelu wa.
0: Emi le di mai.
2: Se ri. Oju ti la.
0: Ya sa gira.
2: Se ti atijo. Ti o ba je wi pe boya won ba fi aiyan leni ti won ba trust ni pe to iwo ma mi o nkan yi nbe ni bi yi o o se ju ti ise lo die in the sense pe ija ba ta fun ja ba ra ni ti se ta wa yi ju ti ye yin ori eje ija ko pe owo le ma sona
0: ma ti na ti na europe
2: owo a ma sona na ti mo ba ri eyan ba yan lo ese si leni to ba ni owo to ba po to ba ja won to da bi eni pe boya mo ba ni agbara die mo ni fe ke yin ori owo eyan gba ti o ba ja won ti a jo je alagbara die o se ri na
0: implication
2: to one
0: bill. Hello.

0: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
3: Hello. Hello. Hello.
1: Hello. Hello. Hello.
3: Hello.
1: Hello. Hello. Hello.
2: Hello.
1: Alaye ta se ni pe ni Eko ni opin ose to koja lo won pe Awusa kan to ba won gbe bi foundation abi fa gbe won gbe gota o wa fi giga kan koko kan nigbati koko yen ba fo won ri obi ti bi ti owo eyo ni be nitori ye pe owo ti won na laye igba na so igba kan tun wa ngbe lo siwaju o wa tori go snap kan be nigba ti won ye si go snap ye wo won ri pe 1870 kini kan bi 1830 kini kan ni won ko sara igbo snap yen ni to tumo si pe owo yen ti wa ni agbogbo mole nbe yo ti le ni bi century bi meji beta kan so awon wa so pe ifowopamọ aye ijo wana ati ifowopamọ aye isin ko si nti o da ti o ke nlabuku ewo ni abuku e poju iwo si ni dida re poju
2: ah owo nu ara won jo da fe pa kan
1: le mi esun
2: owo nu ara won ti ta aye ti to lati se nu da mi ninu oko won sa mi re enele na ni pada na ma ti asko yi na e ba te ri bi ti awon ti ri kan pe pa mo e ti asko ko asko no cash
1: Sure.

e je ki kaluku o fi esile lati jo tegun ti njo laye yi emi oro mo reyi to pada to to wo jo eranko lo afoje amo omo okun ona ona koko ninu elegun ni toto ko so n toju ko riri emi na kuku dere nigba kan gege bi dudu yemi ti so aseyin wa mo tun fere sile mo gba so egun wale sugbon kini kan ni n ko riri n ko re niyan to dere to si wo mi lo aton koto dori ko deranko afoje amo to di maalu to n daye ru gbogbo aye se ni segun debi ko fi gbogbo aye ni segun debi ko fi lowo lowo gbogbo eniyan ni soje debi ko ko tibe loro ko tibe loro oje amo o se ti e titi o sodo mo eranko ko

oje amo se ti e didi o so tojo omo koranko to njari wogbo o la mo iko omo oko ona amo iko omo oko ona to bi dudu yemi oba to to bi aro oba ke pe o egboro enu mi asi omo ajanogun ko le yera asomo tekun ba bi ekun ni ojo abejo ti duru yemi fi nse bi eranko to fi hu wa bi maalu to njagbo ka e ko raye amo iko omo oko ona amo iko di maalu o de ni to nje ko kiri bi esin amo iko oko iyabo to bi dudu yemi bi ojerade ti so itan na tan ni gbogbo eniyan ti n woran hoge pelu atewo to gaju won pariwo sa won to dake won ko dake ariwo to role ko role nse ni won wo bi oja ko jo yeye ko jo kan ni awon eniyan na fi dudu yemi se awon miran so pe asiri to sa pamo si opo eniyan ni ojerade tu won ni oye ki dudu yemi binu ku oye ki dudu yenu mi binu ku ni nitori pe oro buruku gba ni ojelade so si eyi ti o buru ja ni be ni pe pupo ninu awon oworan na nbo si oju agbo won fun ojelade ni owo pe awon gbadun are re awon miran si nlo pe wo oju dudu yemi lati mo bi o se nse oju boya o le ma sunkun ni toto dudu yemi yi pada o oju dudu yemi yi pada o pon kankan bi oju eye ti nje ero sugbon nigbati ariwo role die dudu yemi fa iwo sagila kan bayi yo ninu apo re o koju si ejelade o si nsenu wuje wuje enikan ko mo ohun to nso boya ofo lo npesi sugbon nigbati o se ni o fi iwo na si inu apo pada o si fi esa so fun ojelade pe o se mo dupe ore mi ojelade to nso kisa nitan kankan la ran faditi dakun ba mi to tan na so ki nro mu sowo bibi dudu yemi ti ke si ojelade pe ki o tun itan na so ki o le ri ohun gba mu ni gbogbo eniyan ba to nfi se yeye pe oro ki dun dudu yemi boro won so laarin ara won pe o ye ki ojelade tubo gba ni gbolohun si nitori oro kuku ni omi ile ti je lai fa orogun titi mo ojelade to nbo si oju agbo lati tun itan na so bi amoro ko ti se baba dudu yemi se di maalu ti o si wo gbo awora bi o ti gbenu soke lati pesa bi gbogbo lo bi gbigbo lo bere si gbo bi aja awon re ko le soro mo bi awon oran ti ri pe ojelade ko le soro mo ni won ba tun wo le lori won si nkan sara si dudu yemi pe okunrin gidi ni se won ni ojelade ko to gbangba sun loye sugbon nigbati an setu iyawo ojelade ri ohun to sele si oko re o sokan giri o fun oja monu o si lo si bi okete oko re o mu ogun kan bayi jade o si bere si fopo si pe isu ki ta ko gbagbe ongo agbado ki yomo ko gbagbe irukere a ki kole ka gbagbe ote asun kan ni ti iye baba fe monu baba fe inu ekan alaye ba ku ko ba gbon pe pe iye inu re nla ni ona mẹrìndínlógún lewe oníyeye fi lujú gbogbo rẹ ní fi mumi ojúmọ kí ìmọ kẹnu ìmọ mọ jì ìjọgbe báńgbé yọ ìjẹláde wá bí àṣetú ìyàwó ìjẹláde ṣe ti pọfọ náà délẹ ló kí ẹsà bọnu ó sì ń pe ọkọ rẹ pé ọjẹ pé eegun aláre àbí kókó lé tí a sọ ojelade omo yadun ni ori mo ogun je oko ansetu iwo la fin jo oje ti dun koko lori egun omo eji wa nde ilagbede omo awon orin to rin ro iremogun omo ayoyo ti ejigboro omo olugbonke ile baba won won pe wa nde ti murin je ojo alagbede ko da naro toloko talada lo nsunkun aro lona oko won pe wa nde ti murin je agberokoroko
ki o to to okiti wo yo mo peyin alagbede ko ranrin ire lo to nbo lo poko fun wa fun mi wa emi na oni musubo falagbede ara irimugun omo ayoyo ojelade da mi lohun iwo ni

0: kan lojo Thursday to koja o wa bere lo awon to wa nbe pe ninu hypertension ati hypotension yi wo ni won ro ko lagbara ju wo ni won ro ko lewu ju gbọn ninu seminar gbogbo igba tawon eyan fi ti si nipa ilera ara won mo ko dunu ti laju ti ta jo won na lo ogun ta n kole kan ni ilu ina atun gbodo tun fa re se ra wa emi o ti eleni ti ma sare si lonu ko lo won fa re se mi won wa awon to wa mo won so pe a hypotension yi lagbara ju hypertension lo ni hypertension ma se control sugbon ipo to n ba gbe sise re de ma se control o le je ki nton won ni stroke o le ni partial stroke mo ba gbiyanju lati tete toju re o si tun le gbera pada hypotension yi eje ki eje o lole yi iyen to ba fi le gbe se titi e de tabi sugbon o si enire lo nti enu bawo eyin o mo pe eje tun ma lo o tun ma lo le ju o tun ma lo ju be ni hypertension se wa ni hypotension wa o je ruru se wa ni keje otun lo le popo ju na tun wa
1: salaye omo amusa
0: mi me ma se salaye yen ni yo ba sugbo mo ko ti ye yin
1: opo ni ko tonu
0: e ti eje re ba lo le be awon baba wa na ti sise re sile
1: awon la
0: bo ti le je pe awon kan so pe itoju re o si ni to loyinbo gbo wa
1: awon ti mu mi o wa wa la la ti mu o la meje o se di bebere
0: e je ke mu awada kan jade nbe yen se mo pe ninu oro wa ki ni kankan kan be na awon sawada amo para wa amo dara wa ninu dun lo mu mi ran ti ara arakunrin kan to dele to si karibo nu dele yawe wa bi lowo e pe kin lo se o lo nlo le iwosan ni so fun won pe o ni hypotension yi so ko so pe jeun ti lo je o le un ti lo le ju yawe ba ni ha o si fe so nkan kan fun o
1: sori gba ko
0: nje kin lo fe so soro mo akobi wa yin laburu e lo ni soro mi to wa ni kun ore ti mo wa un lo ni o ba fa gbon mo ya ni banki ni banki ni lo ye je wo yo ti ru pada ba un
1: ani no tutu to tun la
0: ko ti bo soju e gerege ele gugu ajawa e to ba sakiyesi pe o ni hypotension yi to ri pe eje ara won o lo sile ko ko go soke rara to ri ko ti lo sile ju won baba wa ti seto kini ile kankan ma mi aye re loku won si won ni kalu nkan kekere na ni to si wa laro wo to wa nbe ko da eyan le se sile ko to ma fi se yen egbe ko ma fi se de egbe lori ba ri pe hypotension lo mu ntun ile ma ba mi wa iwe akoko ni ewa ti o po die ewa ko sinu ikoko abi inu ape abi inu poti ewa wa tari odidi kan lodidi na le fi ni iwe lori ewa dana ya ti o fi debu to ba ti debu eyan ese ko ma ni stone kankan ni kokun ni daada ebu sile ere te ba ti wa to ba ti so pe oun ni potential yi so pe je oun lo leju ebu fun eni ko ma mu ilaje sibi ko ma fi mu ko laaro ko ma fi mu ko lale tabi ko ma fi eko tutu fo laaro ko ma fi eko tutu fo lale ko ma da sowo ko ma mu mi gbigbomi ni laaro ko ma mu mi gbigbomi ni lale o si le da soro ko wo ko mu mi tutu si le laaro ko mu mi tutu le lale la se le du mare ngba ti ton ba fi lo laarin ose meji olohun ti gbe gori soro hypotension o si je niyan.

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo kejila osu elekesan odun 2026 asiko ati igba ti aye yo san oni lojo saturday gbogbo eyan omo olohun so le rapa ladide eja jo ki baba mi baba re ipa ninu ipa ati ase ninu ase ologun ajobo be se ji yen kan so pe jesu ma se jo je statement ya koko to bota lenu e eyin te wo mi te ngbo mi lori facebook eyin te be pe good morning father good morning jesus and good morning holy spirit e wa mo bo ni bi pepe oni ato la fi joko ni bi pepe ni enikan ni wai to ba tu akoko ma ni ke dide e juwo yen si pastor dekunle epaphras wo ni yin ni ti jo comfort life missions international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank ti midiri market gba giti tun mi le ibadan gbogbo eyan ara iko mo ki yin be se tuyaya te tuyaya sinu ipade egbeda inu mi sa dadun e wo mommy ati daddy se le gboran laro e kan dide o ye mo bo ni bi pepe ah climax ipade ayeye ojo ibi wo ni ode kunle epaphras olai ni o temi dodo ola ololai bo odun o le tan laye ojojumo lodun lodo temi o ki mo tan je o si jo ti re gbaro yin ayo inu mi mo dadun ojojumo ni gbogbo eyin teyin na fe kinu yin o mo dun ni gbogbo ojo aye re o de tin so bayi gbogbo eyin te fe mo ri dunun sa e mo bo bi pepe roju mo se ko roju ko le le nbe e joku le le engineer e pe pastor Mrs. Temitayo ka fi mo dupe laaro kutukutu pe ah mo dupe temi and dupe ni

mami eyi ka otu eyi ka osi eni baba mo dupe pe wo lo se mi dada mo dupe bi ton ba aye mi de mo dupe bi ton ba mi lo eyin ara ile e se dupe lowo olohun fun aye woli ode kun le pa fun e ba n dupe e ba n so pe jesus o se fun woli mo ni devotion la se e ba n ki e ba n ge emi gan ba wo dupe mama mo bo dupe lori awon mo to fun o won o da olamu olohun faye re wa la iwo gan o ni baye eyan se le wa la aye eyan olohun ti o faye re wa la re agbega titi lai lo pe wa lodo re a o si ma dupe lai lai ni ogo ni fun jesus gbogbo eyan omo olohun e wa dide le so le je atunjo yin olohun engineer e to ba na mic si iyawo mi.

0: Oba ton kiri sore. Kin to e a jo ki hallelujah nla. Oni ni ojo kejila. Hallelujah mefa. Ugo mefa. Ugo oje 12. Oni na ni 12. To ba di 6 igere. Ma bo sori Facebook, YouTube ati TikTok. Enikan ni kini di. Awon ti an wa nbe lana mo nta adanwo. Nkan ti ku nbi ti wo fi si. Yes. Mo je won fe ko tan na fun o. Gbogbo bi o ba tin bo mi join mi laaro. Somebody stand up and shout 6 hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Ogo mefa. Ogo. Ogo. Ogo. Ogo. Ogo. Ogo. Mefa niye. Oni ni 12. O 9. Emi Oluwa ni ki n gbadura fun yin. Pe ki won Olorun ko se weekend fun. Eno wo mejeji yen soke wa. Eni baba. Nitori iku Jesu ati ase re. Se weekend fun mi. Loruko Jesu Olorun ninu ipa ati agbara nla re se weekend fun mi se fun awon omo mi yo si wa lona ara in the name of Jesus Christ egbe ese kan si waju ma e pe oruko Jesu le kan gbogbo tin ba fowo kan laye Olorun jo mo du femi na wa ni oruko Jesu gbogbo ti emi o dekun le Epaphras omo titi layo debora ba fowo kan laye Olorun jo mo du fun mi bo ba mo pe da ko mi Boba mo pe da pe ko fo ko mama re si e so daduwa be Olorun Israeli gbogbo tin ba fowo kan laye emi atomo gbogbo tin ba fowo kan Olorun jo mo dun ase ti mo je ko dun lowo eniyan Olorun jo ba le mi in the name of Jesus Christ egbe ese le keji si waju gbogbo eyan mo Olorun bi owo mejeji si ori mo joko loju kan bayi aya fi to ba wa nu moto tabi ti o wa ni hospital egbe owo yen sori agbara ti mo fi akoko eda sofo majemu ti mo fi akoko eda sofo ofa ti mo fi akoko eyan sofo because ikan ninu awon ti mo fa akoko eyan sofo oni ofa aye ti ofa ba wonu agbo eyan mo ri sister kan ti won fi ofa were danwo igba ti o fi gba iwosan o ti lu odun mesan so mo gba awon yoku e ti yaale e gbadua nibi te wa yen Eke ofa ti ma fi akoko eyan sofo mo je o bolu mi mo je o bolu omo mi mo me gbadua laaro yi e pe Jesu be e ki bi e so daduwa be oruko Jesu ofa fi akoko eni sofo Olorun ninu ipa ati agbara mo je o bolu mi mo je o bolu omo mi in the name of Jesus Christ eyan omo Olorun bi ese keta siwaju mo fi majemu Olorun so tele gbogbo eni to ba gbo mi in the name of Jesus Christ you will not waste time and time will not waste you eni fi akoko sofo akoko ni fi yin sofo in Jesus name o di ase o di edidi loni e wa tewo e gbe ese number 4 siwaju Olorun ninu ipa ati agbara ba se n gbara adi fun isin ase ka gba ojo sunday ni ma fun gbogbo awon omo Olorun patapata ni anointing oil awon ti o ti ni awon kan ti ni ojo sunday awon ti o ti ni yo awon na gba ti won ipade we je we mu ni gbogbo eyin so na church e ma wule le nbo nbadan mo ti fi onje mo ti fi ati gbe awon onje ati gbe ranse si gbogbo so na church gbogbo so na church na lana yin ti won wa e ti owo yen si waju oba so ekun de ni oba ti mo yi teda pada igba to ba wo eyin ko to di september odun tin bo mo fi gbogbo ase nu mi ati gbogbo ipe Olorun lori mi so tele se aye e pe ipe irawo re yo ti yira in the name of Jesus Christ wa wo bo se n ba lo iko to dale eyin wo le ni gbagbo bi ese number 5 si waju ori ofe niyan mo mo po ti rin jina bayi mo mo po ti lo waju jina Olorun ti mo fi gbogbo oju aye mi ke si mama ati baba ti n gbo mi ti n se ami aso tele ni pe igba ti o ba fi diago mesan lale awon alati owo to fokan si awon owo to ro yo ti bere si wa fun o Olorun yo jo gba iroyin ayo ko to dale in the name of Jesus Christ ire ni gbogbo iya ire ni gbogbo abala o de ba olojiji e lo sere e lo tayo e lo rowo mu ki adua re ko gba in the name of Jesus Christ say louder amen eyin ayan fe ago meje ta ba ti bere si ni ojo sunday gba ti o ba fi di ago mokan labo yo mo wale mommy mo invite yin wa ba mi yo daddy mo invite yin wa ba mi yo ki wa se yen gan ni koko ibi ti mo ba adua de ni ale ojo Monday si Sunday ibe la pari e si ipele awon marun ni ma pe jade lati gbadua fun le kan si to ba di ojo Sunday enikan ni ipele marun be ni oluwa ni ki so di mimo fun pe iyi pada nla to lami laka yo de ba o bi ogo se nje ti olohun tin ba ti fi yo leyin lowo boya to ba ti di next week awa bere si si aso loju oro yen emi ti lo iyo but a bere si lo anointing oil enikan ni woli omi 77 mo ti so pe ki won gbe die die lo si awon sona church ni won ti o sele bayen ri ati anointing oil a ni die na die ni omi 77 ki jade ohun olohun ni bo nitori awon kan to ati bi gbogbo situation se ri ni ojo Monday mo ti ni ki won mu die die so alagbara olohun ni gbogbo sona church yo wa nbe ni wema yo wa nbe anointing oil yo wa nbe ati yo owo nkan ti o ni fi se didi to dun ni and gbogbo eni to ba tele o di dadan ke rowo mu o di dadan ki adu e o gba eje nse bayi engineer eja gboro yin ayo laaro yi nti nse mi niyan enikan ni e fe gboro yin ayo be ni wa kigbe ma gba iroyin ayo wa fi kun emi gan so iroyin ayo in Jesus name.
1: Lord mo dupe lowo Olorun ojiji mo dupe ore ti mo nbe lati ojo to ti pe ni ko omo gba to di bayde mama ti won ni ka mu oja wa ni mi
0: ki lo ko yin bo le ti wa gan
1: suf tawon
0: e ko ju sibe yin
1: assist fun mi lola lati lesha
0: ilesha
1: gba ti mommy mama se bayde ti won ni ka mu oja wa gba yen mu wa oja wa be mu e ma ni Olorun sa si omo fun mi lati odun ti mo tin wa omo
0: odun melo
1: o ti pe ti mo tin wa omo
0: odun melo
1: o ti ma le 10 years
0: number kini
1: alakobi
0: na ni ki lo pe
1: oluwa si dara omo tayo tayo yi de
0: o speaking ton ni e won lo ti le ni odun mewa ti awon oluwa se ndara awon eyan to mu oja bo ni wema lola koda ki soja nikan mo so fun gbogbo awon to ba le get powder awon awon anything to ba le fi tap into the anointing won la mu wa si wema ni ola ipade yen la gbere ni to ni aye atorun ago meje gba ti o ba fi di bi owo 11:30 bi 12 eje n so be to ipade weje wemu ni la gbere ni to laye atorun yo ti mo wale and gbogbo eyan omo Olorun mo deja ipade yato mo ti bere nkan kan gan laaro yi lori YouTube TikTok ati Facebook eyin te ti ni yo e gbe pade mi enikan ni ise oto eyin ta nse nbe koja po ni to ni yereyere ago me eje so pe ago me fa idaji isin kan la si se gbogbo eyan odo Jesu isin eyo kan la se ni ola ni wema seven ta ba ti bere gbaradi ngba ti o ba mi di 12 yo wa le asika gba niyan ipele orisi eyan marun ni si gbadua fun ninu ipade ni enikan ni awon sona church nkan mo ti ni ki won mo boda lati wale ki olukuluku pastor won mo ti ko gbogbo nte ni lo fun won anointing oil ni o iyo yin ni o even nti o sele ri omi 77 kopon ni won ba wọ́n mú wa bẹ́ẹ̀ yìí sì mọ gbàdúrà fún ìpele orísìí èèyàn márùn-ún gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ pẹ́pẹ́ yọ ọpọmọ ní ọ̀la o ọwọ́n tí mò ń lọ ṣe nìyẹn because o gbọ́dọ̀ sọ ìtàn titun so that o lè mọ ìrántí September to remember.

0: awon wo ni wa o mo because nigba ti o ba fi di jule odun tin bo angeli to npin omo angeli to npin omo gbogbo awon to fe bi atawon to ti bi atawon to tun fe bi si olodun lo mo n toju mama yo ti ri
1: ti ko ti damu damu iya mi gan ti damu iya mi gan ti pe laje nigbo ni oje ro omo bi
0: se mami wa nbi e pe
1: ya saidi
0: ya saidi won pe mama yin ni aje angeli to npin omo mo si bo leti mi pe won sanu awon kan bi gbogbo eyin te gba olohun bo kan si amile kan na mi o fe mo ti lati so nipa re lo hospital olohun to fun obirin ni oluwa se ndara orun anu re si by bitch by better by ben by ban loruko jesus by better ogbo ti won pe ni ayidina ko ja lara re ta lo wa mu yin wa bi
1: ore mo imi lo so fun mi nigba ni 2023 ni pe ki mo imi mo mu mi wa ri bi
0: elo won wa gba lo yin
1: o do wa kan lowo mi o
0: mo le gba nkan kan lowo re iwo ni testimony kan
2: su koko akai kaye jora kayo mokara sepa ogbon abara epafras inyanda odekunle ranse olorun oko lodumare sayeye jo obi hallelujah
3: emire ise pupo laye lola oluwa we wish you many happy returns
2: gbegbe lodumare ti o leyin o abara epafras inyanda odekunle nko suta bo ni ko tawo o tawo eyi ko soke bo ni ko keke segere oke segere olorun lodumare li ti o leyin o abara I general overseer atolu Drasile Comfort Life Mission International Nikete agbaye gbadere ele ori eyera temitayo odekunle wa gbo wa to wa mo pawu lola Jesu olugbala omo Ibadan me sogo lule oluyole Ibadan moja moja kekere waju leru aseyi sumodun asumodun sere mure lola Jesu olugbala nje pastor Ayodele Oyekunle
4: ati yaoran
2: ati kete ijo Comfort Life Mission International Ado Ekiti libo ayo ba esope o daddy
5: happy birthday
6: Oru ko mi Mrs. Adekunle Olanike
0: Lunch lati
6: lati Ogun State ni ilu Asese o sele yi pe ni last year October daddy pe ipe pe kan ko o meji ta fe ko lo se fun a kini se ba to de mo kon ko la nko mo kon pe mo fe owo ni ko mo fe Christmas ye ni ona ara ele keji mo bere fun ka pe emi na fe lo ka fun iya re lo mi
0: E ba mi pade lori YouTube nisin Odekunle Epafras. Eyin te le se to fe konkan meji yen. Ibaradi na ni omi eko eko na ni. Angbara adi fun asika gba tojo ibi lola ni. E wa konkan meji meji mama. Ti a ba ti setan nisin e ju ni omi. To ba ti di 6 yo ti lo sale. Eko Oluwa. Emi na fe mo fe ko lo le mi ni December mo ti fe sodun mo fe fi visa mi sodun ni mo fe fi oyu sodun ni mo se ko ni yen meji na ni eko na ngbo ba dola ma pe pe ni orisi eyan marun ma so ru awon ti ma pe boya yi ba wa e wa ju ni omi to ba ti di 6 en gbe bo wa ba mi lori YouTube TikTok iyo yen odu legbe yin eni kan ni yo mo ti lo sale yo ti ro ayin ti mo fe o se na ni inu omi ni eju si ba se nu cup iba se kan ya paper iwo to le ni phone o le konkan omo nkan ko oni wo bo gbe si Odekunle Epafras mo si be ni kankan chat e gbe owo mejeji si aya yin oba ti mo pa edalerin Olorun ti ma munu eyan dun lojiji ko yo si o eto Olorun fun aye re yo wa si imuse o ri ba ti se o gbogbo eyin te nbo mi kakakiri agbala aye emi Odekunle Epaphras ni nbo gbe testimony e tori ma bo oyo kan yin oro re gbo in Jesus name. Engineer eje ya won pa yo oro
6: so ele ke ti mo ni pe ki Olorun fo se owo fun mo fe se Christmas lo na ada chicken ni mo ma ra kato lati fi si odun Olorun se owo e fun pe emi na ta nka mo pa agbo lati se Christmas ni odun to lo
0: eyin pa agbo
6: be ni sir
0: ah
6: Olorun pa agbo fun mi ni odun to lo o se odun yen fun dollar Father do what you need me baba ngba
0: ka se me odun ti 2026
6: baba yin pe ki o ka lu ku lo fun so ke ni weba mo fun de won Olorun lai ti pe ewo to ba ni fo na fo re ko ba ni fo mo ni baba o owo le mi di o emi si di fo lo fun wa lo mi fun iya le yo mi mi o ko mo mi tin gbero jakeji won pe ile gbe gbe asa baba mi o won pe won ka mi mole
0: tablet won ma gbe fun mama eje o ibe
6: mo
0: si
6: baba mi si o
0: ibi ile ji won mi bayi
6: o
0: ti won yo o we je ba mo mo gbe wa television ke nkele ni ebo na eyin wo le nilo phone bayi lo ni wa wi ti e na jade
6: so nipa ti o di ju to ye ti di ju ba ka se birthday mo man sick gan o ti ku bi ose meji mo si be si ni sick ju for le ju birthday ni si gba si je po gan le pe won gbo mi lo si ile eyan bi da so pe awon ti ma lo si channel 10 awon mi lo si ile eyan mi o le ja yan enu mi
0: won gbe yin jade
6: o ti special birthday fun mi mo ti fun won ni picture birthday cake ton fi owo se won se special birthday fun mi ni ju for mo wa bo lo da ma je mu bi pe to ba le da mi si ti mi odogun fun ojo bi mi o ma so wo ni iye odun ti mo se ni odun yi lati ju ni mo ti para ti eri o kan mi to je mo se mu wa ye se
0: e ma mu lo le ni e mo wo pada titi te kan yi ah gbogbo eyin te ba mu wa lo ni e ma mu lo wo se owo ojo
6: ri 53 years lo do
0: so 53,000 se ba pe 54 na
6: so e gbogbo ndo e bi se ma san ni yen lapa
0: ro lo o ti da 120

ku ojo ma ninu ile yi o e ka aro lode yi e ku ojo ma e ku ojo ma e ku ojo ma ma mo ki wa ni ila orun mo ki wa ni iwo orun mo ki wa ni ariwa mo si ki wa ni gusu ele nbe won e ku ojo ma e ku ojo ma e ku ojo ma ma a tun ti de fun taaro tuni lori eto ta pe ni ogbon ologbon ti ki je ka pe agba ni were ile ise lagelu le yi si o ibe na lati fe mo da bi edun ro bi owe eyin na gbe be 96.7 fm oke gajoke agbadun ara wa laaro tuni e ku ajimuna

Iwọ na so be September October ire ni fun mi. Baba ti kaka latori September September ma so pe September eyin na ma wi inu ile September ire ni fun mi. October ire ni fun mi. November ire ni fun mi. December ire ni fun mi. Atiri atotun ati tosi atotun atosi ti ayele fi kore wole ire atotun atosi ko ma wole to wa ni wini soke oju oni ti wa o ayo mi de lasi mori anbe oduore oju oni ti o oni ka foka bale e lo foka bale oni Facebook gedegbe lawon iya mo wa a je pe ka e ma lo sori Facebook fun ti lage lu laaro toni e ri wa wo nbe bi ran be ba ti wa ri wa wo e wa ma share logun logun e ma share logbon logbon oju oni ti wa o e ka ro lekan si baba ko wole iya le le la kokoko ke elegberin igba ko mo kin yo mo kin baba wa kabiyesi Oba Muritala Adebayo Akande e mo pe mo ba baba loye mo si pe baba loko tori pe oba la fi pe oba Alade ilu la si fi je oba

ba wu mi ma dun bi egungun bo wu mi ma fo mbi ore sagbale ibi o ba wu mi mo le gbo mi gba lo ogura kewi omo baba tin be lele nitori ke bugi e ku ojuma e ku ojuma e ku ojuma mo gbengo laiwo lanko se nbe laya ti ara mo laye mo ya ajiboki a abi mbala mo sadiki iku okuku ni file re so daru ni file re so dede odagba laye wa ni ntagba lagba ni o ire gbogbo kan ma wole a ayo mi de losin se won ba lana gbogbo eye eyan tin be nibe patapata ni bi facebook emi o le gbagbe o gbogbo wa kori aja ajo kere oja denu o nilo ni je ni

0: akoseese.
1: Ejoju wa se lalede toni o. Ati se ba lowo egungun ile ati se ba lowo osoja se ba lowo olubobo tiri boba bebo ye legun le ma be ni lo osoja e lo olubobo tiri boba bebo elembe won e ku dede woyi ona la kara le ki won ki si gbada ku lori ede
2: e ku le ba na la kara le re wa la kero ona logun fe la ka won jagun la jagun lojogun gbogbo lolufe kan ni lagelu gbogbo ina la ki papa julo eyin lolufe ti ogbon logbon ti ki je ka pe agba ni were atu ku eti gbara wa fun to ni la kotun lagba olorun oba ani sura wa ohun ayo orere na la jomo gbo iru ayo irodunu ko ni won le wa lase lowo laurabi atu ka bo sore ti ogbon logbon fun to ni e to da po mo wa e ti mo wipe awo ti oni mo watana na le ti ogbon logbon akotun eto yo to gbina ya loni lagba olorun oba atu gbadara wa ba se gbadara wa olose lo ko ti mi alade n ba mi je ona yo mi to ti la lo ninu lagbara lowo olubo oba ona gbo wa patani o ma la fayo
1: adebi aye mo si agbole la mo won si omo baba leleru aye bu ko lo n ta ele lu n be nbi ma gbo ke gajo ke lagelu gajo won lo oke gajo adale adale adale

0: tete dake onilu adija
1: yo dija gba
0: yes ati debi ta wi gbogbo eyan lolufe wa oya o eja ajo se tori iba meje ko me le dase o mi o le dase eja ajo se ki gbogbo odun ki gbogbo kan si eji o eji olokada ni baba nla oya to ti de laaro to ni gbogbo eyan lolufe wa eja gin pin ba se pin eyin eji ka ti oje ka so bo te nfe ti le se lagelu to se toru oluba yo gberu ile omo won loga so oko ya adura o to ti ya o eku ojumo eku ojumo eku ojumo mo the boy ah alaja kibu adeboye the boy mo ki yo baba adekule kapa ope yemi alaja ope yemi bukateria ti nbe ni arapaja ya mi omo ori sogbon so mi ko sogbon yo aburo yin ko o aja fatima ope yemi ti gbagi mo ki o ki oju oni ti o ah mo ki o yeah liwe lelubo e ba mi ki won o gbogbo yin papata mo ki yin ya beje elegusi ya lo redo gbogbo yin papata laja aye to beru oya dr smart oya ah alaji jalaruru sheu kabiru jalaruru labijan o ti ya aba lanase oloye alamu oya o alaji abi salaji na ni wona abi ewoliya adeyi adeyemi lami adi o ma won ni fiditi o tun ti ya ti de laaro tu ni ifa lala torile ilugun baba olodun egbe olodun fa yo sese o su ina kuku ni gbogbo e olohun ba wa se ya ma je aladi e ni malete gbogbo yin mo ke ejide olopa mo tin bo ni pe mi kale kale emi na ti si radio mo ni so olopa tun oni kini jebe awon o le fi radio sere to aye re oni ta o lase lowo olohun okun amo kokun ni bo se wa nu okun tin bi omo ewure nu ina won ni olopa ni soja ni nkan kan ba ti gbokun inu won mo dun ni lagba olohun oba mi odumare okay le mo lo adugba o ajiraje oku orire o na to sun oke nu se ijoba aye re oni ta o na ti doga idegbengbe wo ni well ha aje gin bare eto fun taaro toni tori pe ojo nlo asiko se musulokun male a kan gbodo mama kan si tori pe ife wa la ni radio po lawo abade ilase ti nbenbe ta ba ni akale ni eji se o ti ma le la dota abi melo ni onela melo ni
2: o si
0: ya eh keyan wa te ba ti pe lagelurun won ma gbo ko si nta le fi se fun eju ka ma kan si ba na ka ma kin lo e se oju oni ti yin la se lowo olodumare e je ke to bere pelu adura nigba ti won pe pastor Cornelius omoni koli
3: emi ma wi pe ninu bo idamo poko ogun adaja ogun adumaja
0: Cornelius omoni oya eja jo se laaro toni Reverend Dr. Olalekan Lasupo JP baba Carola oya ehin eja jo se laaro toni eja jo se baba Fabrics Pastor Dr. Sandy Olasupo ehin eja jo se laaro toni baba Fabrics gbogbo yin papata ateyin woli baba Korita baba Korita baba Korita Prophet Olaniyan baba Korita omo won leleru ko baale nko o Bale, Olawa Tosin. Oladmeji Segelu. Bale leruko, baba. Boni. Eina o sembi adwa. Ngbe ti ese wure njoli. Eina eja jose la ara otoni. Heli ja

0: Hey, masore tinu orun to ku loke ta so gbe fi tara gbadura ki gbe oluwa iwon aba to ku kodun yo pari oluwo re yawa wo tayo ba mi gbe gbo pe oluwa se fun mi se fa won ma mi ataya mi e so dadura o
1: kuro ninu re won aye mi kuro ninu re won baba baba na fi kuro ninu re won
0: Jesus Oluwa wa mi baba grandpa ni mba wa korin grandpa Pastor Kende Alade Abel Agba grandpa Hey eja se bayi eyin afa oya e ba wa dasi laaro to ni ba ti se afa agba eri jogun olanko sodo baba ajawo omo ole o jese ke lobe omo awo bi oku efan oya eja se laaro to ni afa lana se ni pa ara dada oya o afa taye lolu eleji re afa lorin loje oya eja jo se titi de dodo baba lafa lana se te dodo baba lafa tori pa ara dada titi te de odo baba ko jina sira won eyin na edide e so fun gbogbo eyan wi pe eto agbon ologbon ni lo lowo lowo abala adura la si wa yi ni bi ta ti ma se e gbogbo eyan afa oya o afa abans ajeni fujo omo won nile agbo oya so fun alaja jemila na ko na da si laaro to ni aja mo so pe eyin oya aja kibu eyin na da si aja si the boy e da si e mo pe fatia alalu barika jai fatia

0: ti ma loni in olodumare oba o seun kabiyesi oba pa bi ara oba ko sa bi ban
1: olole
0: ne ta ninjo oguro gbe nle odide atunti de eje la tunti de loni afẹ forin la di oro
2: o se olubu ko lara wara omo lare ode aburo ni ko ko ni keni ko kan ninu gbogbo wa oguro
3: Bi e ba nsagidi nbi ke ma rebe bi e ba nsada ti nsagbasawo nbi ke ma rebe papa asiko oselu lode yi
2: osunmo
3: oku ni jebi e se pele pele e ma ran e ma ran mo ni se ade toru toru abi oyo
2: ma ngbo yin
3: ori eni ku ni jebi oro e ba pa yan le wa wi jare pata pera re ngba mi beyan ba pa yan ta bo se nti oda won ran lewon bo ba si pe itolohun ba so pe yo tun se laye ijoba mi o ba de won ba tuule lo won ba to ma ja so ku to ti ku aye wo lohun tun fe je mo
2: ko le pada mo o ti ba ti e lo
3: ba ne kan ba lohun pa ona la sa fun mo so pe o to be
2: ki n ho ni o
3: ba ne kan ba leri pe ohun o se nkan kankan ohun o se nkan kankan teyan si mo pe yo pa nla teyan o so ku nbe ni o o ri won lole mewo oja bi en ba ni ya baba ba yin ani oni ya baba bata re o fe ma sa lonu o ko ni baba be ni kankan nu wa se ba ye ko nu o pe yo o mo pe bo n ba pe yo baba ba re
2: ta lo nle mu
3: baba bere ta pa awon oba ka mo nko owo ekilo ni abi oyo
2: a ngbo yin
3: owo ekilo ni beyan ba ri bi jamba ti le se eyan keyan o sa fun mo duro nbe tori poku ni o jebi oku ni o jebi oro en tutu to ti ku ni o jebi eh awa mada lo samo o samo ngba ti o ba si gba lawyer won le pe kinikan won mo fin ti o gbe abi oyo
2: a ngbo
3: o le bombe amen to ti ku o le bombe mo
2: o ti ba ti e lo
3: abi e se pele pele be ba ri n to le pa nla e sa fun o eh boko ati awo to ba ti di pe e fe mo yapo lagi keniko ya jewure keniko jagutan o se se mewu re bi awo re ba ti n gbe gbonaju mewu re bode tori poku ni jebi oro bo pa ogun bo pa oran akuku safu bilisi ka safa nbi ambili ka safun
2: be si ri e mo soro kan pe atebi atare
3: olodun se mo ja re jo mode yi eni kun eni o ti kun ni jebi oro e npa yan o le wa wi jare o lo won ba bo nbe e si ti ku ti lo beyun ti rinu ikilo ni
2: e seun e ba

se nwa tin lo tin bo network ni o lori Facebook ke se bi wa o eh afefe o la ti e ne jo won la kadi ko lo won saanu olohun o ja da olohun o ja da ha aroka foto ni re nkan se ju agbo letile are etile eyin obi ha eke kon bi taaro yi paapa eyin te bobi lomo tomo yin na ti disisi eke kon bi taaro yi ha ya be je elegusi ma gbo ko ma mura ale iya yi ya la todu oba yo sa konku oro mole akwe kan ni nbe olimoto larakunrin yi opo gba ni mo travel ti o lo Rere ti o to pada o ni yawo Olorun si fo mo ke eyi akobu e obin ni eyi ta pe lobin to ja ko bi ohun ati ye be yan ba hun amejeje bi tegbata buro ni se sima wi pe tele tele awon yoruba na ma so pe akobi eni aburo eni ni won to bibi meji mi ti an jokun ta won je kekeke won ba gbe aye won bo were opo gba mi baba ya lo mo ba to bi igba melo ade ke se po si e lo ise na lo ba lo igba mi a lo le awusa igba mi a lo le yibo ko si bi e se lo sugbon olohun ko o fi nkan kan je won ya nu ile won ba gbare e se mo o kuku nse lede kukuru ngbo ya bi oko se ni ohun fura si yawo ohun nu pe onyale ha alebo abe mo nte nso ni o pe yawo e kale eyin wo mo rinrin kunrin o mo se gba mo sa asawon eyan kan ni ata oko lolobo pe awon ri enikan pelu yawo e se mo pe ba kuku ti yo so la yo gbo he yawo ta ku perepe pe koda ibi to njeri ara awon de baba gbe nkan kale bo soko bo se sago bo gbe tori aje ohun e se pe awo mo eyan ba ye ti so ba un ki lo to ku ayan bu kola keyin ogbagbo na ni oko ja mi lori e obiri ni enikan to pe la laanu amaran ma re yi obirun amaran lo be pe ogba nkan wa bele yo ba fun omo re obin to fun ni nkan tan yo to fun omo yi na ni da konko iwo na gba ma wule so fun ya re igba mi abara nkan lori sirisi baba ni lo nkan kan bi baba e ba gbo a ma se fun omo yi laye se pe on lo bi won ba gbogbo e ba wonu ara won obirin yi si je nikan to je pe ibi to le fi omo akobi ide ko si nti ti o se ti o ni so fun omo yi a je ki omo yi omo bi arakunrin se je sohun to mama ni si so meke won ba bo won ba bo se si mo pe alaja onirin a nlo si irin ajo nloko igba mi toko ba sile won lobirin ile o le so fomo re bayi kasa bayi kawo di odun la ko won

ti le gba won mu mara ni awon oro ya gba ya ke bi ile bi omi oro sokutu wowo sokutu wowo lagelu le ti gbo ijele oro ha kila sele ni pe ama ni se twatwa ama ni dito enu ama ni si to sere sere ya re ri apere yi afẹ loju wo oju fofun aye atele wewo olomo nti wa nbe lai se dokita nlagbaja o ti loyun ama mi mi loyun o ma mi mi loyun omo yi si nko se telo ah mo tun ti so oko se ti nko mo fe so pe se telo ni nko ni o mo ni won fi oko se npa mo tele ni sugbon akuku ti so mo si da ko e debi pe won sare mo eyin ko yi won ye wo won ri pe apere oyun ni to a ti le gba o dile dokita won ayo dewo nbo ya baba de lo to eyin baba kini abe ri nto mo yin omo yin mo ti re gbe o ti ri gbegun wa ke lo ri gbegun wa o bayi na wo eyin olakiyesi ni oda o lagbaja ti loyun o omo wo omo te pe freedom re ku dede te pe mo ti ra machine re pa mo le lo loyun o loyun oda ko buru ko si ntoju oriri nbe lagbaja ni babi abodo won ngba ta lo fun oloyun o ko down dole so ro bi mo ba sere ni mo mere pe ta lo fun oloyun o si nwo bobo laguta wo se won gbo lenu re ni be ni seju pe ni seju pe oda ko buru to be pe ba ni nigba tin ba fin ti e je ki adi oto tin ba ehan omo baba ba ti binu baba ba wole lo bi gba po re mu nkan ti e kan injewo mami ni mo en ti mo loyun fun kile an fun mi ngbo didi san si aso ti e ti ngba na omo ko omo re kile wa nda mi laamu si emi omo o won omo ko re o won omo ngba omo wa gba mi eyin eyan omo ife ko ba mi re oko wo mama emi omo ko re o won yi se se pe nkan mi nbe to ba ko to ba so ipani ni eyoyun iya ni nru baun fi la bale e fi le na boya girigiri ta dabo ni ojo omo nti oso won fi la bale won to pe omo yi pada won bi lere ke lo wi ta lo fun loyun

0: fun Olorun loke orun.
1: Hallelujah.
2: E je ki e gbadura oruko Jesu.
1: Amen.
2: Olorun alagbara baba yiraye omo alade alafia. Adupe fun anu atori ofe tarigba lati pari ose te je ko se pari wa. Ogba ogo gba ope wa.
1: Amen.
2: Mo gbadura fun gbogbo eyin to fe gbo oro. Olorun oro ko fi oro yanju oro yin.
1: Amen Jesu Christ.
2: Da fun eni kokan ni eti igbo.
1: Amen.
2: Ati aya igbase.
1: Amen.
2: Ipa gbigbo oro Jesu oba to nje oro ojutu de bo oro re.
1: Amen Jesu.
2: O bo lowo ila ilo.
1: Amen.
2: Ninu emi atokan ataye gba isinmi.
1: Amen.
2: Gba ifokan bale.
1: Amen.
2: Mo gbadura fun iran ibi alaibi ko yi danu.
1: Amen Jesu.
2: Iran buburu ala buburu ko ni sele olori.
1: Amen Jesu Christi.
2: Oni se ayo ko je fun o.
1: Amen.
2: Wa alayo.
1: Amen.
2: Ibanu je fi o sile.
1: Amen Jesu.
2: E tun fi o sile.
1: Amen Jesu.
2: Ayo wonu aye e wa.
1: Amen Jesu.
2: Ona bayo wonu aye e wa.
1: Amen Jesu
2: Christi. Iyi pada igba isodo tun igba ipin isede e gba.
1: Amen Jesu Christi.
2: Ba ti sonu kiki oruko Jesu ori be.
1: Amen.
2: Eri nla si tele.
1: Amen.
2: Ogo ni fọlọrun loke orun.
1: Hallelujah.
2: Mi ranse Olorun to ndupe to si gbadura fun ninu kiki oruko Jesu. Emi ni woli ati ajirere J O Adeoye. Omo Jesu baba ase kiki oro. Oro kiki ase papa authority. Lati ile ise ranse with God Prayer Ministry and Gospel Church International. Oku orire pe oba program ipade. Wakati igbenija wa laaro yi o ba ti gbo program tan ma bo. Laarin ago mejo si ago mewa bakan na ni ola isin wa ni gbogbo eka with God pataki ni ti confession ground wa ni express challenge si road bakan na awon to ba fe ri mi ton fe ri Christ ninu aye mi ton fe ba Christ pade ton fe itoni ati idari ninu oro Olorun ninu emo lati fun yin ni itoni ati idari te si jade ninu ogun yen ko si nkan to ma na yin ko si ebo ko so tutu kiki oruko Jesu eje Jesu agbara jinde Jesu ati itoni fun adura ko si nkan to ma na ko na lowo kankan lori oro omo e lori aye e Monday mo ma ri awon fun counseling ba Olorun bakan na ni ojo Thursday isooru ina ati agbara lori pa ti wonu osu baba ba September October November December ire lo ma ba o. Ibi o ni ba Olorun kankan.
1: Amen Jesu Christ.
2: Bibeli ni e ma ra igba pada nitori ibuburu ni awon ojo ma je ko juro lati wa fi adura atoro Olorun ra igba pada igba o si dotun fun o.
1: Amen.
2: Oruko Jesu.
1: Amen.
2: Call phone number e sile 08063490593 08063490593 number ti mo pe fun yin e ete sori phone yin ke wa fi agbaroro ke fi save we te ba ti wa save we tan latori WhatsApp fo wa text message pe please add me eyin omo mo fe ke se fun awon grandma grandpa kawon na le ma gbo e ba won se loruko Jesu eyin na inu yin o dun be se munu awon baba mama e dun yo si dara fun yin omo agbonu le si ma je lo titi lai agbaro Olorun mo te si waju ninu eko ati se iranse ta nse to ni lati bo lowo idaduro idagunle lati tesiwaju pe ona lati bo lowo idaduro idagunle ka le tesiwaju ade number 2 nipa fifa aye gba ifisi ise oro Olorun eyi ti yo ba opa awon ise ti ara run pe ti a ba le faye gba ifisi ise oro Olorun yo gba wa lowo ise ranra idari ara a so wa dominira eranra oni ma ti wa se lodimo a ni le ma sinuro siwawu tabi sise mo oro Olorun ma tu wa sile o ma gba won John 15:7
1: bi eyin ba n gbe inu mi ti oro mi ba si n gbe inu yin e o bere ko ohun ti e ba fe a o si se fun
2: baba ati mama brother sister ona lati bere lati ri gba oni ko setan lati gbenu oro na ko si faye gba oro na lati gbenu e Jesu na si ni oro na itumo e pe ko setan lati gbenu Kristi ko si je ki Jesu gbenu e wa bere ohun to fe wa bere agbara ma lo ma dese mo wa bere agbara igbe aye wa mimo wa bere fun emi igboran wa bere fun emi jije olooto wa bere fun emi to sa fun ese to n gbe igbe aye wa mimo o ni le ma fi are sinu ide nipa ijekuje imukumu o ni ma gbe igbe aye iye rira iwe romu wipe nitori pe won ko lati ni olorun ninu won o la fi won fun iye rira lati ma se ohun ti o ton o ni wa fun iye rira lati ma se ohun to lodi wa le mo to to ato ohun to ye nipa krisi ninu e iwo ninu krisi kolose ori keta 5:16
1: nitori na e ma pa ayara yin tin be le aye nu agbere iwa eri ife kufe ife buburu ati oju kokoro ti se iborisa
2: awon eran ara atawon kan to ye o parun to ba parun yo fe pa iwo na run sori ese teyin o ba segun e o nbo wa segun eniyan o nbo wa payan lapaye o nbo wa payan kufinfin tori ide yi iwo dide pelu oro olorun lati segun awon iwa to lodi ise to lodi ko ma ni sakoso lori aye e mo o ni agbara ninu krisi lati ni isegun lori ibinu lati ni isegun lori isiwawu ati isise o ni agbara lati ni isegun pelu jesu ninu re ati iwo nu jesu 16
1: e je ki ero krisi ma gbe ni ile opolopo ninu agbon gbogbo ki e ma ko ki e si ma agbara yin ni iyanju ninu samu ati ori yin ati ori emi e ma fi ore ofe korin le okan ni si
2: sogbo o ni ki a je ki oro krisi ma gbe nu wa ni ogbon gbogbo ka ma gba lati gba itoni ninu oro olorun lati gba eko ninu oro olorun ka iwe samu yen 119:9-11
1: nipa iwo ni adamakunrin yo fi mu ona re mo nipa ikiyesi gege bi oro re
2: yes
1: oro re ni mo pa mu le aya mi ki emi ki mo ba se si
2: ona bayo fun o niru akoko bayi ni ko pa oro olorun mo ni aya re ko mo ba se si olorun je ka gbadura oruko jesu
1: amen
2: olorun mo dupe lowo yin fun awon ohun ijile te je ki fi han awon eniyan ninu eyin olorun to nje oro loruko jesu eye eyan egba isiniye
1: amen
2: eti igbo ati aya igbase olorun ba mi yonde fun
1: amen jesu
2: e ni parun
1: amen jesu
2: e o ni segbe
1: amen
2: yiye le o ye
1: amen
2: agbara lati pa oro olorun mo lati ma se si olorun lati gboran si olorun fun iwo atomo re e mo jogun e fun
1: amen jesu
2: adura yin si gba
1: amen
2: wakati igbenija isin lola ati sorun toze loruko jesu wa ni ibapade
1: amen jesu
2: jesu oluwa wa
1: amen
2: koko adura agbara lati gbenu krisi ti nse oro lati mu ki oro krisi gbenu mi oluwa yonda agbara na fun mi lati pa oro olorun mo lati le ma se si olorun fi gbadura gbo phone number gbogbo ẹni tí fóònù yín bá ní whatsapp mo fẹ́ kẹ́ ẹ kọ nọ́mbà yìí sílẹ̀ 08063-490593
0: tàbí kẹ́ ẹ pé bàbá àṣẹkì jọ̀rọ̀ sórí nọ́mbà yìí 08034-005204
3: Emi o se tan ku I beg I no ready to die o ale mi o se tan ku ayamo logo mi gbodo se ninu emi gungun ni negative forces are the causes of accidents injuries and death not God use the stripes and the blood of Jesus to silence them this Thursday attend the vigil with the theme I am not ready to die Jesus Christ lo so wipe emi ko ni ku kan wa gbagbara to lo fi je un tolo ni ko je lo kepe ni soru emi o se tan ku lale alamisi ojobo yi lori le agbara ajinde
4: leyin le po soka atijo
3: yo ko maro se challenge si wo road ni
4: ibi ti o ba dare toye lami tolo were ba se

0: Eko oju ma layo la lekan si. Edo ki iroyin to nkile hale fun toni. Ona lo si nte so waju. Eko ku ti mo ni se ti wa pe bi su se kuto bebe. Ona ni a bere. Si ma ku abarabo secretary o poto fun ele. Awon ogere iroyin ta fun ile kan oni. Ketepe re re o. Ta mo tusu e de sale koko. Lo ro oni akase. E jemi o ti bi mu tori pe okele akobu ki rawon obe ipinle himo rin to je jade waju temi tin to ti jade o to nfide oro mule wi pe ajo eleto idibo ni ipinle himo ta mo si osiek ona lo ti kede o wi pe eto idibo sawon ijoba ibile meta dini ogbon to nbe ipinle ohun lati yan awon alaga si ijoba ibile kokan to nti awon wardu ile yo te pe awon mo ni councilor to je bi marun le ni odun 505 jare ona ni o waye ni ojo kendi ni ogbon osu kesan to je ojo abameta ni odun ta wa 2026 gege bi iroyin to nto mi lowo atejade fide oro mule wi pe alaga ajo osiek ipinle ohun to je imo charles ejiogu olokede oro na ye loju eti friday to pe awon ibudo odibo ile to je bi egberun merin ole oni eto odibo ohun ti waye alaga ajo osiek nipinle himo in lo kede awon ilana tele iyen fun eto odibo sijoba abile ti o waye ohun to wi pe an ti fi gbedeke ti se otalelodun ojo le saaju ki eto odibo ohun ko to waye ni ibamu pelu ilana ofin eto odibo 2022 ti o je ipinro kini to je abala keji dini ogbon re to nbe nibi oni ohun na fidi oro mule bakana o wi pe gbogbo awon ekan ekan lawujo ile ti won ko pari biribi ninu eto odibo ohun ni ajo osiek ti kan si be ni won ro gbogbo awon egbe oselu to ti fun ko le ni ipinle ohun pe ki won gbaradi bo se to ati bo se ye lati le kopa ninu eto odibo ti o waye sawon ijoba ibile ni ipinle himo daily post lo ko edo ki iroyin ni fun to ro oni
1: ipinle ogun ni won ti soro soke bayi pe to awon se tan o be la won si ti gbaradi fun eto idibo odun 2027 omo ba dapo abiodun gomina fun ipinle ti ogun lo soro won lọjọbọ nigbati won kura won jọpọ ni papa ti isere dipo dina ti nbe ni jebode o salaye siwaju wipe ipinle ogun ile awon setan awon si gbaradi fun eto idibo odun 2027 gege bi egbe oselu ti APC ni pinle ohun gomina soro ile ekun lakoko ile ti awon eyan kura jọpọ na to si wipe eni ti o je omo oye labe egbe oselu awon ninu egbe oselu ti APC yun Solomon Olamilekan Adeola tope eyan mo si yayi ni awon o se gudugudu meje ati yaya mefa fun nigbati eto idibo won ba gbina ya lodun 2027 be lo salaye wipe to are Bola Ahmed Tinubu ni awon tun du leyin gbagbagban wipe odun 2027 ni oni yeje bo ti wu ko kere to oni gbogbo awon to je egbe oselu ti alatako ti won wa nkora ajopo ti won ni awon se koalesha lotun ati losin oni ofutu fete asha ti oni kanunu ni oro won padada nigbati eto idibo to ba gbina ya lodun 2027
0: o da wo kan re tun be nwaju temi bi wole awon akeko sili eko se nsumale to ye pe ojo aje monday oni sa eto eko mi yo bere nti buturu nigeria ijoba apapo tun ti awon ijoba ipinle ni won tin ri pe eto abo o mo yanyan o ni ti buturu awon ile eko to nbe ni nigeria saaju iwole awon akeko ojo aje won pe igbese yi oni lati daabobo awon akeko oluko tun ti awon elo ikeko pelu lowo awon to je agbesumo mi ajinibe o en ti o je alakoso fun eto eko Nigeria lo foro ohun lede eleyi ti won wi pe ile ise eto eko ijoba apapo le wa Nigeria Federal Ministry of Education lana ni won ti ro awon lajo lajo eleto abo to ro kan pe ki won joyoju lara kan fi sori papa julo ki won daabo bo awon ile eko girama eleyi ti o je ti ijoba tun ti awon ile eko mi eto nbe ni agbegbe ko wa won ni ipinle kaakiri be ni won pe ijoba ipinle Eko ati ipinle Sokoto ni la ti ati ngbegbese lati daabo ile eko atawon akeko tun tenu e ile ise olopa ipinle Oyo won ti fowo sowopo pelu awon igbimo to je agbegbe jagbegbe to ri soro ile ise olopa ta mo si PCRC lati ri daju wi pe abo to peye o wa lawon ile eko tun ti fun awon akeko latari isele laluri to ti sele seyin ni ipinle Oyo lojo keedogun osu karun 2026 iyen ni awon ile eko meta ototo ile to wa ni ipinle Oyo ta tri Baptist Nursery and Primary School to wa ni Yawota Community Grammar School to wa ni Esele ati Ele Primary School to wa ni ijoba abile orire lapapo alakoso fitu eko ni Nigeria in lo ti fidi oro mule pe eto abo to pe to nti igbaigbadun awon akeko atoluko o se pataki fun ijoba apapo Nigeria ti won se nfaraji lati ri daju o wi pe eto abo to pe ye wa fun won ati wi pe ayika eleyi to rorun o na ni ikeko in lo ti nwaye ati ikoni pelu alakoso yinu gbolohun to fita ti o se buwolu lati pase adari fun eto royin ati ikansaralu fun le se eto eko le Nigeria iyen bori owo Fola Sade ibe lo ti ro ijoba apapo ibe lo ti ro awon oluko o ro awon obi o ro alagbato pe ki won fokan bale bakan na oni wi pe eto abo to mo yanyan yo wa kaakiri gbogbo awon ile eko ile eto je Unity School ni tibutoro Nigeria be ni gbogbo awon ile eko to nbe ni ipinle eko kan na koni gbeyin eni ti ohun je commissioner fun eto eko ni ipinle Eko Lagos State Basic and Secondary School Education Commissioner Jamiu Ali Balogun lanu odi in lo fide oro mule pe ijoba ipinle ohun ti gbe igbese kan monkia lati ri daju pe abo to pe ye wa fun awon akeko ti ile eko alakobere ti ile eko girama bi won se ngbaradi lati wole sisa eto eko tutu mi won ni sugbon o commissioner yi o tun wa ro awon agbegbe jagbegbe na igbese ri eto abo ipe abo are ni bayi o ni abo lu tori pe gbo ala ni sesi pe kan na joyi ojula la kan fi sori yan ba ri enikeni eleyi ti ba rin bense bense bi eni ta ba nse tabi ti rin si re to mu ifura lo kan le tete ke si awon lajo lajo eleto abo ni o Ali Balogun fide oro mule pe ijoba ipinle Eko in lo mu eto abo awon akeko atoluko ni okukuru te mo ile eko lapapo to se ro gugu awon lajo lajo toro kan ni pe ki won fowo so po tori pe baba fapa kuntan ito pin ni o
1: ora a fe polowo oja baba ti e ka ipolowo jade edo ki royin te siwaju fun ti aro toni e ka aro

to lati eka ipolowo oja lohun edo ki iroyin te siwaju e ma binu eyin ti wa pe e lanfani ati wo wa lori kan ni Facebook o fun ti aro toni ero ohun o se baka baka ni mo ro pojo toro otutu mo ohun na won tin po ti fun loke e ngba ba ri bi iseju meji ni isin yo se yagi yagi o ipinle sokoto nla waye won ni o to bi ojo meta ele ti awon akeko ti joko sinu ile ko wa won ti won tin jamala ti gbegire latari eka eto abo ti won ni sojojo ni pele ohun ti o si je ki awon akeko ki won lanfani ati lo sile eko won ni waye baye won ni ijoba ipinle ti sokoto ni won ti kede baye pe ojo kerinla osu kesan odun ta wa nbe ye iyun ojo monday ni awon ile eko aladani ati ti ijoba ni won wole pada si enu eto eko won won ni awon ti oje ile eko ti won gbe nu eyin boarding school ni won se lojo isimi ola ojo ketala osu kesan odun ta wa nbe ye nigba ti eto eko yo bere ni perewu lojo aje won ni awon ile eko won ni won ti ko gbe tipa ti won si nigba ti won o se nle nikan o mo sugbon akoko ti won o se ni won ti wa salaye baye eka ile ise ti eto eko ti nbe ni ipinle na lati odo eni to je alukoro fun won Ibrahim Muhammad Iya ni o salaye oro na lana ode yi ile ise na ni won wa salaye bipe ki sisi awon ile eko na ni won ti ro daada ti won si ti gbe awon igbese ti o je ke eka eto abo ko duro sirimu ni eka be

0: ibi ogun lo nso kankan osupa ojojuma aye ni le mo lotun ibi npa mi o se fifi wi ina njo ni o se kun yumu so eni ti ara ba ni oni o wi ara ni le ni kankan wa o eni ti ara ba de ko ni o so erin re ko ni pe ni ta ba detain ijoba oni ko ankobu si yan lowo ka ma juwa sobirin eni pe o daro ko ni seese mo ki pe eku ojuma alayo lakotun eku oye to la peregede ka ki gumerin agbaye eto yin eto wa bo se nlo loguri agbagbe loguri afefe bayi ikanni lagelu fm oke to gajoke ile fofun bala o felele nbadan ibe ni e tin lori ofe ati ma gbo wa kitikiti yika agbaye e ti mo pe ti ago mejo ba tin roko go bayi gbugbu ojo aba meta saturday eto yin eto wa bo se nlo ilo mo guri afefe pelu omo yin temi tayo oye ladun aboro ato ti de loni ije ejo mo ndagbore pe ka firi atayo pade lori eto yin eto wa bo se nlo eto oselu ni mi te ti ma nsala ba pade awon ike ikan lawujo awon ti e diboyan awon ti won dari ilu ti toni otun ni yato tori pe awon ikan oloselu oni won ti wa pelu mi lori eto bo se nlo laaro yi magaji igbe sola sunday paul ti won je southwest national leader fun egbe oselu accord ajo wa lori eto ni laaro yi bakan na oni olorun lo pataki fun orodo si arele wa nigeria iyen omowe titi lope gbadamo si ajo wa lori eto bo se nlo ni lo ro ni e lo darapo mo wa e o wa lori facebook pelu lagelu 96.7 fm okay to gajo okay foto ni comrade alaba adebisi ti darapo mo mi lori eto bo se nlo bakan na papapa la sise nitori pe arojo mo so lokun lo ro ni e ti mo ri iro keke ati fakaja ele to waye ni egbe oselu accord ni ipinle oyo papa julo lori tani yo je oludije fun epo gomina won laipe ibe ba ntele bi nkan se nlo oruko alaji oriyomi amzat ini o wa lori porta inec gege bi oludije fun epo gomina accord sugbon si yalenu ni ojo wednesday to koja yi awon idari tabi adari egbe accord npinle oyo se padepo pelu awon oniroyin ti won tin wi pe gbogbo adari accord patapata o si leyin alaji oriyomi amzat kilo bi o da tawa ni oludije fun epo gomina labe egbe oselu accord nipinle oyo idire ti mo gaji igbesola paul ti won fi wa pelu wa laaro ni eku ojumo eka bo sori eto bo se na eke awon tan gbo wa
1: aku ojuro gbogbo omo bibi ipinle oyo papa eyan omo bibi ilu ibadan aku ojo meta kan
0: eka bo san laarin aje ni mo mu ni pe koro owo egbe yin se fe dibo 2027 ni tori pe fakaja gudugudu lo ni ejo busari aye te je adari egbe kora hin jo elelodi si omo oye to ko re ti jade lodo inec oriyomi amzat mo le fe so eruka
1: e seun mi gege bi en to yeye ti mo si ni fe tapa si ofin ile ejo mi o ni le soro po sugbon lowo lowo ti mo mo ni wipe ile ejo ti gbe ase kan jade ni ojo isegun ta wa nu re yi bi atoto atosi kenikeni o siraro kan ma ti pera won ni omoye gomina gege bi adije ti o soju fun egbe oselu accord ninu bodun 2077 ti awuyewuye to wa nwaju ile ejo ti o fi je gbigbo ati dida so mi soro pupo sugbon ti mo mo ni wipe ati oruko riyomi wa nu porta ni o atoruko gudugudu wa nu porta ni awa ta ni egbe kora wajo a si nje ki awon omo bibi pinle oyo ati awon araalu mo wi pe a lodi si membership oriyomi amzat as a reject here as a candidate of accord in Oyo state
0: reject oriyomi amzat
1: be ni in totality
0: kilode kilo sele
1: e ri pe te ba wo bi nkan se nbo lati le mi nkan lo mo duro seyin as the southwest zonal leader emi gan na mo de je ki primary yen o wa si imuse sugbon gba ti mo joko ti mo ronu awon wa ti arakunrin yi bere si ni wu ni kete ti won gba oruko se si ri ati te ba si lo wo potter satana te ma mu ni royin ba wadi dada egbe 16 loruko e wa ti won publish by 16 political party
0: parties
1: pe won gba mo ato le pe won receive oko ti gbogbo awon eyan wo lo yo ayelujara iyen ko ni won fi mo candidate egbe
0: ki wa na fi mo candidate
1: igba ti won ba affirm there was going to be a covering note
0: okay
1: before final publication
0: okay
1: sugbon ni se ta wo ti e le se ngba ti ile ejo ni kasiraro kenikeni omo parade are
0: so o ko lodo ti minus dash in lo wa ni ori but ayin bayi
1: be ni o bi o se wa nu o ti ta ba to yanju ejo tabi ile ejo ni the last time gba wa moran pe this is an internal party crisis ka pada sile ka yanju e tori pe political terrain is an academic exercise ti e sa kodun nikan lo fe dibo bi 18 political parties ti faka je agbe oselu kankan ko si ni di ilana ati timetable INEC lowo lati mo soju se won ninu bo 2027 so ni gbogbo e egbe won ko roju si membership e won si wo pe iru re o je ka faale gege bi adari ilu so la fi so wi pe a nife a si support membership e emi na si ronu jele mo ni lati bo bibi ti egbe wa tori mo ri pe mi nikan ni mo duwo ti mo si ri pe gbogbo okan
0: ni ni alaji ori yemi amsa se fun yin ki na se fun yin to fi je pe na ku leyin won ni labadi
1: mo ku labadi mo ke se pe mo ku lojiji o ti to bi ose meta ti mo tin so fun wi pe o ti nbe leyin ifaju eje lo mo ri ra re gege bi apase wa nu egbe ko si nu egbe oselu tenikan ti wa ti da apase wa nitori powo re ti ba en ton fe ti o si ti je wi pe eku dangan ti te lowo ngba ta pari congress e ri pe congress parallel meji la se ibi ti gbogbo loye egbe wa gan insi nbe mo da duro ti pelu awon national emi ni mo lo gba awon national wa pe ki won wa monitor primary bo ti die wi pe awon nkan to ye ka yanju ntu bi nu bi awon national na kuna mo duro ti ni mo ba won si nbi pe ka mo yiwe toroko mi o bajeri
0: okay
1: debi bi pe an national wa lo nyiwe nibi ti national secretary to ko towo bo won ba gbe national organizing secretary o wan sign for national secretary egbe won ti ko gbogbo awon cities yen ti wa nwaju ile ejo bayi
0: okay iyen affect alaji oriomi amsa
1: o ti affect it tori pe we yen gan ta neck gba nisin ti a ti gba cities e lo si ile ejo an yiwe ni won pe ti national secretary ba nbinu ti o ba sign electoral ati so wi pe national chairman o le bowo luwe lati je ki INEC gba correspondence lowo egbe oselu ju ki a lo yiwe lo o sele se PDP o nipa ta won kan lo forge signature an yawo so awon kan na tun ti lo forge signature honorable Adebukola Agbaja
0: ajaja
1: ben
0: okay ta ni ta ba fe wo nla na primaries eti waye leona meji ewo ni elero pe o tona laarin tori omi ati ti gurugudu
1: se ri o toro ide koni ka mo son
0: okay
1: ko si ni ti o tona nu mejeji e mo ti mo bi ni o si ti o tona nu mejeji ibi mejeji la gele to dibo wa nti mo fi so wi pe awon kudie kudie lowo awon to je empire wa ni to di dibo o kudie ka to bi en se wa si ti won se ni bodija
0: okay
1: ni won wa si ti won se ni triple a ibi mejeji la INEC ti lo wa lotito ati lodo observer ni won won wa wo nti nlo ni awon national esco won wa sibi ta se ni triple a honorable ajaja national secretary ni o awon na wa ni bi ti ati se ni bodija toro nga lo ye ko je leader of delegation
0: okay
1: si primary Oyo state sugba awon omo igbimo to ye ko tele awon gbabo mi lo nibi kibi ti mo ba ti fe to se ti en se to wo ba ti nko wahala ni omo sele nbe
0: araji ori emi amsa defense kan yin pe apc le nsise fun pe fe ta egbe ni pe business as usual o ni se pe idire ti itakura fi nwaye
1: ko si takura to waye ibi mo mo do asi waju labuja nipo ni wala latodo joba to wa lode soro pe yiyo to yonu wala agbara won e mi mo mu lo asijo pinu pe
0: e le mu won lo sodo odo asiwaju
1: asijo pinu pe Bola Ahmed Tinubu la asise fun mi
0: fun ko are abi
1: ko are video yen wa lowo mi tin ba ya nisin gbogbo tin sokun lori Facebook won mo ri ta ti jo so wipe Bola Ahmed Tinubu la fe sise fun asi mu lo ohun na o a o se wa je pe PC mo nsise fun sa jo agree pa asise fun Bola Ahmed Tinubu ni tori e ni o je kin je candidate egbe wa ni are
0: ebe yin o laare bayi
1: ani
0: eyin le je ki won laare
1: emi ni tori pe mo so fun won pe omo eni ese di bebere ka gbe si di omo elomi Bola Ahmed Tinubu la sise fun dodun 2031 won de gba fun mi loke so ni national body of the party won mo pe mo nsise pelu Bola Ahmed Tinubu e lo wo committee ben ta ko Bola Ahmed Tinubu ni apart from bring an accord chieftain o ko Bola Ahmed
0: Tinubu okay e se accord e se APC loke
1: mi se PC
0: accord ni le
1: se PC and mo ti so fun ori ninu eto pe is a party I will never do mi o se APC movement ni mo ni JDS Pbat mo support candidate APC ko so fun mi pe mo ti do me gbe osilu APC
0: to rare wo kan gbode wi pe igba ti en ro ori emi amzati pe ko step down fun oludije fupo gomina APC ipinle Oyo ti o fe gba na APC ba ku lese lateyin
1: o si bi temi ati e ti jojoko ta ti so pe ko step down to ba je pe on lo ni mandate to ba wo ni mandate ni o fi se to ba wo ko fi jogele je to ba wo ko gbe lori ate oselu ibara alu ni o so bi ni ajo se je sugbon emi nso fun gbogbo eniyan atawon ololufe wa nipinle Oyo ati nilu Ibadan ati members JDSP Badbe bilu ba ti wa da meji bayi toba laase ni tiya ko se nti o mu wa si a sise pelu Bola Ahmed Tinubu gbogbo ariwo ti wa npa won ri mi pelu Sarafa won o mo ri mi pelu won lakoko I chief agboye Ibadan ni Sarafa oga mi ni ni traditional title so won o le ri ki mo lo ba Sarafa ki Sarafa o mo pe mi atojo wa po lana emi ga mo so fun pe tun ye tun ye tun fun o won mo ri mi pelu gan re mi o se ni won mo ri pe mi pelu Yumi Sakintode tori gbogbo awon eyan yi alabasise po mi ni won Fara Bola Ahmed Tinubu.
0: Tinubu. Okay. Eja kolowo oja papapa n pada bo. Eto yin eto wa. Bo se nlo fun tesi waju.
2: Bo se nlo pelu temi Tayo Oyeladun lo nlo lowo. Wajilu FM 96.7.
3: Ba dada emi lomode isifun ogbon fonu pa ni
4: wo ore mi ko si le eko tin ti mu lo odo ni gba wale
3: so gbon pa grace feed ni
4: nibo lo wa
3: je nja otan grace feed private school ati grace feed college ni le iwe ti gbogbo

0: ba sale yin
1: be ni principal founder GDS
0: abi
1: be ni
0: now won na won sha na man sha ti leyin fun ori yomi amzat
1: nigba kan
0: eh won ti yowo
1: ah ko se ni yowo n gbe eyan ba ri mi fin oga mi o ni yowo nu oro re se ba ni fa le mi lowo tori re ni mo fi ko gbogbo GDS la accordu now lati build the structure fun o si ni ohun o ni nkan kan se pelu GDS
0: mo
1: mo oyo npe o o su wa lori recording oyo npe o ni nkan kan se pelu GDS se ba dawo raja ni o si ni won ni lowo aja ati ti yonda aja fo mo bo
0: so
1: sugbon o fi le keji aja wale tora wala ni keji aja aja re lo mu jade to lo
0: e bi o duro sugbon oluje le mo si
1: be ni
0: e se magaji Sunday Igbisola Paul ti apeyin te je wa laaro ni e ma dagbe lori eto bo se nlo
1: ah mo ki gbogbo amo ro bibi ati olugbe ipinle Oyo papa won ti n tete si kan ni lagelu fm yo mo ju wa se o ajinde ara mo je o e je omo luabi ki sa fenu je o afi wa je eni ke je ki gbogbo wa je
0: e se pupo yi ti e n gbo wa nle e duro sibe wa pelu wa nitori pe oro to ni se pelu awon ilana ti ijoba apapo le wa Nigeria ti fi ta lati bi odun meta o le seyin a gbe yewo laarin wakati kan abo bayi lori eto bo se nlo tori pe oluranlowo pataki saare lori oro to je mo odo ajo wa lori eto ni omowe titi lope gbadamo si oni e mo gbo o se se ko je pa awon nkan wa ti ijoba nse ta wa ori tori pe adie le mo kuku laagun ki iyan mo je ka mo nigba ta ba dile ka poru oja wa ibi ta ti bere nu e seun te ngbo wa
2: Lagelu FM 96.7
3: oruko mi woli ati ajirere temi tope eje Jesu mo ma bole latori oki ni ojo ketala osu kesan
4: oh,

0: ẹṣẹ́ tẹ̀ ń gbọ́ wa yíká àgbáyé ètò yín ètò wa bó ṣe ń lọ ń tẹ̀ wájú ní ìkànnì yìí lágẹ̀rú 96.7 fm òkè tó ga jòkè ńbàdàn nígbà tí à ń ṣíde ètò lẹ́ẹ̀kan mo wí pé ọ̀mọ̀wé títí lọ pẹ́ gbàdàmọ́ sí tí wọ́n jẹ́ special assistant on youth initiative monitoring and delivery to the president of nigeria àjọ wà lórí ètò bó ṣe lọ láàárọ̀ ẹni àwọn náà lẹ ń wò yẹn tẹ bá ń darapọ̀ wọn lórí facebook ẹ bá wa ṣíàì ẹ pin kó kárí ilé àjọ jẹ ọdún bẹ́ẹ̀ nìkan ò ní bẹ́ ṣe ń tẹ̀lé wa ẹ káàbọ̀ ẹ kí àwọn tó ń gbọ́ wa káàkiri àgbáyé.
1: Ẹ káàárọ̀ o atọ́kùn ẹ káàárọ̀ gbogbo ilé gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń gbọ́ wa káàkiri gbogbo àgbáyé náà mo kì í o.
0: Ẹ ṣeun Yorùbá bọ̀ wọ́n ni pé yiniyini kẹ́ni ó lè ṣe míì torí pé ìjọba tó wà lóde báyìí lábẹ́ ìṣàkóso ààrẹ Bọ́lá Tinubu ó ti lé ní ọdún mẹ́ta tí wọ́n ti ń ṣàkóso bọ̀ láàrin ọdún mẹ́ta oríṣiríṣi òjò ló ti rọ̀ tílẹ̀ sì ti fi mú lẹ́yìn tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń wò pé à ń fẹ́ iṣẹ́ ìríjú ààrẹ ibo ni ààrẹ bàdé ṣùgbọ́n kó tó di pé àmọ́ ohun tí ààrẹ tó ti gbé ṣe ẹ jẹ́ wo ọ̀rọ̀ ọ̀dọ́ ní nàìjíríà ní ọdún tá a wà 2026 tá a báwo láti january àwọn èèyàn tí wọ́n ń gbé nàìjíríà jẹ́ bíi 238 million ó tún lé díẹ̀ nínú èèyàn tó jẹ́ bíi 238 million yìí ìdá 40.9% 40.9% ìní wọn ò tó ọjọ́ orí wọn ò tó 15 years àwọn tó jẹ́ bíi 55.9% lọ́jọ́ orí wọn wà láàrin 15 to 64 years àwọn tó ti dàgbà tó ń jẹ 65 upward àwọn jẹ́ bíi 3.1% tẹ bá wá wo àlàfo yẹn tó túmọ̀ sí pé àwọn tí wọ́n jẹ́ abarapátá sì lè ṣiṣẹ́ òní wà láàrin ìdá 55.9% yìí 55.9% ní nàìjíríà ibẹ̀ ni àwọn ọ̀dọ́ wà tẹ bá sì wo iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe náà ó rọ̀ mọ́ dọ̀ ọ́ mo fẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ lórí pé àwọn ìgbésẹ̀ wo o ni ààrẹ ń gbé ìwo lọ́fíìsì ń ṣe láti rú àwọn ọ̀dọ́ lágbára lára àwọn ohun tí ọ̀dọ́ ń retí náà ni ìpèsè iṣẹ́ lọ́pọ̀ yanturu ìròyìn lágbára àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ẹ já bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rùn pé àwọn tí ń kẹ́kọ̀ọ́ jáde ní nàìjíríà báyìí wọn ò dín ní 1.7 million lọ́dún kọ̀ọ̀kan ààyè iṣẹ́ ò sì wà á pọ̀ láwùjọ kí nìjọba ti ń bẹ lóde ń ṣe láti rí i pé àwọn ọ̀dọ́ ò sí lọ́wọ́ ẹ̀yìn mọ́ wọn ní ṣeéṣe aná sì ń kópa tí wọ́n sì ìdàgbàsókè àwùjọ wa.
1: Ẹ ṣe gan ni atọ́kùn ṣe rí ta bá ń sọ̀rọ̀ ọ̀dọ́ lóòótọ́ ni pé a ní ministry for youth development tí minister wa sì ń jẹ́ comrade Ayọ̀dẹ̀lẹ̀ Ọláwáńdé ṣùgbọ́n tó bá di pé a fẹ́ sọ̀rọ̀ àwọn iṣẹ́ tí president ti ṣe kì í ṣe lábẹ́ ministry of youth development nìkan láti rí àwọn iṣẹ́ yẹn tẹ bá wo national budget tẹ wo bí wọ́n ṣe pin owó tí wọ́n fẹ́ ná ní ọdún kan láti ibi 2023 nígbàtí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu ti wọlé ẹ máa rí pé bí 127 billion òun ni wọ́n yà sọ́tọ̀ fọ́dọ̀ tẹ bá dẹ̀ wá wò pé báwo ni wọ́n ṣe pin owó yìí ẹ ní rí owó yẹn lábẹ́ ministry of youth development nìkan ẹ máa rí ní agric ẹ máa rí ní education ẹ máa rí ní science and technology ẹ máa rí ní water
0: environment
1: ẹ máa rí ní environment inú mi dẹ̀ dùn torí nígbà tẹ bẹ̀rẹ̀ inú mi dùn pẹ̀lú statistics tẹ gbé jáde ìyẹn pé ta bá ní bíi 230 million people ní nàìjíríà lénìí at least more than 50% 230 million people yẹn ọ̀dọ́ ni wá ìyẹn túmọ̀ sí pé ẹnìkan ò lè dá ṣiṣẹ́ yẹn ministry kan ò lè dá ṣiṣẹ́ yẹn lábẹ́ 127 billion tí mo ní wọ́n yà sọ́tọ̀ fún ọ̀dọ́ ìyẹn ní 2023-2024 budget nìkan ni mo ń sọ yìí o ẹ máa rí pé different trainings different educational programs òun ni wọ́n ṣe àwọn owó yẹn fún àti pé tẹ bá tún wá wo àwọn initiative president the strongest initiative tí president gbé wá láti ìgbà tó ti yọ fuel subsidy òun ni CNG introduction CNG ni compressed natural gas wọ́n ní nígbà tí owó epo lọ sókè kí látún lè ṣe kí ni nàìjíríà ní tó lè jẹ́ kí ó rọrùn fún àwọn èèyàn láti máa lọ káàkiri pẹ̀lú mọ́tò wọn nǹkan táwọn èèyàn mọ̀ ni pé a ni gas ju petrol lo Nigeria yi and nkan te yan ba ni lopo ko ni won abi so won se introduce CNG yen nigba ti won yo petrol subsidy CNG yen o je nkan tutu fun wa ni Nigeria bo da se je nkan tutu o da bi bi teni kan ba de bi kan nisin yi ti gbogbo yan yan agbado boya gbo anta agbado nsin teyin wa de te gbe ball wa se mo pe ti nkan te gbe wa yen awon just ma wo pe kini nkan ti enter ati pe nkan te enter yen awon yan ma fe wo pe eyin nkan le enter so opportunity wa lati expand business yin boro CNG se ri niyan
0: laarin
1: CNG yen a wa ni a lot of value additions ta ba wo pe ngba ti president make announcement pe 100,000 vehicles la won fe ma retrofit every year retrofit yen awon moto to ti ni petrol to ye won lo petrol won fe change si CNG president de so pe okay PICNG and EV iyen office ti won se eto e fun conversion of vehicles ati conversion of buses ati maru ati to ba fe lo CNG pe 100,000 vehicles ni kon ma change every year e wa wo 100,000 vehicles yen e wo ise to wa laarin 100,000 vehicles conversion yen nkan ti atun wo ni so ta ba wo ise ministry of development ta wo se PICNG ta wo se ministry of gas resources e ma rin pe ise odo ko n se ise enikan ta ba wo 100,000 vehicles nigba te bere eni kini ise ta wa se ise president ni lati so fun wa pe ka lo bayi se wa itun ba fun wa ni policy direction iyen pe ibi ti gbogbo wa n lo ni odun yi re ise minister kankan ise head of department kankan ise sa kankan ni lati wo awon nkan ta le jagba die die fawon odo nigba ta wa dey ri pe ibi ti president n lo ni pe lati je ki aye rorun fun mekunu true CNG adoption nkan ta won wo niyan sugbon awon wo pe awon kan ni o ma se ise kan ma convert oko awon kan ni o ma se ise to ma convert oko to won maintain oko bo wala ku loko nile ta ni moto ta ba ni moto a gbe moto lo fun maintenance won a se won a change epo won a se gbogbo e nkan to je new thing fun wa CNG awon lo nse ati gbayen ni ministry of development at office temi ti ko si ni pe okay awon odo wa to je pe mechanical engineering electrical engineering automotive engineering ti won nkan to won ka niyan ni school abres ni parapo pelu office won pe ni national automotive development and design council awon yen lo n certify awon moto abres ni train awon odo yi bi a se n soro bayi as at last month a train awon coppers 50 per each geopolitical zone amu 50 la Abuja amu 50 ni Kano amu 50 le Enugu amu 50 le Eko amu 50 ni Edo state ko to di pa abres awon copper yen ati se 50 kan Loyo state ni Ibadan yi ni December ni November last year se wa around 50 ta mu yi e je ka wo chain effect awon people yi dere ki n se pe won ni background of engineering tele nigba ta bere si interview awon company inu won dun tori pe ton ba ye pe won lo si camp ko to di pa wa boya won ba ma teach se mo omo to se mechanical engineering te ba ni ko wa teach inu e le dun si inu ede le ma dun si sugbon nkan ta wa ri njo yen ati bere si prepare awon omo wa bi ngba ti won se bi won se nse in China and te ba wo iyen okan ni te ba tun wa wo abe budget wa e ma ri pe the bulk of our budget o lo se agriculture full youth empowerment agriculture ni more than 30% of the 127 billion tani full youth empowerment and te ba wo itumo yen o tumo si pe the hope of this country is in mechanized agriculture. I need lati wabi agriculture se ma wa you know
0: that's
1: effective to se ma to se ma dagba soke to de se ma wo awon odo wa
0: lati
1: se tori te ba wo awon okay okun awon China awon India kankan nkan ton je awon lo produce won fe le ma import pupo afi to pe won ni kini yen so ta wa na ba wo agriculture sector ta ni bawo la se le je ki awon odo wa ki won ni ife si ni last ni this year ministry of youth development won se partnership pelu IITA gbogbo ala mo pe IITA je okan ninu awon institutions to je pe oro agriculture oye won ade lobe ani edakun bawo le se le ran wa lowo ala awon odo to je pe oro agriculture yi wu won bawo le se le assist lati train won tori seri training nkan teyan o ba ko ko le mo and then agba to gbin agbado be ni kiko ni mimo agba agba to gbin agbado to kan gbin legbe ile to ba tun de bi ti won tin se agbado se pe boya awon machine lo n plant se won pe ise ra tun ya iyen la fi invite awon international MITA atun wa ri wi pe se ri oro oro eto odo ki o ki odo se dada ko se re lawujo ki n so ro government nikan
0: okay
1: private partnership o wa important be se je lage lu station yi ta ba ra won odo to je pe mass communication nkan kan ni mi lo lenti ele gba ta ba te ba wa ni e fun wa ndi nbe se won pe ti dinku ninu awon ti o ni se ni so oro idagbasoke odo o kan gbogbo wa so yato si partnership ti aso atun wa ni awon nkan to pe ati pese te ba soro student loan is one of the strongest initiatives standing for awon odo
0: awon kan ni pe ne fund te fe daruko yen pe bigba ti ijoba yi mo fe ti awon eyan si ofin gbese ni pe ba ba pari eko tan ki ijoba mo mo le ki fowo ati so pada
1: o se ilu ni gbogbo yen seri te ba lo America won gba student loan awon president wa leni opopolopo nu won lo gba student loan se le wa ri nkan ti o ya awon eyan wa ni pe ta ba se nkan to won se lawon other states other countries ta ba mulo awa no wo le tesiwaju government o le ma sanwo ori fun gbogbo eyan government o le subsidize gbogbo nkan government o le sanwo school fun gbogbo eyan nkan to won le se ni poke iwo ti school ba wu lati lo bawo la se le ran lowo to ni ronu mo lo soja gbe ni lana abi jeta awon iya wa nigba ti mo ri won eh ni lati ma gbowo gbomule lantern abawon lo se nso lati ran mo lo lewe omo yin leto lati gbowo ti president fi le fun bawo lo se nrowo awon owo ti won yo lori foil subsidy awon owo ti won yo lowo awon owo ti fcc gba lowo awon to jale kini kan fi se tan ba fa awon mo lati lo lewe ati pe te ba tun wa wo pe tan ba bun awon mo pe e lo se e lo kawe lofe e mo yo mo tan bi lojojumo awon to nbo leyin wa nko so ta wa kan ba gba ta ba san pada awon to nbo ba won se fe ri re one of the problems ta ni te ba no tan baba wa won ni ngba ta wa nlo school ta ba se tan bayi won lo fun anse ta ba se tan bayi tori pe won sustain kini e won nkan ta won baba wa wo lowo ofile won sustain ani lati ni system ti system ba de ti wa ko ni fail okay. System ni no fund yi se wa ri nkan opolopo awon eyan wa no tun wa mo npa nkan ta won government n se ngba ta doja ni jeta iya mi ni a o de wo won mo ni kan pa awon mo awon mo mi tin gba ne fund
0: to ko
1: so fun ya nle won ti gbowo nbi gbowo nbe awon na se ready ya mo pe ya wa agba lowo egbon wa agba lowo abura gbogbo family en to ba ti wa ki wa nigba oga an lo school lola o ki la ri se mo so awon mo yin na ti gba owo apart from owo school ti won le gba won tun le gbowo pocket money mo fe ra nkan ni o nkan kan wu won ni o won ti pese aro yi ni managing director ne fund send the message to me pe 146 million lo san si school of nursing ti school of nursing elele
0: elele
1: ni bi 146 million naira won la won omo wa to wa nbe yen apply fun college of nursing and college of nursing elele
0: lo wa
1: 148 million ni won gba
0: o ni joba apapo fun won
1: be won fun won be yen yen lana
0: lo awon tan request fun
1: o yato si ben o yato si ti UI o yato si ti Lautech so awon mo yen gba sugbon
0: e je ki nbi le lori oro ne fund yi tori gba ti won bere awon ile eko to je ti joba apapo won won fi bere awon federal universities si owo ja e ti de gbogbo awon universities to je ti joba ipinle ati awon colleges of education to je ti ipinle awon polytechnics to je ti ijoba ipinle so owo ja e ti de gbogbo be bayi
1: be ni se mo pe ti won ba bere nkan o ni nkan ta ma pe ni pilot phase ibi kan lati bere so that to ba fail nbe won le correct issue to ba ni nbe so ti won ba bere pelu federal universities ati test ibi to ba da te ba wo igba ti won bere student loan fund yi awon kan ni awon apply awon orowo koda awon kan ni boya awon management school kan o release gbogbo yen akoko yanju e nigba ta yanju e tan awon bi to ye kara na ti se atunse asatunse nbe nisin college mo so le kan mo ni UI ti gba ti e ki college of education to gba ti e so ati college of education ati university ati polytechnic gbogbo eyan nisin ti letter si student loan apart from that atun ala awon to n kose owo se awon yen o si no university awon la pe ni TVET sherifa won ti vet yen won ti e san owo kankan ofe ni eko won won tun wa n gbowo every month pe fe lo ko se o tori ati ri pe gbugbu wa ko la le joko si lage lu lati soro
0: lai lai
1: gbugbu wa ko la le wa ni office lati wo t-shirt ati lati wo shirt lati wo suit ko se se sugbon ise owo o se pataki iyen bi pe iyen de ni o fa ta fi man paro pe one youth two skills at least odo kan o ni lati ni ise owo meji so ati kan o ba ta ikan ata mo sure ko te ba kuro ni lagelu oni bi te n lo leyin bi so ani lati wo awo ye mi so ojo kan gbodo ni ise owo meji o kere ju iyen la fi wo pe okay ki la le se lati encourage awon eyan tori ise owo easy lati ko ise owo easy lati ko governor president wa decide pe fun gbogbo awon to fe ko ise owo ofe ni kan lo ko yato si pe won ni sanwo a tun ma fun won lowo pe ero moto lo ni abi owo nje te ma je nbe every month won fun won lowo so te ba gbogbo yen ati nle solid foundation for future Nigeria and mo fe ke mo pe ijoba president Bola Ahmed Tinubu o wa tun kan se ni
0: o wa tun kan se ni
1: o wa tun kan se ni tori won ni ki so bi a to degbo
0: olugabela ke si
1: so bi a ti degbo
0: fun Nigeria tele
1: ki president to wa ani gba ta wa kekere ta ba lo ta ba sere ti gbogbo e di pe boya agbegbo wale ki lawon ya wa se ma oko fo egbo yen ko lo di pe won a fi ogun si ohun ni nkan ti president Bola Ahmed Tinubu se nsin te ba de wo as we ton ti yo fuel subsidy
0: de ko to di pa lo si ibe yen
1: okay
0: awon bere pe bawo lo yen se apply fun TVET ke so n pa
1: yen gbogbo TVET ati nel fund yen fun nel fund e lo sori e lo si google te ba ti bo sori ero ayelujara mo le pe fun yin bi portal.nelf.gov.ng sugbon te ba ko te bo si google te ba ko nel fund sibe a gbe jade fun yin in case te ba get nkan ti mo so nbi the same thing na fun TVET TVET yen wa lori portal ministry of education te ba lo sori federal ministry of education portal e ma ri TVET nbe
0: so e ti apply lori Facebook ki won se TIFETU
1: TVET technical and vocational education so te ba ti bo sibe e ma ri be se ma apply fun gbogbo nkan ba yen but kin to kuro nbi ma fun yin ni awon link yin
0: link okay lori nevon na won bere pe awon ile eko to ja ladani nko in federal universities
1: federal
0: awon private universities
1: private universities Terry bi oro nel fund se ri ni tawon student ba ti apply management won wa reach out si nel fund aba ma gba data student pe okay eni bayi ti apply sugbon se mo pe won o le san owo yen sapo student o ma come through university ni
0: okay
1: o da bi NYSC mobilization ko si youth corps to le da mobilize are school ni o ko ruko pe awon omo yi ti ready fun
0: won
1: ti yege o be na loro nel fund se ri so tawon omo yen ba ti apply ti won ti ko list won fun management won management won wa reach out to nel fund pe edakun awon omo yin yi o tori omo president ni gbogbo wa awon omo yin yi o owo te pese mo so fa awon iya wa lajada mo ni awon omo wa president san wo school gbogbo wa eni ti o ba gba ohun lo wa mo abi eni ti o ba gba lo mo se mo tori elomi o need e but awon ta ba need e e je ka
0: elomi wa to je pe o le afford lati sanwo yen
1: be ni elomi alawon to iru eyin sin o le la ele ma sanwo school awon mo yin ke tun ma sanwo school awon mo mi kalon shanu ale lawon to je pe won toju awon eyan won sanwo school eyan 100 se omo ti won ni o wa ni
0: oh
1: ni so but awa ta ba fin pe
0: awon to ni ikapa kan file fa awon
1: ti
0: o ni ikapa
1: lati
0: awon to ni gangan le janfani
1: ko ma se ni to apply ti o ni ri
0: okay e je wa ka wa para seyin sori oro ipo petiro ni igba ti are ti dabura fa re to je May 29 2023 are so pe subsidy has gone forever pe omi o ki so ko boju eyin mo now epo bere si won epo petiro ti o to 200 naira is around 97 naira per liter nigba na 197 abi o ba lo si 500 aporin ni owe o la ronu o de 700 panic buy bere o de 900 eni ko wa epo kan ki mo e bu fopo Dangote ti sise ko se ti so pe o fe to ni epo mo to to sugbon ni se ile to ni to mo epo ti di bi 1,300 n gbo mi 1,400 n gbo mi o gbo lori gangan awon bere bere kan pe eni pe yowo ranwo ko lori epo petiro e wa pe en ko so wa awon kan awon ore o owo awon se n ko si o ko dodura awon a fe mo bi ti owo ori ewo iranwo petiro bi to wole si iyen mo fe ke salaye dada
1: e se gan ni mo dupe seri owo tun won yo kuro iyen subsidy fun anfani awon to n gbo wa nle subsidy yen ni owo ti joba ran wa lowo lati san lori epo to de ni ma lo be looto nigba ti won yo owo epo yen gbogbo wa lo kalara tori iru emi bayi mo ni le se bread flour ti mo ra ni boya 15,000 gbogbo wo lori o de ti di dodan tori iye ti won ma lo ra awon to ma lo gbe awon to ma se te ba ka gbogbo epo ko si bi o se ni won sugbon te ba wo bi for subsidy yen se nlo awon kan wa to je pe won kan gba owo yen won osise gbogbo kini yen de ni are Bola Ahmed Tinubu lo ti prepare for ko ko de de be to lo n fe se president e ba wo wati asiwaju ti kuro ni governor o fi gbogbo time yen prepare re lati di president so question ta won yen wa bere pe owo ti won yo yi
0: ibo lo
1: wole si awon governor wa odo won ni wole si
0: Grand governor lo wole si
1: odo awon governor wa ni wole si seri oni kankan tan pe ni fac ti won ma n pin owo yen ti won ba ti gba owo epo ton yo aija ton yo gbogbo e ton ba ti kojo o ni ye percentage si federal government ma gba ofin wa constitution wa so pe o wa yoku won ni bodo pin si gbogbo federating units iyen awon state wa ton yo state ba n gba 40 naira nigba ti Buhari wa nbe nigba ta re de be oyo state ti ma gba 120 naira nisin so te ba wo ayika yin ti governor yin o se dada abi ti erin pe awon kankan ku die die owo governor yin le ti bere pe nibo ni owo ti are n fun yin nibo lo wa
0: ka o le be lo wa awon governor pe bo lo ta re lo wa
1: ti o ba si nkan ti are n se nsin ai mo ye state o ni le san salary state melo lo nje osise lowo nsin eja soto state melo lo nje osise lowo nsin ta ba de gbo nkan ta awon governor yen ma so awon gan so pe fak won nsin o ti triple in allocation to ba n gba 1 naira tele won tin gba 3 naira to ba n gba 3 naira this tele won gba 9 naira owo yen ohun niyen
0: e lo meta
1: beni because ofin ni president Bola Ahmed Tinubu tele no matter nkan ti won ba gba lowo subsidy won le ko less federal o ni lati wa si state tori owo ti won save fun Nigeria ni and Nigeria o n sa Abuja nikan Nigeria na lo debi ta wa yi ta ba kuro nbi ta lo seko Nigeria lo wa nbe ta ba lo Sogun Nigeria lo wa nbe ta ba lo Port Harcourt Nigeria lo wa nbe so ko de si bo se je a le ma tun Abuja nikan se iyen ni president fi make sure pe o lo kaakiri te ba tun awon to wa nbere question yen na o tun wa ni opolokan ti president gbe kale
0: okay
1: tun won pe ni awon development commissions regional development commission and its southwest development commission si ah ni yen tele the only one ta ni gba yen ani notice development commission adeni south Niger Delta development commission awon meji to da pe wa ngba yen ni te ba de lo si Niger Delta yen awon south state yen lo saba wa ngba awon to n se epo to je pe won le epo ninu gbogbo state ti karo ojire to wa ni development commission Niger Delta o da pe ondo nikan ni se ondo lepo as at that ngba ti won se ofin te ba de lo si be te ba lo si Edo state te ba lo si Delta state e ma ra won ona won te ba wo pa ta lo ba yin sona yi ki se governor won ki se president won Niger Delta Development Commission won lo se awon ona yin
0: ti re ti wa ni southwest mi na
1: won se wa dale fun wa nsin president Tinubu lo wa da pe ko le a le ni Niger Delta Development Commission nikan ani lati ni southwest development commission so that awa gan ta wa southwest ani lati mo nkan ta fe se fa awon mo wa and lati design future wa te ba de wo awon ton gbe le sibe na ori won pe tori mo ti bere si ni pe gbogbo won se connect Oyo Mogun lori train ohun won ti bere si ni se gbogbo won se ma ewo premier hotel wa nbi o gba be koja lana inu mi dun o ti bere si ni Joy Eco hotels
0: se federal lo se ni
1: o dua ni
0: o dua lo se
1: be ni sugbon te ba wo na nibo lo tin rowo se mo pe ibi ti e ba nlo tele ton ba fun yin 1 naira ton ba ri owo si te ba tun pada lo ma fun yin 6 naira ohun loro awon development to n lo kaakiri so awon owo ti won save lori subsidy yen gbogbo e na a ma lo si gbogbo awon development commission yen ko de si sheli president bola ahmed tinubu wa je okunrin kan to je pe ko yo ikakan segbe abi pe boya usa lawon ile ibo lawon ile yoruba ile mi bo se create southwest development commission no lo create north central development commission ti o si tele nbe na lo create south south ti o si tele lati make sure pe to ati ba yin pese kini yo eyin ni ke wa lo se kini ke lo joku ke o be se fe run region yin and e mo pa won kan de wa te kon tin paro pe ta ba ti e wo nkan ta fe se oyo ogun osun eko ondo gbogbo ata je karo ojire agbora waye ta ba mo ba fe design se won posiku so wa ba yen tori won ni mu eni ti o n sara wa wa dari southwest development commission te ba de tun wa wo constitution kini yen o tun ni bi won se ma pa se ma je chairman kini yen a ma rotate eni to yo ba je leni ondo a je lola to ondo ba je leni lagos a je lola so alphabetically bi a se ma je chairman kini yen so o ti di dandan ki ile karo ojire na ko dide o ti di dandan ki a se ka se dada o de ti di dandan ka won mo wa dagba lola kan ni awon sadura fun generation to wa ni between time ti president bola ahmed tinubu wa nbe ati gba ta won dagba
0: eja wo o owoja re lori awon ise akanse awujo infrastructures bi an se opopo na anko awon boya ile iwoso ati be be lo ni ipinle Oyo tori aranti awija re oni wipe owo ti ijoba n yo lori epo petiru to je owo ran won ti won san mo won lo lati fi se awon ise akanse ni won se fa awon gomina na lati fi sise ni nkan bi osu kan seyin abosu meji oni won kan fide emule pe are nigeria bola tinubu won approve 1.137 trillion naira to je road project in Oyo state ni bi ose meta bayi na oni won se ifilole ona to lo lati ibadan lo si ijebu ode to je dualash road se on te so ni pe awon ise yi yo je sise ko ni je oro ileri ori ahan
1: lagbara olohun
0: nitori pe opolopo awon kan lati ma ka ti won ti announce later ko ni come true ni ri je ba si wa awon ona ta so yi owoja re ode badan ode oyo odogun moso oju oke ogun
1: ben
0: okoda ikan wa to je pe nbo lati eko to ye pe o gba awon ibara pa koja to lo sokoto ara awon se akase se n fi da gbo omo nigeria loju pe awon se akase yo je sise awon yan wa n bere kan na ke da n papo n pe lori ijoba abile fidi hela ni on la yan ko sori facebook yi ijoba apapo nigeria ko gbegbese lati ri pe owo o n lo sako asunwon ijoba ibile tara ko fi je pe idagbasoke o le de gbogbo ese kukuru edan papo
1: e se gan ni atokun sherry inu mi dun pupo lori oro infrastructure ona won se titi won sona te ko daruko tori emi gan ti ni bi pe ma so okan ninu awon kin to bo si badan gan ati oyo state che wo ijebu ode si badan awa ta ba man gba be dada ko to di pe won approve pe ki won lo fe titi yen kon so di kon dualize ko se gba te ba n lo be te pe le sun emi laburo to lo school ni Ogun state ni sun te fi debi te n lo because bona yen se ri ati awon gbo to wa nbe mo wa fi da yin loju ni pe bola met ni bo n se aseti idi ni yen te fi ma ri pe won se soro yen be na ni won approve owo e mo de fe ki mo fe fi asiko yi ki baba wa ladoja olubadan olubadan olubadan le badan mo fe fi asiko yi mo fe fi ki won tori won se pupo lọ́rọ̀ àwọn ilẹ̀ yìí wọ́n se púpọ̀ lọ́rọ̀ àwọn títì yìí ṣé ta bá ní kábíyèsí tó jẹ́ pé tó bá wà wọ́n ń wo nílù wọ́n pè kí làwọn tún fẹ́ ṣe ṣàpọ̀ ìgbà kan wà tẹ́lẹ̀ kan máa sọ pé àwọn kábíyèsí wa gan àmọ́ nǹkan tí wọ́n mú wá kábíyèsí ṣe púpọ̀ nínú bí àwọn títì yìí pé ẹ lọ ṣe lé fáwọn èèyàn mi ẹ méṣọ pé lè wá ẹ máa dúró síbàdàn nìkan ẹ dógbò mọṣọ ẹ dókè ogun ẹ lọ káàkiri kódà ẹ jáde nínú Ọyọ ibi táwọn ọmọ wa bá tún ń lọ wọn lọ sókè ogun ni wọn lọ sí ìjẹbù ni ẹ méṣọ pé wọn ṣe gbogbo yẹn àwọn títí yóò níjà ṣe tí o torí tí president bá give approval wọn máa ń forí pípé give approval yẹn ni tí wọn bá ti give approval wọn ni ẹ lọ yọ owó yẹn níbi lágelo fm account so somebody to give you instruction by won ti mo e to wa nbe won ti mo e to pari ise so laarin isin yi si a few months time e ti mari ise to ma lo lori awon ibi ti won so pe ise ma ma lo te ba de wo awon ise to wa lo ni inu Oyo State gan won oduro nbadan nikan ani ti Ogbomoso Axis Tokyo Ogun Axis gbogbo owo yen lo 1.7 trillion gbogbo won yen lo si and owo yen are ti pe si e ti o nse pe oro ori ahan nikan and sheri kini kan ni oro Oyo State o je are logun popo te ba wo voting results wa election results e ma ni pe ni southwest to leyin Eko Oyo tun vote I think we had about 400,000 votes ta fun are won ni gbagbe ohun iyen idide iyen to fi je pe gbogbo nkan ton se won make sure pe Oyo nsiwaju tori pe kini asiwaju ni wa te ba de tun wo awon yato si oro ona
0: okay
1: ti won se te ba wo oro ina na infrastructure kan tun ni ta won yin o kin tete ro
0: okay
1: oro na o gba owo gan e ma ri pe ko si gba na ton ba ti so pe oro na omo Oyo State ni are man saba fi si idi ise yen tori mo mo pori wa pe nisin inu wa dun ari bi oro na se ri o tun ti daju bo se ri tele lo
0: inu wa seun
1: eni kan bere question kan mo fe ke repeat question ben oro joba ibile se gan ni
0: ijoba moju to joba abile pe ki owo le ma wole ta sodo awon alaga won le fi ise yo le je pe awon ti ori nta gangan
1: wọ́n
0: rí ọwọ́ jà rẹ̀ torí pé tẹ bá wo àwọn ẹsẹ̀ kùkú kìí ṣe ọ̀pìn ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ nìkan o à ń sọ káàkiri gbogbo nàìjíríà development tó yẹ kó máa wá láti ọ̀dọ̀ àwọn local government kò sí nítorí pé owó wọn ha.
1: bẹ́ẹ̀ni ṣe rí local government autonomy ó ti di dandan tí nàìjíríà bá máa lọ síwájú ẹni tí ò bá fẹ́ kí local government ní autonomy ọ̀tá nàìjíríà ni ọ̀tá nàìjíríà ni torí tẹ bá lọ sí àwọn state kankan bí Èkó Èkó mo lè fẹ́ sọ pé wọ́n ti ní local government autonomy torí mo láwọn ọ̀rẹ́ tó jẹ́ chairman bẹ́ẹ̀ ní Èkó tẹ bá dẹ̀ ráwọn project one commission chairman a máa kọ́ hospital tí ò ń ṣe hospital kékeré tí ò ń ṣe hospital oníyàrá mẹ́fà o chairman a máa kọ́ school ńláńlá kì í ṣe gbogbo nǹkan ni governor lè ṣe àti pé bẹ́ẹ̀ mi ṣe jẹ́ ọmọ ìlú Ìbàdàn sìn tí mo jẹ́ only street tí mo ti jáde nkan tó wà èmi mo mọ pothole tí mo gbà kọjá nígbà tí mo ń jáde bọ̀ láàárọ̀ ẹ̀ ẹ wá imagine pé mi ni chairman local government yẹn ṣe mọ̀ pé kò ní need kan sọ fún mi ní pé nǹkan bíi kò tó wà bíi àbí wọn ní nọ́mbì tí wọ́n ti ń jí láàárọ̀ tí mo ń lọlé lọ sùn lálẹ́ mú tí mo ń pé problem wọn àbí a ní láti resolve ẹ̀ àbí ká ní pé bóyá a ní rírọ̀ ẹ̀ bóyá nìkan dákú wọn lè gbé dé hospital mo ti mọ̀ pé a need this health center ládùúgbò yẹn ojú government ò lè tó gbogbo ṣe rí governance iṣẹ́ ńlá ni ìdí ní ẹ̀tọ́ yẹ pẹ́ni tó bá ṣe wà ń sìn tí gbogbo irun yín dúdú tí wọ́n báyìí lè dìbò fún yín tẹ́ ẹ wọlé bábá fi máa jáde gbogbo orí yín àti funfun torí iṣẹ́ yẹn pọ̀ ṣe wá rí ta bá fi ọ̀rọ̀ Oyo State ta fi ṣe example a ní 33 local government governor ò lè rí gbogbo ẹ̀ ìdí ní ẹ̀ta fi ní local government chairman ṣe nígbà tí wọ́n design constitution wa ta ní 3 federating units federal state local government orí wọn pé ńgbà yẹn o orí wọn pé gan tẹ bá dẹ̀ wo bí family gan ṣe rí bàbá ò mówó wálé ìyá ò ṣe kí ni yóò mówó wálé àbí kí àtúnṣe bẹ̀ àbí kí àpèsè oúnjẹ àbí kí bàbá ṣe oúnjẹ ńgbà mi àbí kí àá jẹun àbí ṣe mọ ẹnìkan ò lè dá ṣe gbogbo ẹ̀ tá bá dẹ̀ tún dáná àwọn ọmọ ò ṣe kí ni wọ́n fọbọ́ ìdí nìyẹn tó fi jẹ́ pé ta bá wo governance náà division of labour separation of powers gbogbo ẹ̀ ló wà ó ní reason ta fi ní separation of powers tó jẹ́ pé àwa kọ́ lọ́lọ́pàá àwa kọ́ ni adájọ́ ẹnìkan ò lè dá ṣe gbogbo ẹ̀ bó ṣe rí níbẹ̀ yẹn náà ló ṣe wà
0: pẹ̀lú ẹ tako ọ̀rọ̀ gómìnà ìpínlẹ̀ rẹ̀ pé two federating units ló wà
1: báwo
0: you believe no
1: local government attorney mo ta ku dada bẹ́ẹ̀ni mo ti sọ tẹ́lẹ̀ before now pé ta bá fẹ́ kí Oyo State tẹ̀síwájú ẹ wo gbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ṣẹlẹ̀ ní oríire local government tí wọ́n lọ kó àwọn ọmọ wa ní school tí local government ibẹ̀ yẹn bá jí pépé dáadáa ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé irú nǹkan báyẹn ò ní ṣẹlẹ̀ ọ̀ kó jẹ́ pé nígbà tí wọ́n bá tí wọ́n lówó tí wọ́n ná torí gbogbo owó local government ó ti níye percentage ẹ̀yẹ kan gbà ìwọ tó bá jẹ́ local government chairman tó gbowó tó lò bó ṣe yẹ kó efcc ni ó gbé ọ so ta ló fẹ́ lọ sun sẹ́ẹ̀lì àwọn ọmọ ìlú ẹ̀gbọ́n ti mọbi tó ń gbé ibi tí kíní ẹ̀ dùn sí nìyẹn torí tó bá jẹ́ local government chairman to n gbe arin awon eyan ti won ni pe ko to local government road leleyi won awule ni pe governor won wa kan lekun le eni to ba de ti sunle won ni dibo fun e mo because won ti mo pe o n sara won so idi ni yen to fi je pe ani lati get local government autonomy o ni lati wa active ta ba fe tesi waju o awon nkan kekeke bi school bi kini o lawon nkan kan to ye ko wa labe local awon oja wa gan e lo soja mi ati segbon se o di wahala
0: yo si je o je kan se ba n bo
1: te ba ti to ba mu yin ba ye gbede le ni tori pe ko si bi te ti te ba si be mi gan gba mi e o pe e ma worry e je ma manage but ti won ba ti local government ibe ba ni nkan to ye kan ni ko no wa nkankan se wa ri
0: e to ka sare polo oja nitori akoko wa ngba ta ba de leka polo oja wa eto yin eto wa bo se nlo o nte waju omo we titi lo pe gbadamo si ti won je olorowo pataki saare nigeria lori oro odo o lajo wa lori eto bo se nlo lo ro ni e se nte ngbo wa
2: Lagiliwa FM 96.7 bo se nlo pelu temi tayo oyeladun lo nlo lowo
3: bo ba se ku oju ti ijoba papo labe idari are bola ahmed tinubu fi wa awon gomina ipinle ni awon gomina ipinle na fi wa awon alaga ijoba abile labe won ni inu igbadun alailegbe ni gbogbo wa lorilede yoruba wa bayi eni isawo se igbagbe ki ogba ti are bola ahmed tinubu ti gori alefa ni won ti yowo ranwo ori epo igbese iwaye latari ti ijoba are bola ahmed tinubu ti mo pe owo ranwo ti ijoba apapo nsan lori owo epo awon eyan pere teni fi nsara rindin ti won si so di owo ranwo fun gbogbo omo nigeria ṣùgbọ́n wọn ò lè mọ yajúlé wá kówó fún wa lọ́ọ̀dẹ̀ wa náà ni wọ́n fi sọ owó tí àwọn gómìnà ìpínlẹ̀ àti àwọn alága ìjọba àbílẹ̀ ń gbà lóṣooṣù di lọ́po mẹ́rin ṣùgbọ́n ẹ̀wà tó yẹ kó kún kòkò ọ̀pọ̀ nínú àwọn gómìnà tí ń bẹ́ ń díẹ̀ ni ò jẹ́ èyí sì kan ìjọba tí ń bẹ lọ́wọ́ nípínlẹ̀ ọ̀yọ́ yìí kódà ó ṣe wò mọ́ la ṣùgbọ́n ní báyìí ìyàtọ̀ òde bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ àìṣedéédé àwọn gómìnà tí wọn ò jẹ́ kíran ọwọ́ ìjọba ó dọ́dọ̀ àwọn aráàlú ni gbogbo wa fi gbọ́dọ̀ dọ dìbò fún ìṣèjọba mẹ̀kúnnù tí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ṣàkóso rẹ̀ ní sáà kejì tá a sì jọ fi fọkànbalẹ̀ dọ́rọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà APC lẹgbẹ́ wa òṣùṣù ọ̀wọ̀lá mi ẹ̀. President Bọ́lá Ahmed Tinubu support group ló ń kéde.
4: ADC
5: Rise and Shine.
4: Ilé oyè oníkẹ̀ẹ́dẹ́ra ńlẹ̀. Ọ̀nà àbáyọ ó ti wọlé dé. Ọ̀nà tí ó ṣe gbogbo wa láǹfààní. Ọ̀nà àbáyọ ìyẹn ti solution.

0: Ajadi Ogun Toyinbo oludije fun ipo Senate Oyo Central lo kaju e lati soju wa ege lami egbe wa dibo fun APM APM Nigeria First
1: bo ba se ki oju ti ijoba papo labe idari are Bola Ahmed Tinubu fi wa awon gomina ipinle ni awon gomina ipinle na fi wa awon alaga ijoba abile labe won ni inu igbadun alailegbe ni gbogbo wa lori lede yo ba wa bayi eni isawo se igbagbe ki ogba ti are Bola Ahmed Tinubu ti gori alefa ni won ti yo wo ranwo ori epo igbese iwaye latari nti ijoba are Bola Ahmed Tinubu ti mo pe owo ranwo ti ijoba apako nson lori owo epo awon eyan pere teni fi nsara rindin ti won si so di owo ranwo fun gbogbo omo Nigeria ṣugbọn won le mo yajule wa kowo fun wa lọde wa na ni won fi so owo ti awon gomina ipinle ati awon alaga ijoba abile n gba loṣoju di lopo merin ṣugbọn iwa to ye kokun koko opo ninu awon gomina ti n ben die ni o je eyi si kan ijoba ti n be lowo ni ipinle oyo yi koda o sewo mo la ṣugbọn ni bayi iya to de ba opolopo ise dede awon gomina ti won o je kiran wo ijoba ododo awon araalu ni gbogbo wa fi gbọjọjọ dibo fun iṣejọba mekunu ti are Bola Ahmed Tinubu ṣakoso re ni saa keji ta si do fi fọkan balẹ doro orilede Nigeria APC legbe wa osusu owo lami e President Bola Ahmed Tinubu support group lo nkede
2: Olorun nikan ni ṣanu eda ṣugbọn Olorun ma ran oluranlọwọ si eyan lati jiṣẹ ka ṣe eni eledaran si wa lakoko yi lati jiṣẹ ṣe iranlọwọ fun gbogbo eniyan ile yi ti ki isu ti ki rẹ nigba kankan ki ayo ati ibukun le ni ba opolopo eniyan iyen ninu oṣu ẹgba yi ka ṣe ke ti mọ bi eni mowo ti tana sinu apo gbogbo eniyan o tun ma gbe e lọ si ipele to ga ju o tun ya ohun eje ki n jayin si ti independence day cash port awon olubori 1966 ni yoo ma je lose kankan gbogbo ojo friday ni double winning cash port nibe ni cash e ti n so opo eniyan di millionaire tuntun eyi ki n se akoko se iru e nje lo ran wipe iwo gan lokan lati di millionaire wa september 30 ni special independence cash port nitori naa ma se fi akoko re ṣofo lori splash fm *347 *1004 *1# lórí ìlàdínú fm *347 *1004 *2# o sì tún lè ṣàbẹ̀wò sójú òpó wẹ́bsáìtì pẹ̀lú www.cashier.ng ẹni ọdún méjìdínlógún nìkan ló lè kópa láti ta cashier ọjọ́ stage unibod ló fún òǹtẹ̀lú cashier cashier nínú oṣù ẹ́ńbà yìí àkókò rẹ̀ láti jáwé olúborí nìyí ṣó ti cashier mo ti cashier.
1: Bo ba se ki oju ti ijoba papo labe idari are Bola Ahmed Tinubu fi wa awon gomina ipinle ni awon gomina ipinle na fi wa awon alaga ijoba abile labe won ni inu igbadun alailegbe ni gbogbo wa lorilede yo ba wa bayi eni isawo se igbagbe ki ogba ti are Bola Ahmed Tinubu ti gori alefa ni won ti yo wo ranwo ori epo igbese iwaye latari nti ijoba are Bola Ahmed Tinubu ti mo pe owo ranwo ti ijoba apako nson lori owo epo awon eyan pere teni fi nsara rindin ti won si so di owo ranwo fun gbogbo omo Nigeria ṣugbọn won le mo yajule wa kowo fun wa lọde wa na ni won fi so owo ti awon gomina ipinle ati awon alaga ijoba abile n gba loṣoju di lopo merin ṣugbọn iwa to ye kokun koko opo ninu awon gomina ti n ben die ni o je eyi si kan ijoba ti n be lowo ni ipinle oyo yi koda o sewo mo la ṣugbọn ni bayi iya to de ba opolopo ise dede awon gomina ti won o je kiran wo ijoba ododo awon araalu ni gbogbo wa fi gbọjọjọ dibo fun iṣejọba mekunu ti are Bola Ahmed Tinubu ṣakoso re ni saa keji ta si do fi fọkan balẹ doro orilẹede Nigeria APC legbe wa osusu owo lami e President Bola Ahmed Tinubu support group lo nkede
3: Ladilu FM 96.7
4: bo se nlo pelu temi Tayo Oyeladun lo nlo lowo.

0: Bajunka ni Lagilu FM. Oke to gajuki. Imita abaro koti si, ibe ni anfa bosi. Eta ingo wa, elogoju wo wa lori Facebook. Be she ingo wa, onike fi roka yonso wo si abala anivisi wa. Eba wa shia e, kwe ingo karili a George Odu Bene Kauni. Elo sori Lagilu 96.7 FM. Pelu mi lori eto ni, omo we titi lo pe gbadan si special assistant on youth initiative to the president of Nigeria laipe yi ni bi osu karun oro yi ni gbe waye ni ijoba abile orire ni pinle oyo ton ti ji awon akeko ati awon oluko gbe adupe pe won ti da won le
1: adupe
0: ijoba to wa no de si nbi oju lati re pe ni o waye mo ijoba apapo mo so ron pa ero igbise wo le na wo esa e wole eri awon se ti joba nse lati je ki eto abo ko do dada lawojo
1: e je ki nse kokko dupe lowo olohun pe won ri awon mo yen gba tori awa gan a le sun ko sabi amo kokan to ma le sun gba yen ati pe o tun wa sele lodo wa ninu ojo ninu ohun la n gbadura po olohun sanu a de dupe po olohun ba wa gba omo yele won fe fi dan yin loju pe ijoba president Bola Ahmed Tinubu labẹ won iru onu sele mo idi ti mo de so be ni pe mo ra won igbese ti won ti gbe leyin yen a ni kankan ton pe ni safe schools initiative se wa ri safe school initiative yen is a coordination of awon ton dari ton sakoso school ati awon security operatives wa ati soja o atolopa o ati civil defense o ati awon ti o nwoso ton pe ni intelligence agencies gbogbo awon yen lo njo nse safe schools initiative on sin to de je pe won tun coordinate pelu awon student gan so that ta ba ti ri nkan kan to dabi nkan ti o ye ka ma ri ati te je kan mo awon no de sun ise ta won gba niyan o be n se si gba se atoku yi ohun la won gba ise safe school initiative to de je pe won monitor won de fun president ni report every month yato si yen e ma ri pe leyin igba ti kini isele ti won gba awon mo jade president wa increase the military divisions ibi ti abati ni military division koda ko ma fe junior gbe gan wa mo bu wa se koja temi ba n koja nbi ta won olopa ba wa emi o ki emo good example ni ta ba ra won FRS lo kan iwo to ba lo seat belt
0: o
1: ti sare mo lo
0: o ta mara
1: be ni o sare ta mara to ro ti mo pe o ti n lo sibi te pe to ba se anyhow wa gbe eni be na lo ro awon military division se ri pe won o ti e wa nbi kan deterrent lo ma je idi ti awon olopa fi ma n ton ma ton ba ton ba n lo ton ma ko gbogbo ye iban mo kan sara show of force na pe iwo to ba fe ta fele fele o wa nle o nkan ti won try lati so ni e be na la won military division yen se ri so mo se increase our military division yen na automatically gbogbo gbogbo tori te ba wo iru nkan to sele lawyer state yen lori local government ko n se ise ojo kan won ti bere si ni plan e won ti emo
0: won ti wole si wa
1: lati pe te ba ka gbogbo awon report ta rin lori social media awon kan awon kan ara bread pupo awon kan gbogbo ba na ti wa nbe but ta ba lawon olopa ta lawon soja ti president wa se nsin ibi ton ba ti rin won ko ni eh iwo ki lohun wa kakiri aroju en bi lana ibi ton ba ti e ti kokko bere question bi meta lowo elomi le bere sneaker ko so pe won ran so iyen o pelu then awon school kan wa ta pe ni unity schools to je federal government schools president ti increase security in fact high risk lawon schools yen tori pe president na mo pe ti nkan bayi ba ti sele ti o sele tele lodo wa ati pe to ba ti sele nbo mi ko ti tun gbodo sele mo ki la nkan ta le se to ba ti awon mi gbodo tori je security matter ki se gbogbo e ni ma ma so tori nkan ti mo mo po sugbon ki se gbogbo e ma ma so but nkan temi ko le so fa awon omo Oyo state ni pe a tun ni riru e mo ni Oyo state o a tun ni riru e mo Nigeria na lagbara olohun lo n da gbogbo wa o sugbon awa na ngbiyanju asijoba gbogbo opolo tolorun fun wa gbogbo iwe ta ka gbogbo nkan ta mo mun la fi make sure pe iru otun ni sele mo na yo
0: e se lero pelu awon ise te ti ka le yi ti e pe isejoba Tinubu nse o to ki awon Nigeria lapapo dibo fun Tinubu le keji
1: seri o to oju be lo ta ba wo ise ti Tinubu ti se at the macroeconomic level e ma binu o pe mo fi oyo die si tori mi mo Yoruba macroeconomics at the macroeconomic level a ma ko ma re changes ko to bo si microeconomics

Eku Iyaleta. Ikani la gelu 96.7 oke to gajo ke. Nifele lembadon. On letin teti bawa. Ekabo. Sori. Iroyi. Niwa ba. Oluwa shino. Alayo. Loruko mi. Awon eko adari ile asofin apapo ile yi. Ni won ti kominu lori bi o se je wipe isekupani ohun ikolu to je ti gbemi gbemi to mu ihale ati biba awon dukia je on te si waju si ni orilede South Africa nibi ti o je wipe won ti nkoju oro awon lasigbo ohun si awon omo orilede Nigeria ati awon okan ojokan omo ile Africa mi ti won be ni orilede na ninu atejade kan eyi ti eni to je akowe ile asofin apapo ile yi Kamoru Ogunlana filede oni iko adari ile asofin ohun ti fidi e mule wipe gbagbagba ni awon duro lati ri pe eto abo to gun mo nbe fun gbogbo awon mo orilede Nigeria ti nbe loke okun ati pe awon oni kare lati mo tokunpin bi nkan ti se nlo lori abo emi ati igba igbadun awon mo orilede Nigeria ni orilede South Africa. Ijoba apapo orilede Nigeria ti bere sisan owo kan to je iwon bilionu 2.20 naira 18 billion eyi to je ajele owo ajemonu awon osise ti won din die ni ni egbetala eyi ti won je osise ni ileise oko ofurufu orilede Nigeria to ti denu kole Nigerian Airways to si je wipe lati bi ogun odun ole ni ile ise oko ofurufu ohun ko ti sise bo ti se ye alakoso fun oro eto isuna ati isakoso eto oraje nile yi Taiwo Oyedele lo so oro ndi mimo nibi ipade oniroyin kan ti won se ni ile ise eto isuna orilede Nigeria nilu Abuja ninu iroyin ile okere orilede South Africa ti so di mimo wipe orilede Saudi Arabia enu mi ago ti so di mimo wipe ohun ti gbe ibudo opa epo bentiro kan eleyi to se koko tipa ni orilede na leyin ti ikolu alagbara kan to wa lati oju ofurufu ti won dari e lati orilede Iraq lori se ikolu ti o se akoba fun agbegbe na pelu bi o se je wipe wahala ongbodun roso ti nwaye ni ekun ila orun arin gungun agbaye se ntunbo feju keke si igbese yi nlo waye leyin ti Iraq se lalaye wipe ohun gba ise lowo enikan to je adari omogun ti o si pe won bere ise iwadi leyin ti o ti gba wipe ohun mo nipa bi won se se ikolu si se ikolu se opa epo eleti nbe ni ekun iwo orun ohun ti ila orun ni orilede na eleyi to je wipe oju okan lara awon ekun ti o paala pelu orilede Iran igbese yi o na lo waye nigbati awon iko omogun olote Houthi ti won be nile Yemen eyi to je wipe orilede Iran se atileyin fun won ti won tin gbe igbese lati ri pe won fe isowo se ikolu won loju si to si je wipe gbogbo awon oko ti o je ti oju omi ti n gbe epo lo laarin orilede Iran ati orilede America ni won ti nawo gan lati bi osu keje seyin si asiko yi ewe ninu iroyin re idaraya agbábọ́ọ̀lù ikọ̀ Brighton Hove Albion Zadok Yohana ti o ń kópa nínú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó ní wọ́n ti sọ di mímọ̀ pé kò ní láǹfààní láti lè kópa nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ pàápàá jùlọ eléyìí tí yóò jẹ́ ti kógojá fún àwọn ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù tí ó kópa nínú ìdíje ife ẹ̀yẹ ilẹ̀ Áfíríkà tọdún 2027 lẹ́yìn tí o ti jẹ́ wípé ó ní ìfarapa tó ní agbára agbábọ́ọ̀lù ọmọ ọdún 19 ọ̀hún
eni ti won pe tipa tipa o ni won fi so fun wi pe ko lo re wa bi kan joko sina ninu iko agbabolu agba oje orilede Nigeria Super Eagles fun ti DJ Unity Cup ninu osu keje nitori bo se je wi pe isan to so ibi itan re mo gigiri se o je yi ti o ti ni ipalara nibe ti ireti si wa wi pe nise ni yo mo wa ni egbe ori papa titi di osu ele ti o nbo lo kan nigbati won lo si enu isimi iroyin ni won ba ohun ko ni ju bayi lo lati ikanni lagelu 96.7 ok to gajoke oluwa sina alayo lo ti muroyan wa si eti gbo yin e darapo mo wa bayi lori eto ti wa lo selu bi iroyin ohun se tenu bodo Eku kale.

0: Kambo eku alejo mu gbogbo ona eku alejo ese ipa roko e mo tun ku alejo idi kama ki to lori telemu kaabo sori akoto eto ti wa loselu akilade lade loye loye gbogbo okunrin le elegbeje ado aseyi pele eyin obirin le elegbeje ejigbara eleke akiye o wipe e kaabo sori akoto eto ti wa loselu nikan ni lagelu 96.7 okay to gajoke e ti mo pe ba go mewa bo ba ti ra koja gere bayi o na ni ti wa loselu mo gbinaya eto ohun lo si je pe e mo fi oju file nipa awon nkan to se pataki ninu agbo oselu lorilede yi ati ni gbogbo ile karo jire bi nkan ti se nlogan ni tara lati le je ke yara le ki e mo to nsele gan ni tara mo ki loruko gbogbo awon eyan ta jo sise papo loni ti yo fi dun ti gbogbo to fi kan si ope fun olohun olodumare eni ta adajo le lowo ni jejo wipe a nlo loni ka pada de to so ero jejo hun dooto o je keyin o wa nbe nlayo atalafia wa na asiwa ni ayo ati alafia lapa bi bakan ni mo ndupe lowo ademola asiz asizo olowo botini ti ajo se loni ti o dun ti gbogbo fi kan si Tunde Olawuwo Alex Ferguson ni olotun eto ti wa loselu be ni mo kiyin loruko se won balana Kelvin ati awon eko eyoku ti won o je ke riwawo lori Facebook ti lagelu FM 96.7 la ro yi bi e ba ti ri won se awon kankan lowo lori e lasiko yi ni Oluwa sina alayo ogo ede ofo ma le so fa loruko ti emi nje mo kiyin o e kaabo sori ti wa loselu laaro yi a se awon nkan eleyi ti o lapere idi ni pe te ba wo awujo ipinle oyo ba se mura sile fun eto idibo papa julo ti gomina ti o waye to si je wi pe ti are abi kin pe ti apapo oni yo ko ti lewaju e saju ti eyi ti o je ti ipinle opolopo kuku keke kuku un lo ti gbode kan ni gbogbo ti butoro orilede Nigeria eja wa mu wa si ipinle Oyo nibi ti oniruru awon nkan to ti nwaye lagbo oselu te ba tele wa nibi ose die seyin e ri wipe ati momo fi akoko sile lati boju wo ipo ti awon egbe oselu kokan ni ipinle Oyo wa ibi ti an de duo ewo lo ni alaafia julo ibo lo ku die ka to si fun okan ojo kan awon egbe oselu won yi be o na la se agbeyewo okan ojo kan awon oludije ti won yo si bombo pe awon fe dije du ipo gomina ni ipinle Oyo awo iduro won bo ni won se dan toto bo ni won se to tun si kini awon aye eleyi ti nbe ni waju won to le se akoba fun aseyori amenuba eleyun na te ba wa gbagbe e ri wipe a soro nipo kan ojo kan papa awon egbe oselu ti won nbe ni waju laarin gbogbo awon egbe yoku ti nbe ni ipinle Oyo eyun na lasi to fi bere te ba wo kan ojo kan awon egbe oselu won yi ni ipinle yi e ri wipe nkan dun agbodo wikeji ninu opolopo awon egbe oselu ohun eje ki akowo egbe oselu to ntuko ase lowo ni ipinle Oyo lasiko yi Allied People's Movement eleyi ti o je wipe awon gangan ni won ni gomina ti nbe nipo lowo lowo ni ipinle Oyo nkan ti bele nbe lori ayan awon oludije ayan oludije papa ni imura sile fun eto idibo ti ijoba ibile ti won fi si inu osu kejila odun ta wa ninu re yi latara be la fi ri Alhaji Adebisi olopo eyan eleyi ti won bode wipe awon ogba awon ofara ma won nkan ti nsele to je pe leyin ti an bode tan awon oludije ninu egbe oselu ohun won tun ti gbe egbe lo si ile ejo koda lenu lowo lowo yi oni foran kan to gbode kan ohun lo jade lori oro eleyi ti alaji olopo eyan ti won ti soro eja gbo kakan le fi ni oye ibi ti nkan deduo ninu egbe oselu APM ni ipele Oyo
1: egbe ti o de fi ni boy emi ni mo ba egbe soro ti mo so fun governor se imagine bi egbe bayi wa o le gbo lenu mi loni tawo ba ni olori gbogbo la won ton se bada ada ban se e lo lo sa keya bi eyan ba ti e wa lodo eyan te ba fe ko wa yin ko wa yan wa ma e mo tu ni e mo dogbo le ko lodo wa ni e mo fi nkan tu ya ke se pe mo le eyan danu ijoba ni ko se gbe
2: agboye
1: ijoba ni ko nidi eleleyin nitori party activities se bi chairman nu local government abi chairman nu state abi national party chairman me ko so ni pa party activities so ni si council chairman o ni party chairman
3: Get it.
2: ojú bọ́ lágbá.
0: Aki káàbọ̀ padà ti wá lóṣèlú òun náà ló ń tẹ̀ síwájú ohun Alhaji Adebisi ọlọ́pọ̀ èèyàn òun lẹ́ ń gbọ̀n nípa ẹ̀hónú wọn lẹ́yìn tí wọ́n pe àwọn alága ìjọba àbílẹ̀ kan pàápàá nídò wọ́n pe wọ́n ju wèlé fún àwọn òṣìṣẹ́ àwọn kan tí wọ́n yàn sípò nínú ẹgbẹ́ eléyìn nínú ẹgbẹ́ òṣèlú ti APM. Accord ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ níbi tí olùdíje wọn Alhaji Oriyomi Hamzat ti òun náà ti o ti dàbí ẹni pé láàrin rẹ̀ àtàwọn tí wọ́n jẹ́ adarí ẹgbẹ́ ọ̀hún ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nǹkan ọ̀rọ̀ gbọ́ wọn ò jọ gbọ́ra wọn yé wọn ò jọ kólà kódà ọ̀rọ̀ bóde níbẹ̀ nígbàtí ẹni tó jẹ́ akọ̀wé fún ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tó sọ̀rọ̀ wípé àwọn ò mọ Alhaji Oriyomi Hamzat rí ẹ já lọ rè gbọ́n tí àwọn náà wí láti lè jẹ́ ká mọ ipò wo ní ọkọ̀ ọ̀jọ̀kan àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú wọ̀nyí wà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́.

kaabo pada ti wa loselu nte siwaju nikan ni lagelu 96.7 oke to gajoke ni felele ni badan akowe egbe oselu accord ni pele oyo o legbon ti awon na se afihan fanfa ti nlo lowo ninu egbe oselu won ninu egbe oselu ADC eri wipe opolopo oni wahala ele ti tun waye ni apa abe yen na won ti o ti foju han wipe nkan lo dede bo ti le je wipe oludije dupo gomina ele ti o bo ode lasiko yi ti asiri gbo tarika wipe ajo eleto edibo orilede Nigeria INEC fi die mule oni oloye Adegboyega Adegoke solution eriti won pe ohun gangan ni ojulowo oludije dupo gomina nipinle Oyo labi ase egbe oselu na sugbon to je pe eniti an jo nfa nibe honorable Gbemileke Alagbe eleniyan oyari wipe ohun nikan lo nse eto idibo abenu to bofemu to si je pe ohun ni ajo eleto idibo buwolu gege bi oludije to jade ninu eto idibo abenu eleyi ti won se ninu egbe oselu ohun to je pe o ba ofemu ninu oro ti e ohun na lo kaakiri kaakiri lati lo fi die mule wipe eremode o ni nkan ti oloye Adegboyega Adegoke ti won se lowo lasiko yi igun ti oloye Adegboyega Adegoke na won pa lenu mo pe ko mo so be mo nitori pe bi igba te eyan se ranran to wa loju orun ti o ti ji oni igbese ti Gbemileke Alagbe ngbe lasiko yi ninu egbe oselu SDP nipinle Oyo nkan fararo o ti e ti wa di ejo ti won fi n gbegi ilura won lori be nkan ba diru ejo kale to ba pe tawon kan ba wo ti won pe yo wa papo ju bi elomi na tun gbe ti e de ere bente eru nla o na tun gbe kale pe ile ejo tun ya won jo n bara won po ayo enikan loni afe enikan jiro e awon kan tun fa pa janu ni abebe eyi sele be ninu okan ojo kan awon egbe oselu won yi to si je pe laarin awon egbe yi o na ni eyin araalu le ti yan oludije ka wa wonu egbe oselu All Progressives Congress APC ti awon eyan foju si bi egbe oselu alatako kan gbogi ni ipinle Oyo lati gba ti yan ti se eto edibo abenu won tan lo dabi pe nkan ti fararo ninu egbe oselu ohun nigba ti yan kede senator Sharafadin Ali gege bi oludije du ipo gomina labi ase egbe oselu APC ni ipinle Oyo lati gba na lawon okan ojo kan awon eyan papa ninu awon ti anjo jade lati fi feran pa awon fe dije ni won ti bere si binu awon aspirants nigba na oni an fi da G5 le were were were G5 o da bi en pe won yora won die latara pe awon kan fo wonu an kan fo wonu oro wa di konko jabele bo ri nu mi o ro kan mi oni ilu ti won lu ninu egbe oselu All Progressives Congress awon agba egbe si pe eyi to sele yi oju oferu eku lagbo oselu tori pe niru asiko ta wa ye asiko ta won taja oselu re enikan binu won egbe o si tun wona ti won gba lati petu si won pe awon igbese petu sawo ta won gbe ninu egbe oselu ohun o tin so eso rere ati pe awon ti ri pe didun lo so pada so fun awon lati fa oju awon eyan ti won je omo egbe tinu bi mora afi bi oro se yibiri
lojiji nigbati abere si gbo wipe awon ego kan be tawon dake sinu to je pe enikan o mo teni ti won se lasiko yi an kan to ye ki won bode mo kede pe kawon yo se atileyin fun oludije dupo gomina awon ati tare won ni ariwo are nikan ni nbe lori ahan won won o soro ko oro gomina ni ipinle oyo to se afihan re pe nu nbi won an kan be ti an takete ti an pe abata ta won ko bodo tan ninu egbe oselu na lasiko yi be la wa gbo pe awon kan ti e ti wa se tan bayi won ti di igba won di agbon lara awon alatileyin ti won je ti okan gbogi lara awon ti won jade pe awon fe dije du epo gomina ni ipinle oyo ninu egbe oselu All Progressives Congress APC tani mo nsoro nipa e oloye adebayo adelabu eni to je minister fun eka ohun amusagbara orilede nigeria to sese fipo sile lenu lowo lowo yi awon kan leyin e won ti bode won pe ni tawon o ojo npe ogire ile egbe oselu

0: Progressives Congress APC ni ipinle Oyo o ti n soko awon o si ni duro se ibile ti ogiri re n soko bi won se n so eleyun lawon kan na lara oloye Adelabu ni won tun bo de pe rara o awon lo bi kankan o ni egbe oselu APC lawon wa Oloye Adebayo Adelabu o na foro lede pe gbagbagba lohun wa nu egbe oselu APC bo ti etile je pe awon eyan ti n gbe kiri pe eh Oloye Adebayo Adelabu ti mura tan lati bo sinu egbe oselu APM ni ipinle Oyo e darapo mo wa lori Facebook Lagelu FM laaro yi Lagelu FM 96.7 ni ke sawari bi eto yi bi se n lo lowo e ba pin foran yi ko kari eto lori telemu e wa bo sori Facebook ohun e fi iroyin sowo si wa laaro yi tori pe nta fe tuwo papa julo awon eyan ti oro egbe oselu APC ati APM ni ipinle Oyo kan ri egbe yi awon egbe mejeji ni oro ta fe so laaro yi un lo gberu loni ati wa lori ba enikan lara awon ekan gba papa eni to je wipe ohun ni le waju gbigbenu so fun iko eleyi ti won ya ti won ti ya ko ninu egbe oselu All Progressives Congress APC ni ipinle Oyo ti won si mura lati ma lo si inu egbe oselu APM ta ni alejo wa ohun laaro yi ta jo tuperepere oro lori igbese yi kini an ri lobe ti an fi waro owo kini igbese ti an fe gbe gbogbo nti sele yi se ka gba pe won ti pada anu le pada to je pe oro ti yanju ninu egbe oselu APC ni ipinle Oyo laaro yi mo ni omoba ona lapo ademola omi yale lori eto pelu mi mo ki e kaabo sori eto ti wa lo selu laaro ye ba ki gbogbo awon omo Nigeria ti ngbo wa
1: e kaaro gbogbo le mo ki omo bibi ilu Ibadan ara ati olugbe ipinle Oyo mo ki gbogbo wa patapata pe e ku le o eti te fi nwo wa eti te fi ngbo wa oni di oju te se fi nwo wa koni fo o
0: ase to bakan na e je kin ki alejo onwoye wa alagba Raji Adebayo e kaabo sori eto laaro yi
2: e seun olu e seun atokun aki gbogbo ni ti le toko ni bi te tin gbo Lagelu 96.7 ipe aku ojumo re ire owo ire omo ire alafia ati aku ti se bale oro ni o mo wa lowuro ati ojo aye wa gbogbo
0: ami e seun o ya o alejo wa alagba omi yale mo fe ke je awo apa bi ta ba pada seyin ni imurasile eto edibo to waye lodun 2023 te ba wo Oloye Adebayo Adelabu inu egbe oselu Accord oni won ti dibo won binu ko le APC na ni nigbati ticket DJ dupo to bo si owo Oloye Teslim Kolawole Folarin nigba na ta won si fi egbe Accord dibo ni pele Oyo nigbati isakoso Are Bola Tinubu ti o wa yin asoju ni ipinle Oyo papa julo ni igun ti APC Oloye Adebayo Adelabu ni won mu gege bi minister nigba na ti won si sise mo ti je pe awon kan fa pa janu pa won ta won duro nu egbe are o ma won kankan eleyin jerun do be o lo re simi igba te le ti sele nipile se e lero pe ateyin te je alatileyin Oloye Adebayo Adelabu ati Oloye Adebayo Adelabu ko ye ke tun le pe nkan kan biyin ninu mo ninu egbe oselu APC binu ba wa nbiyin kini to tun wa fa ibinu eleyi se si ro pe

0: a ki kaabo pada sori eto ti wa loselu nikoni lagelo 96.7 oke to gajoke e ma gbagbe wi pe aso wa lori Facebook sibe lagelo FM 96.7 ya shawari ni Facebook be se wo e share logun logun logbon logbon e fi eroyin sowo si wa bi eto yi bi se nlo lowo lowo alejo wa si wa nbi Prince Ona Lapo Ademola Omiyale eleyi ti won soju awon igun ti won pe awon ko ireje lati odo awon ti won je alatileyin oloye Adebayo Adelabu e pe onidi te fi nbinu yato si wi pe gomina la fojusun yin fun oloye Adebayo Adelabu en lo to wa lawon kan mi to seku sawon bi kan ibo lo seku si kini nti imbele te le jo yanju ki lo wa de ki le lero aye ki le ri te fi lero wi pe be ba wa nnu ile ni APC big senator Sarafadi Ali ba pada di gomina ti obe yi to jina tan e ni ri nte fe nbe
1: e se e ri pe e je ki nfi 2019 ki nfi sakawe ngba tan mu oloyi Bayo Adelabu gege bi gubernatorial candidate egbe oselu to ba fe ki nkan o to to fe ki nkan lo bi nkan ba se lo iwo to mori o le muru o si le marin se iwo ti mori oya igun bi ja juye assembly bayi sibe igun bi ja juye assembly bayi sibe rep e je apin iwo to dupo gomina tan wo ke boya inu nbio senator se to ba lo senator se oni binu kenega won a se ba yen amanu eleyi akotan ni awati angbe ti a han lan ri awon ti o jade nko
0: inu nbio kan ti won o gbangba
1: se regbe oselu APC o ko ma ndun mi to po awon eyan ba soro en gba ti en Bayo Adelabu to binu lo ni 2023 kini kan kan bi are lere se ki se imo si Asiwaju Bola Ahmed Tinubu le lo ni se ki se mo si e ni en igba to de 2019 kan de lo se correction yen 2019 kon Bayo Adelabu de eni ba mo oselu dada ko trace it as far back as 2014 ninu ki Bayo mo ba binu ki binu re mo ba waye in lo fa deputy CBN governor tolorun pada fi le lo ko sani ti o mo ajosepo ti nbe laarin Bayo Adelabu ati baba wa are Arisekola Alao olorun forun ke won so teyan kan ba kan ya kan wa gbota ten soro en Bayo Adelabu yen o ti se gba kan o ti sawo kan e lo trace e wo dada e wo ati mo se bo re ẹni gọ́fínà ṣèyí mákindé sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan gbà tí dìbẹ́ẹ̀tì ń lọ ó ní 2015 báwọn àgbà kan táwọn máa ń díje pé olóyè Bayo Adelabu wá sílé àwọn wọ́n wá support àwọn financially and he did so sí gbogbo àwọn tí ń contest nígbà yẹn so ìgbà tó wá jáde yéde ni wá rí pé ẹ̀wá ni ẹ̀wá impose ẹ̀ lẹ́yìn lórí ni kinní kan àwo kan kòkó bábà sásùn progressive rewards loyalty ti Bayo Adelabu ti o ba loya Asiwaju Bola Ahmed Tinubu ni 2019 ticket oni jamon lowo ti o ba loya Asiwaju Bola Ahmed Tinubu ni won oni fun ni minister ani nta nso to nta nso pe ko ye ko lo bo ti lo ni wi pe ilana te gba ko mu eyin la ko gbogbo nkan a se primary gan elomi gbe number 3 jade o nle fun ṣẹni tó gbé nọmba wá yẹn sẹni ó ṣe pa yẹn nígbà tó bá wọlé ni ẹ ti àgbẹ̀ Adelabu sẹ́gbẹ́ kan àwọn assembly members ńkọ àwọn rep federal rep ńkọ àwọn tó díje senate ńkọ mi ò gbọ́rí láyé mi kẹ́kàn sàdédé screen èèyàn out without any option kínní pé lágbájá screen èèyàn out kẹ́ wá fẹ́ yẹn kan ṣoṣo lẹ̀ ẹ screen out kékeré dì screen out aburo Governor Abiola Ajimobi and screen out about four or five of them like that. The same thing on your central and screen out. Or you're not. E wo gbe yen le fa lobo lobo e fi eya bi meta le ele gba won yen wole won to dibo oto le ni o win oto le ni ekede ko se be yen o se lo lewe lati class 1 e ja so pe first term second term third term bo mo ba sa promote si class mi a sa re si idanwo re awon bere ta bere to tawo ta se no wa ngba na ni yen pe ati gbo pe mu Sento Sarafa Ali. Ama on what basis? She primary ta she le loni abi consensor. If it is primary, let us know. Kini result?
0: Koto di pe un konju si odo alagbaraji Adebayo. Mje yi igun ti yi she iwa she jukole yin hui. Nikba ti igun kan ninu yin na. Te je alati le yin foloye. Adebayo Adelabo ele ti ogbeni Yusuf Bankole to kosodi to se lalaye pe gbogbo nte nseun awon omo nkan kan pe awon oku ninu egbe oselu APC won si lo ri ba gbogbo awon agba egbe wi pe ti APC ati gbogbo oludije lato kedele la won se o se je yin nikan bo le se po to seyin eta horo ko ni e npe nu bi yin nisin to dabi igba to je pe to nkan te npe ara yin
1: seri oro te so yin nisin en te da ko yi e ba bi en lere pe se mo to seyin won ri eyin eni ta wa eyin ajiboye akande o ma san gugade gbogbo aye lo si ma boye ni san boya esun tere wa ni o boya nko ipade di gbagede lon di 22
0: kile wa pe yo sele nba na
1: kabiyesi olodumare alare o jagba nko gbe nkan hanu September 22 Boye Nation in conjunction with JAF movement e pade wa nbe
0: awon riru e o tawon eyan pe oju taye lawon fe bo si e pe leyin oreyin gaga owo bayi o na won pada je
1: e se bi gaga owo ni a awa wo layi se gaga owo ko de yan ba pe ani eyo igbale eyo ho kan awa gba amo e fo nja ba nlu
0: ko to di pe won pada wa sodo yin e je kin lo sodo alagbaraji Adebayo gege bi ara ilu mo ri pe loju loju un le nwo ogbeni omi yale ninu oro eleyi ti won so e wo apapo oro ta ti menuba nipa egbe oselu APC ati awon igun eleyi ti won pe awon ko ireje ti o je ti alatileyin oloye Adebayo Adelabo yi se ko ye koro yi ko je nti o yanju labele abi wo ni ka pe afa egbe ya nitori pe ati ri nta nfe nu egbe se nti nbe nle yi ko to pe ni papa ta ba wo anfani ti eni to je adari won ti ri ninu egbe oselu na
2: e seun atokun seri bi oju ti emi fi wo gege bi onwo yin ati araalu ati oniroyin to se pe a bo bi nkan ba se nlo na ko fi be se ajoji si wa seri looto ti eyan mewa mokanla ogun ogbon won le ma ja si nkan sugbon a mo pe owo enikan pere lo ja lo ja mo se wa ri ilana to ba wa fi ja mo yan ni owo won na ni o ma da wa la sile lawon igba mi se de ri oro osilu ku de tun se oro winner takes all ti bi e ton soro se so ninu gbogbo a se bo se ma nse ninu osilu laye ni pe ti enikan igun kan boya igun bo se ma won ko je oloye egbe ko ma ja won to fe dibo won ni igun ti eyan provide iṣẹ́ àmàlù ẹgbẹ́ igun tí ń provide secretary igun ẹgbẹ́ ẹ̀yẹ mú treasurer ìbọn ṣe máa wá pè káàkiri ni ṣùgbọ́n kò tó bá ti di pé igun kan ló fẹ́ kó gbogbo ẹ̀ kò sí bí wàhálà ò ṣe ní wà ta ba wa ni pe ka so gbogbo oro APC lati ibere ti di bi ta wa yi asiko to wa yi oni mo to wa so ta ba ni ka mo si nipele nipele lati 2019 e di bi ta wa yi mo ta ba wa ni pe ka so lori eleyi to wa nle bayi ye mo ja fi be paro fun wa nkan eyo kan bi meji ni alebu gidi to wa ninu oro APC emi de mbagba ta ba nse ta ba nsoro mi ma nso pe te ba so pe enikan le fe ti won ba de lo fun primary e lo gugu nkan to wa ni kapa yin ati be so pe fe ke ispo pe niyan lo buri ninu ibu abenu ni ki se pe boya ke wa fe gbe enikan le enikan lo ni emi o de so pe won gbe Senator Sarafa le enikeni lori nitori egbe na sugbon kankan temi mo ni pe ibi ani bu bi meji temi le ri ni pe emi o ti ri ninu egbe lati jo ta mo ku e oselo ti bere ki won mu deputy governor bo se mu ni laye wa ni paro tan ra wa je tori ko won le so pe egbe lo mu deputy laye won le so yen ani bu kan ni iru o ye ki won wa ona lati petu sawon yoku ni nugbe akan fi deputy yen kan fi petu ipo da eyin ti lose primary o da ni gun yen mu deputy wa tori ko se nti o mo pe eni to nshati leyin fun eni to so pe to je gomina to fe dijo dupo gomina bi o se so aburo re o na tun ni deputy governor ba se po mi egbe o si iyẹn lọ bẹẹ a dẹ tun ri afi oniroyin ti o ba tun parọ a tun da awọn primary kọọkan ta ri pe tí n ba le sọ mo si le sọ ẹyọ kan tí n gbogbo to laaja mo le sọ ti oluyọle tori ko sẹ ti o awa gan lọ ṣiṣẹ iroyin bi a mọ ẹni to wọ ni ti oluyọle ṣugbọn nkan ti ẹgbẹ ba fẹ naa na ma n ba ẹgbẹ fẹ ninu oṣelu ṣugbọn ọna wa wa tan fi ma tun petu si eyan ninu ti gbogbo e ka ni gbogbo e nsele la ri pe looto looto awon kankan boya ti won ro pe won le boya ti won sa mo pe tori mi lo so pe etu yen won pa bo se ye si gbogbo won kaakiri to ba se pe bo se fa awon kan na se fa awon kan emi o ro pe o ye ki ija ede ayede ko si wa
3: pe ko si ibaradogba ninu ona si won fi petu
2: si awo awo pa won kan emi ro be pa lawon ewe ja fi won le e ja fi won le tori ton ba ko si ibi ti gbogbo kini to de fi le yanju daada emi o ni pa to fi le yanju daada mi o ro pe en to wa ninu egbe APC wa ti are le pe ko so fun pe gba mo binu fowo mi mu se keni e tun ya ni so se ngun ton ba ti se bi ton ri o ye ki ton ba mo o ye ki ru are tori ngba ti won o soro lati bere pelu nkan ta n wo lo won so pe are lo ni pe eni ta won fe rin iru are to de se pon eni ta won fe rin iru are yen na o ye ko le ba to lori tele mu so yo de ro pe en to le koro si are lenu ninu egbe oselu APC ni ipinle Oyo o wa so ni o ton ba si ti fe se debi to ye kan se de ti gbogbo e ko to dasiko odibo boya ki are ki won dasi to da riru ku gbogbo egbe na lo ni isoro ti e o sugbon ibi ti ti APC to si to ta won kan to sa o lagbara die so o ye ki won mo bi won se wa ojutu si nibi ti o de amgo e to le dasi ju o na ni are
3: ẹṣin ní àárín bí ìṣẹ́jú mẹ́wàá síbi tá a wà yìí a fi àyè lẹ̀ fún ẹni tó jẹ́ agbẹnusọ ẹgbẹ́ òṣèlú APC ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láti bá wa sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n ṣáájú ìgbà náà mo fẹ́ kọjú sí ọmọọba Omíyalé ẹ jẹ́ kí a wo àpàbí ẹ mọ́ gbàgbé pé yorùbá mọ́ sọ̀rọ̀ wípé áńgẹ́lì tí èèyàn ti mọ̀ àbí iṣu tá a ti mọ̀ ti pẹ́ àbí àṣetánì tá a ti mọ̀ ti pẹ́ nígbà míì àmọ́ fẹ́ dúró lọ́nà tó rajaja ju angeli ti ISF lo re mo lo e ti mo toju to de egbe oselu All Progressives Congress APC bi nkan kan ba ri ba kan e ti meni te pe e mo bi ti esa si ti oro egbe o fi yanju bi nkan se lo yi bi ori ba ba egbe oselu APC se to ba ja won ni o jawe olubori ti won di to ludije won di gomina ni ipinle Oyo bo se wu kori e ma won ona te gba lati ri wipe e je anfa ani egbe sugbon bayi inu egbe oselu Allied People's Movement APM ule nlo egbe to ti kun ti won ti pari gbogbo nkan tanyanyan ninu e bo ki wa ni dani loju pe be ba de be na ki seyin na le nlo re to si emi to tun wa wa nbe ni pe ki lo da yin loju pe eri APM lo lati feyin egbe oselu APC lele nipinle Oyo abi ti APC ba pada bori yin ninu dibo se ti juko ni o pada je fun yin leyin ore yin e se gba nto lo win APC bayi
1: we e je ki nkoko ki ya wa ta ti e jololu fe bayo ade labu awa ni ya jeju
3: e de ya
1: gan se ri o se mi lanu wi pe awon to loye bayo ade labu to fi minister sin awon na so ra won dota e gbogbo empowerment ti bayo ade labu se awa ta jaso ara e agba kankan to wa very viable o se toloja o se ti student o se to nsowo o se gbogbo e o se tegbe ta wa ba soro ngba na yo ni esin ni suru suru ni o suru yi awon to se fun tori tokan tara igba tade labu nsanwo ni egbe is just let me call him a victim of circumstance tori emi bere owo mi oga ki le se yin gan le te si wa bere pe ibi ta nlo kini kan iyan mo ojo meyin last copra to mo ale fin sere yi ajiro ba mo jam joba lo gate man a mo je jidu ona lo ngba mi e fi ka te ka e fi sapere ogbe awon choi choi ti ka te ka nje so onile gan nje
3: fẹ́ lọ di kí àtẹ́kà lé pm
1: di kí àtẹ́kà fẹ́ di onílé kájọ máa ṣe lé
3: kẹ bá wọn tó apm
1: wọ́n ti tó nǹkan wọn kọ̀ dàrú
3: ẹgbẹ́ ti ń dàrú ẹ báwọn àwọn olóyè adébísí ọlọ́pọ̀ èèyàn rí
1: lọ́dọ̀ tí wọn
3: wọ́n ti gbé pm lọ lé ẹgbẹ́ ilé ẹjọ́
1: àwa táwa darapọ̀ mọ́ wọn àárí dídàrú
3: ẹ̀yìn ò rí
1: yẹn torí wípé ṣe rí tó bá jẹ wípé ti apm bó ṣe máínà yìí in tó ń fa ìjà yẹn kọjá pé wọ́n yan alága wọ́n yan kánsẹ́lọ̀ náà tí gbogbo wa láti mọ̀ bí ṣe lọ náà tẹ́lẹ̀ tó báyìí pé irú máínà yẹn in ló wá náà ni inú apc a rí yanjú
3: ṣèjà apc wá fẹ́ jújú ti apm
1: nígbà ìsọ̀rọ̀ kan nísìnyẹn ká ni mo dúró nu apc bóyá a mọ̀ bí tá a rìn sí mo fẹ́ rìn sí mo gbé house of assembly dání wọn lẹ̀ mọ́lẹ̀ ohun ìní wọn ò fún mo gbé rẹ́ẹ̀pù dání wọn òjò orí bi lọ mo gbé sẹ́nítọ̀ dání wọn òjò orí bi lọ gómìnà rẹ̀ ẹni wọ́n ní kámpù tiwọn dẹ́pútì tán wí ni kí n tó lọ́ọ̀lù wọn lóko ọ̀nà ó jìn ẹjọ́ nítorí ọlọ́run tá mo fẹ́ fojú jọ bí ìgbà tí ìyá dúró téèyàn wá fẹ́ na ọmọ ni béèyàn bá sì dúró sínú ẹgbẹ́ òṣèlú apc.
3: Ẹ fẹ́ na ọmọ yà ló wà ní apc.
1: Sọ pé
3: fúlbọ̀dù
1: èmi o àtàwọn tó bá ronú ṣe rí a core progressive. Yóò rí wípé n ti ń jẹ ẹgbẹ́ òṣèlú APC lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ó ti wà hijacked.
3: Àwọn wọn jàgbà.
1: Àwọn the likes of SAC Senator Sarafa gbogbo wọn ti jàgbà.
3: Ipò òṣèlú wo ni Zak Adedeji ń dù tẹ́ ń dárúkọ ẹ lẹ́ẹ̀mẹwàá.
1: Bí wọn ò bá dúpọ̀ òṣèlú sáà nìkan náà ń bẹ ní òkú lọ́gbọ̀mọṣọ́ fámílì wọn nìkan ní bẹ́ẹ̀ ẹ̀yìn lálága bá a ti ń pawó wọlé lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà àbúrò yín tó jẹ́ pé 2023 gan ó dìbò ó jáde dupò ògo olúwa sùúrù lérè federal constituency lábẹ́ labour party. Mo lè lọ mú àti deputy governor.
3: Ìrìn àjò òṣèlú lè gbé èèyàn nínú ẹgbẹ́ tó bá wọlé
1: àbúrò. Kò tí ẹ̀ síbi tí ò lè gbé èèyàn èèyàn kan gbà tán kan sọ wípé
3: olùdíje nínú ẹgbẹ́ tẹ̀ lọ́nà apc ni wọ́n lánàá
1: koda eje ti e progressive ju egbe eje awon tan pe awon progressive ti pe ti pe lo igba tawon kan wa so pe oloye adelabu e o lo nu 2023 o lo segbe akodu awon kan latari inu bibi ti won bi won ya ko nu egbe oselu APC ngba ta fe dibo ni 2019 koda won ba jimo bi jaku ni te wo sare awon na na se adinapo ogun ta je progressive o win ni 2019 ti so panpapo pe anise awon feyin egbe oselu APC ati senator Isaac Abiola Jimo bi ko lo ba forun ko leader wa atoloye bayo adelabu ngba na ibere temi ni se wa ni wi pe kini nkan to tonton won so fun wa ngba na pe awon o le support Asiwaju Bola Ahmed Tinubu as president agbata adele support won a support won won win aduro ti won se ri ti tawa ta njade le won oni e wo ten to dake leader wa ni se overall leader wa because so far so good awon overall leader wa oloye tezim gola wole folarin the party man egbe won soro ni si an soro
3: se won wa pe nu bi awon
1: ba inu o ti e le bi won laye
3: leyin
1: won ti so fun yin won ni party man la won awon si ni ibo kan tan fe di to tumo si ibo are nikan
3: mo ti an wo ni pe gbogbo bi egbe ba nlo lawon lo
1: igba te gbe lo
3: I'm a party man
1: nigba te gbe lo
3: mo duro ti gbogbo nte gbe ba nse
1: igba tan wo nte gbe se tan be ba gba onuroyin niyin igba ti an pe pade laarin awon ati engineer Rahuf Olaniyan oloye Bayo Adelabu pelu senator Abdul Fattah Omotayo Buhari ninu ile won ti an beyin oniroyin soro ke won so won ni mo pe pade a se pade lori ba se deliver ipinle Oyo fun Asiwaju Bola Ahmed Tinubu won ni ba se deliver re fun gomina
3: e o di dandan ki won so eleyin bo are lo saaju ti gomina
1: is a party man most of the people in APC are party men and party women you will see results
3: aya yo ja aba
1: aya
3: te ba ri esi di
1: e je sasiri kan fun yin se mo pe awa te nwo yi awa igun olukoya ija omode ni to fe sele yi
3: se eti koya ti yin na te fi ba won yan koya
1: iya ta fe ko o na le won yi bo la se ko
3: me ba ti e wa koya ni pinle Oyo se nu egbe si ni APM ni
1: ejo tori
3: olo APM to di lana
1: e to ka sai se daada se yi APM ko la fe idibo se yi la fe idibo
3: e ko se gbe o se ni tin je gomina se yi ma ni be
1: se oto le yan oto legbe egbe le mo da kiyan nu re o da
3: e sa mo
1: be ba wo egbe oselu APC egbe le da kan te ko ra yin jo be te fun ticket o mo da kiyan mo ni ati mo se bore
3: e pe agbekale oludije ti APC ko taja bi ti APM lewin
1: ba ba wo oniroyin ni yin as a senator representing Oyo South Central District to compress the local government in Mesan e pe won eni kan mo score card mo wa
3: opolopo akosile awon kan se yori won lawon na ti so
1: sibo street light solar meji meji billboard
3: ojuse asofin
1: and then ibi te fe lo
3: go ni lati sofin
1: ojuse ojuse asofin ini lati sofin then can scrap constituency allowance
3: gege bi iwadi wa won pe won ki ko owo yen le awon lowo won ma fi fa ise wa ni
1: bi won ba ko le won lowo tan fi nfa ise wa ise ti an fi fa wada
3: ti won ba si se akosile gbogbo kini ti won te sita e mo pe opolopo awon eyan
1: eje
3: ti an je oloselu lo je pe n tin se akoba fun won ni pe won mu ankara won gbelu bode nijo ti won si so loju awon ise akanse ti won mu wole wa lara lo fi mo bere pe nte se da to fi je pe elomi gan o tun ti le adie elomi ti le mo sabale eyin eleyin lori ise won ti won se
1: senator Solomon Adeola yayi mi ni o let me call him a first time senator in Ogun State ise tan se gan o fe gbe kegbe pelu ti gomina e wa wa se pelu Oyo wan bi e wo senator Abdul Fattah Omotayo Buhari lodo odo senator Abdul Fattah Buhari mo ti ri bi igba to je wi pe ka gba ni sise o wa da bi igba ta ba kan fun yan ni wa 1000 naira lojojuma cos ko si a single week te ni ri pe sento fa tai buari mo ton ti gba awon eleyi sise e jojo se ti nbe long awon o office kankan to fe canteen ti le gbo mo oyo south si
3: o te ni oni pudu oya o jo pe eje APM lo ku ti n be ninu yin bayi ki se
1: eja soro eja no ko to di wi pe ko to di pe gbogbo nkan yi sele lati ni e wa jiyin ise owo yin ki le se fa wa ara oyo south ki le se fun wa awa ara oyo south ta fi le wa so wi pe oya o a fe gbe yin laduge ke tun te waju nbo mi
3: asiko te gbo na ko lo nsumo
1: yi honorable bimbo adekanbi he was commissioner for finance for good 4 years e ni wa nu awon beneficiary won
3: kaza pin tori nte ri je lara
1: won no e ja tun
3: yin le won le ni re
1: e ja ku nbe hun e ja tun lo bayi emi ma se analysis kan pe ija omode ti nbo yi kala won baba wa agbagba yi ka ni won mo ko se se kiru awon akoko yi o waye boya won ba ti mo gbaye se rere si e wo pinle osun bi apere youth lo win losun because they stood their ground despite owo despite gbogbo 70% awon to jade oselu yi ti an jade ti won o fun ni ticket yi youth ni won na e to si wa nle yi awa youth la dide pe no mo baba so pe awon aya wa iya lata yoniru yoniyo tan biru awa yi igba wo lan to fere bere si ni jere wa awon aya yi ta ba dele aso fun ya wa e lori video e lo dibo e lo se gba kan e lo sawo awa omo won ta wa tun je ere won ta mo mu nkan wale fun won le to deny wa ni access yi e wa la wa odo oni dide pe o to ge alubata kan ki dani nje yan kan ba nsa alaga kini kan to tun ma buru re ko se deputy so wa awon tin be logbo mo so ni
3: oda eja se bayi te ba se darapo mo wa ti wa lo se lo leto te ngbo lowo nikan ni lagelu 96.7 okay to gajoke eja mu se je loju oja ta ba pada de atawa ati eni to je agbenuso fun egbe oselu All Progressives Congress APC ni ipinle Oyo ogbeni Wasiu Olawale Sadare ni ajomo soro gege bi oju woye ti won na ni pa ntin sele lowo lowo ati bi ti nkan dedo nina egbe oselu APC e ku kale
4: ti wa lo selu ti wa lo selu lori lagelu 96.7 FM pelu sina alayo
5: lagelu FM 96.7
6: Nito ni Banjuwe Aslam Unique International Schools Peka ema magbe kwa ipile Toye koroko Awan to nikba gbolori oro tonwo siye meji Awan mawan te kawe yege Aslam Unique International Schools Akoko ile ko giga la dani nile Nigeria Tosa wari ima Nipa science and technology Lati shagbara solar Sensor doors And control of home electricity Nipa seru ala gbeka Eto ugbani wale tonti bele Bayi bayi Angba omani sayi Koko Monsman Primary School War College Aslam Unique International Schools A group of co-educational institutions of world class Standard British curriculum and Arabia curriculum and writing legibility training and locution training expository training ICT training robotic training perfectionism training and nurturing beko omo te ba je ologun ibi to to ni o mo mo lo Aslam Unique International Schools ilegbe to fokan bale pelu eto abo oko nla nbe to n gbo mo lati bodo debudo ayika to wuyi yara akeko ti o fun gadigadi oruko sile bayi ni Aslam Unique International Schools New Garage Apata Express Road Oluyole Extension Ibadan telephone 070-1858-8219 070-3477-8747 igbaniwole awon akeko si nlo lowo lowo
7: ilera loro
8: tara o ji gbegbe ninu ekurere alaafia nikan le da fi le se aseyori nipa afojusun e laye o lo ba oke fi sagbekale alara pe online mo ni san mesan bo ba ke fi ilera bi airo orunsun ara tita sangun sangun keyin o ma rin koge koge aile igbapa gbese kori o ma laago ki ko ma rin kiri ninu ara eni ifunpa giga iseto atelese kikan ni gorogo ki bata o jabo lese ni keyin o mo tabi keyin o ma ru ko ma gbe awon oniruuru irinse igbalode ti won ti sayewo lodo won to du asiri bi ta isofise buba lareda lo mu alara pe online mo ni san mesan sara oto lati jajabo lowo kokoro inu eje ora inu eje paja paja aya lilu pipi abadi jedi jedi idakole komo kore o ma le tapai kara mo gbon riri oju ti wo bye bye aromo legun ati be be lo e kan si alara pe online mo ni san mesan ni number 1 lodge street beside amazing grace school okeado ibadan 0813 885
7: 5308-0813-885-5308.
9: Bó bá ń ṣe ọ́ bí òjòjò, alára pé online mọ onísan mẹ́sàn-án ni ó kàn sí.
10: Ẹni wá sí lè sọ pẹ̀sẹ̀ fún. Àwọn mi lè sọ pẹ̀sẹ̀.
11: Country people, the embargo to them don finally land. Time for your hustle to finally pay.
12: Finally pay.
11: Cashier, the ultimate money speed.

o gba 30 tickets lekan na afani alailegbe ni lati gbenu si ka se I want you on TikTok ola ore sodiq nbenbe ni TikTok ako fashion ako rede ti amiyu o na nbe ni TikTok azan aliu tundes o na nbe TikTok bakan na lawon ti aya pa Facebook o foski dina wa TikTok awon ti a ni Facebook Bola Adekunle Charles Arewan lati seyin Abiodun Oyelade Badmus Aremu Omo Ozumi Oyewole na nbenbe lati boda Idireko Logun State lohun Ayo Oluwa Oladele Abdul Salam Azan Jimo Kende Ojediran Oke Owo Samson Olaniye Ayeleke Ola Oluwa Olumide Aderemi Runi na mbembe, Young Azad Odesola, Emi Ade Francis Ade Yemi, awon ti an Facebook unu. Young Aziz Ope Yemi, Michael, Aji Save, una mbembe, ni Facebook. Adupe lewa gbogbo yin o, ki mo lanfa ni ati ki, olojo biye ni, ikan pataki lara awon oga wa ni ikoni lagelu 96.7 FM. Baba nso nipa Gbenga Olayiwola, gbogbo aye mo si, o yato. Gawa baye ban jaye bi igba ban jegba e ni mo nira logun olohun e tin ganu aye e ni wale lai lai alaye ti anu up man you ki man you fun alaye ni birthday gift to joju lola ni o ko mo lo di gas goes many happy returns oga ti anu Gbenga Olayiwola o yato e ja sowo waju Baba nso nipa bi won se nawo sin transfer yi summer transfer window ni top 5 league league marun to lenu ju nile Europe niyan o won ni 7.4 billion o ni won na 7.4 billion ni won na iyan nile Europe niyan o awon top 5 league ni o EPL o nawo ju 4.12 billion 12 billion euro ni won na Serie A lo tele 1.16 billion. German Bundesliga ipo eleketa 783.8 million. La Liga lo wa ni ipo elekerin 755.2 million. Ligue 1 lo wa ni ipo elekarun 605.1 million. Ba se na se nawo sinu ni summer transfer to tenu bodu. Awon league marun to lenu ju nile Europe nikan ni o. Gege bi tin ti a lowo nu. Won na buku owo nbe yen to ba ti doro transfer bayi won gbonana bi nkan se rinu papapa a ni pe bere si yi koto ti cash ye o fe nti o gbope awon ifiga baga loloko ojo kan ele to lanfani ati waye lana ninu odije le aliga Sevilla fi ya je Valencia mi ayo kan sodo ni to ge akoko wa kakan mu la liga ti EPL leni lago kan Racing Santander wa ti Alaves ago kan ni ago meta koja aseju medogun Osasuna ati Espanyol Athletic Club Bilbao wa ti Eche lago marun abo ago mejo asale ni Madrid iko ti Real Madrid ati Rayo Vallecano bomi dada ijoba atalo ala Madrid niyan o alaye ti anu Rauf owo tutu ijoba atalo bakan na ba mi eni olohun mo gbogbo Chicago ni Illinois koni baje koni fe baje fun yin logo olohun loke loke lola kun fire kun leni ninu dije league legacy iko ti Bournemouth won ati Brentford la go meta ni Aston Villa won ati Nottingham Forest la go meta ni Chelsea ati Oxley ago meta Crystal Palace won ati Ipswich la go meta Liverpool ati Fulham ago meta ago marun abo ni Tottenham Hotspur ati Everton Sunderland won ati Arsenal la go mejo asale to ba di lola lojo Sunday ni Manchester Derby Man U ati Man City la go merin abo lola ni o abe ribi Mr. Jide ti mo nso lekan ase ni lojo bi Mr. Jide ni lojo bi e kan pataki lara awon oga wa nbi na ni baba wa lo tun je Mr. Jide Adetula up man you
happy birthday to you, long life and prosperity. Baba n se 75 leni bayi ni nkan se lapa abe yen niyan e ja tun owo waju o ninu ko gbe agbabolu ti Barcelona awon alakoso ko Barcelona gbese ti Barcelona to sumo ki an je ki odun yi to pari bayi o sumo ki gbese Barcelona wo 2 billion o wo 2 billion euro bayi won ni Barcelona n je gbese ti n lo bi 1.8 lowo won si tun fe lo ya 300 million si lati fi pari ise papa sere won Camp Nou o mo pe won fe yen loju si bayi le to tun mo si pe o sumo ki gbese Barcelona ko wo 2 billion nigbati e bayi dopin sa yi bakan na Sergio Busquets ni lojo waju ohun ri olukoni ko ti Como baba nso nipa Cesc Fabregas gege bi olukoni ko Barcelona lojo waju o tori pe olukoni bi se nba lo yi o ti ndi oga baba nso nipa enu se olukoni looto o le mo iti ni ife eye to ni kimi sugbon be ba n follow e daada ninu ko ti Como olukoni sise takun takun o papa julo isowo gba ballu iko ti Como ti Como ba n play awon iko to ni kimi lorilede italo ninu dije italian syria e ma wo pe yo dominate won tan yanyan ni shot on target oni o ni ju gbogbo e oni o ni gbogbo e ju pelu iwon ba irinse tin be lowo re yen to ba lo gba iko to ni kimi kan mu pelu awon irinse to duro dede Cesc Fabregas yo lu yan se lese o Sergio Busquets lo so be bakana agba bolu fun iko ti Real Madrid ta ba nso nipa Kylian Mbappe je odi bimo leyin igbati o so pe ta ba nso nipa Ballon d'Or ti sai o to si elomi ju ohun lo ohun na lohun nikan amuye to duro dede ju ninu gbogbo awon to sumo ka won jo ja si ami eye ti Ballon d'Or ni o gege bi Kylian Mbappe gege bo se je odi bimo nu o tun wa fi nkan kan kun oni gbogbo eyin te mo so pe Messi daaju Ronaldo daaju Messi lo ngba won bi lere pe ko mu kan o lohun o le mu kan nu awon mejeji tori pe awon eko kan wa to hun ko lara Messi ti o won o ko lara Ronaldo awon eko kan wa to hun ko lara Cristiano Ronaldo to hun o ri ko lara Messi pe awon mejeji oga agba ni won o Kylian Mbappe tun wa dako o mu agba bolu mefa awon agba bolu mefa lenje tin se daada lowo e to je pe nigba ti o ba ifo dodun bi melo kan ka di oga agba tan yanyan lara awon agba bolu to dako o dako Lami Yama bo se je pe ota run ogbe bo ni ko Barcelona ti pe gi agba bolu ti Real Madrid alakoko nu bakan na o dako Estivo Willian ninu ko ti Chelsea Adagula ninu ko ti Real Madrid o dako Endrick na awon oga agba pe e ma foju si won lodo e ma foju sa awon agba bolu la pe awon oga agba lojo

gẹgẹ bi Kylian Mbappe gẹgẹ bo se jodi mo o da ko Warren Zaire Emery agbabolu ko PSG Desadue awon agbabolu mefa to da ko nu pe won ma wo won o ehe o ma fokan ba won lo gẹgẹ bi Kylian Mbappe gẹgẹ bo se jodi mimo nu lati be yen ka sun owo waju ati sumo bi ati yi ko to cash e o ko bi iseju bi melo kan bayi ehe eja wo olukọ ni ko ti Arsenal olukọ ni Mikel Arteta o ni gbogbo ti Gabriel Jesus nso yi pe ohun ohun pa ohun ti ninu ko gbe agbabolu Arsenal ohun o so bi ojo ola ohun o se lo fo ohun pe gbogbo igba lo ohun gbaradi ninu ko Arsenal lai ri eyan kankan so fun pe alaye I service re ti poju won nilo re ninu ko yi tete wa bi gba lo oni won pa ohun ti ni o oni sugbon

oni sugbon ohun dupe fọlọrun pe as a professional player ohun sa se gbogbo e lonu ke bi agbabolu ti Arsenal na ni sugbon ohun dupe pe bi ori gbe ohun de bayi bi ayo ni olukọ ni Mikel Arteta na ti a fun lesi pe o ya ohun lenu pelu gbogbo nkan ti Gabriel Jesus n so nu ke bi agbabolu ti Barcelona yen o o ya ohun lenu pe iwo je pe emi ati e awon jo soro won no won ohun kan iwo kan je ki le ba so lohun oni lo lati so gbogbo to hun ba so sugba awon jo so gbogbo tin so gbo e ohun pa ohun ti yin awon jo soro to hun si so gbogbo bi nkan si nlo fun pe te ojojumo lo fe ka awon jo mo taun si awon laarin awon mejeji ni olukọ ni ke gi agbabolu Chelsea Xabi Alonso o ni gbogbo eyin te nbe nu atelu isowo tuko ohun pe awon oni ball possession awon oni ball possession ohun tohun o olukọ ni tohun je isowo dari ihun ni pe ki lanfani ball possession ti o si chances e create chances keke e create chance e kan gba ballu sira yin ta ballu loso o ni ohun ti ohun gbe dani ni pe ta ba ti di ballu mu e wa anfani lati mi awon ke si mi awon gbogbo ta ma ta ballu sira wa lori papa yen ohun ohun kini gbogbo yen ila fa ni 75-25 ball possession lai si go to po e na won pa omi leta bi won na yin eyin le ni 75 ball possession o ni looto awon sise lori e sugbon iyen gangan ko ni koko koko ni pe e pese anfani e si gba ballu sawon olukọ ni Xabi Alonso lo so be lati beyen owo ti an fi ta Chelsea owo ti an fi ta Chelsea ibo won ko si jeje mo pe in tin te wa lowo bayi jodi mo pe ibi ti an tun ko owo Chelsea si ijoba ile Gẹ̀ẹ́sì won ti pa owo interest ti gun owo Chelsea nibi ti an ko si interest ti gun gege bi tin te a lowo won ni lati jojo ti ko si be 175 million pounds o ni won ti ri ninu lori interest owo Chelsea tan ta leyin igba ti an gba lowo Roman Abramovich gege bi tin te wa lowo nu iyen ninu ko ti Chelsea o je se pe in ti o wa nle tele ni pe won ni owo ohun 2.3 million pounds won ni won ko lo awon ti won lubadi ogun tin sele laarin Ukraine ati Russia awon ni won fowo itoju ko pe sigba na ni ijoba ile Gẹ̀ẹ́sì so pe 2.3 billion pounds yen o le lo odo won gbogbo e o le lo o won ni baba Roman Abramovich je gbese won lo jawo nbi kan owo tin lo bi 1.4 billion o ni won lo je gbese ninu akole iko Chelsea na la won ti ri gbogbo e pe fun die yi gbogbo e o le lo be awon ni won reti Roman Abramovich lati buwolu pe ki won ko gbogbo owo to ku lo won lalaye o wi nkan kan lati jo yi ori e ni won se gbe owo yen si ile ipamo tan wa gbe owo Chelsea si won ni 175 million pounds o ni interest to ti gun owo ohun gege bi ta n gbo nu lasiko yi e ja yi koto tani number yi 25,000 alakoko nu 25,000 alakoko tani number yi 6102 lo pari number yi 6102 lo pari number tani ati yi o ati yi number ohun ati yi ati yi number ohun number ohun ti o ti jade nbi

0: anika ki awon eyan wa latoke ohun lohun na ni e ka bo pada lati ka polowo oja wa lagba laaye agba lo le to tin bo ni lagiri 67 fm pele dero nke musoro kole ko katulu mo le ri atanfani o wa ninu ke eyan so tito ko sororo eyin na ti ri pe alade o jere otito to se o jere wa ododo to wu ma soju opo le fa mo mi lati pe ki le re ki ni teyin ri ko ninu eko toni ta ba wa se yin tan a ti wa bere bere na lowo wa ke ti le jebu ka dipe lowo awon eyan wa ton fi fun wa hello hello
1: Farida Adebayo
0: Farida Akinbayo abi Adebayo Ya mi a fe expo agbalagba omo odun mele ni Farida
1: omo
0: odun mokanla Farida iwa wo lo ko lara alade losun tuni
1: kaso to ni gba gogo
0: kaso to ni gba gogo iru ere wo lo ro po wa ninu kaso to
1: Igbega
0: Olorun Eledimare yo ba nbe oga losun tuni oya Fatima aje wa bere bere lowo Farida aje nbere bere lowo re to di popa kini ninu nka Yoruba kini 70 ni Yoruba kilo pe ako mu
1: Adorin
0: e ba nsa Fatima lati o Farida lati wo kini number 4 to pari number to fi pe mi Okay, udah mesti bo. Lagi itu ku pe mi ma pe ro mi sita. Se ti bo?
1: Yes, ma.
0: Se oko mi. Farida Adebayo pe wa omo odun mokanla oni Farida. Ero te pe sinu oni 0912370 8675 0912370 8675. Ba se jawon to ki oko na ni e fun na laye kan na da se. Kan pe ya agba losan to ni +234814491006. Otito dara nto to. Otito asi ma gbe eyan leke. Hello.
1: Hello.
0: E ka san oko mi o. Ajirebi. Ki loruko re?
1: Adebayo Malik.
0: Adebayo Malik. Ibo la Adebayo Malik ti n pe bu?
1: Lati Akinsola.
0: Lati Akinsola. Omo odun mele ni Malik o?
1: Omodun
0: metala. Malik. Ki lo ro pe wa ododo a ma se fun yin teyan ba so tito to si wo ododo.
1: Dada ni o.
0: A mo pe dada ni iru mo kan wo ni wo tito le se fun yin. Mo so kan tan nisin ko to pe wole
1: o. O le gbe ya debi giga.
0: O le gbe ni debi giga. Oya je wa bere bere re. Ta mo awon Yoruba ma pe kini kan ni majala. Wọ́n ní Majala ní 24 tí lè bá ń jó. Kí ni a lè kí ni àwọn Yorùbá ń pè ní Majala? Dárúkọ táwọn Yorùbá ń pè ní Majala fún mi. Malik, tí o ṣe wà ń bẹ ọkọ mi.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Oya, kí ni Yorùbá ń pè ní Majala? Oda, màá sọ fún ilé yín ètò. Fẹ́fẹ́ lomi ni ìbéèrè okay bóyá kí n sì mọ́ ti sọ bóyá alẹ́ rẹ̀ tí ó gba ìbéèrè náà àmọ́ Malik mo ti kọ́ ọkọ rẹ̀ lẹ̀ fún ìbéèrè lọ́jọ́ iwájú fún pẹ̀lú rẹ̀ so o ti di akẹ́kọ̀ọ́ rí lọ́dọ̀ ìyá àgbà náà nu òtítọ́ ó ṣe pàtàkì ìwà ọmọlúàbí òní ká ṣe òtítọ́ ìwà tó yẹ kó wà nínú ètò ọmọlúàbí òní òtítọ́ ọ̀nà rere a sì máa sí fún ni o fẹni tó bá ń ṣe òtítọ́ ní gbogbo ìgbà kódà iṣẹ́ rẹ̀ yóò lọ síwájú. Hello.
1: Hello.
0: Ẹ ká san o ọkọ mi. Kí ló rúkọ?
1: Ọkọ mi ni Bayode Surprise.
0: Kayode àbí?
1: Bayode.
0: Bayode Surprise. Ọmọ ọdún mélòó ni Bayode?
1: Ọmọ ọdún mẹ́sàn-án.
0: Ọmọ ọdún mẹ́sàn-án. Bayode, ìpele kí ló lo wà nílé ìwé?
1: Ìpele.
0: Ìpele karùn-ún ta lákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ àbí?
1: Bẹ́ẹ̀ni mà.
0: Kí ni ìwọ rò pé ìwà tí àkànmọ́ rí àlàdé wù ṣé wà dáadáa ni?
1: Ìwà dáadáa ni.
0: Àkànmọ́ rí àlàdé ìwà dáadáa ló wù kẹ̀.
1: Iwa buruku.
0: Oda, mo ri pe mommy wa n to si wa. Oda oya, din bere bere lowo re. Eh o. Kini onka Yoruba? So mo pe wa n lokan. O wa. Kini 120 din onka Yoruba?
1: Ogopa.
0: Ogofa, ya fun re lati wo. Ibo ni surprise ti n pe mu?
1: Ati Alakia.
0: Alakia.
1: Abode.
0: Alakia Abaode da to ba delay it ki surprise pe mi ka so ba se salaye bu wa fun awon o se oko mi
1: yes ma okay ma
0: ilu wa se o surprise o mo pele kan o ni ogofa o to ni ogba ogofa na ni 120 lo n ka ide Yoruba hello
1: hello
0: hello kini oruko e
1: Aisha Olade
0: Aisha
1: Kinalia Aisha Oladeji lati Moniya
0: Oladeji lati Moniya
1: Oladeji
0: Oladeji okay Omodun mele ni Aisha
1: Omodun mewa wa
0: Omodun mewa ipele e kakele ni Aisha wa
1: Ipele ka
0: Ipele karun
1: gbe ara
0: Ipele kelo sala ko bere ni abi to ni ipele ke
1: Ipele ala ko ke la
0: Okay, ipele alakoko ni ti girama abi?
1: Be.
0: Kini oruko re Alade?
1: Akamu.
0: Akamu oya. O ti gba kan. Oya o ka wa bu bere tu ni. Oni a ki fi ori omode sewofa. Kini tumo re? A ki fi ori omode sewofa.
1: O ti
0: A ki fi ori omode sewofa.
1: O ki yomode je.
0: O sumo na. Aisha, o ti e gbiyanju tori pele akoko lo wa ni ti girama. Ma fun e, awon ma salaye e pada. Mo ton pe ni iwofa gangan fati ati lo je nkan number to pere lori kini re sile. Eh, o ton pe ni iwofa, on ni kan fi omo se eru. Kan fi omo se eru sin awa ni a ki fi ori omode se wofa iwo to yawo o ti ye ko mo pe o ma dowo re pada o wa wo po ke iwo fe se wofa ko mo kan ko wa lo bo se bi en po yin ori omo na je ni toto bi Aisha bo ti se so fun wa aso so sha si ko si wa fun lati mu kan si ka mu kan si pada di amu lati oro hello
1: hello
0: hello o call me e ka san o
1: e ka san
0: Ki loruko re ibo lo tin pe wa
1: Fatia Ogunla ni latomi
0: Fatia Ogunla latomi Fatia o wa gba ebon re o okay grandma ni pe a wa ba se fi ranti abi tori mo ranti pe o pe wole ni ijejo aya Fatia ki le ko ti tan Alade atore re ko wa losun tun ni
1: e ko do ko wa ri pe o ko wa ka ma se otito ati ododo
0: ka ma se otito ka se ma se ododo ta won yoruya ibere fun ti oni ani ti yoruba ba so pe ile la tin kesho rore kini tun mo re Fatia
1: ile la tin kesho rode
0: kini tun mo re
1: ipe ile la tin Ile ni o ti ma mo iwa eni abi
0: o ya tesiwaju si o ti wa loju ona
1: Ile ni o ti ma mo iwa eni boya eniyan boya o leko
0: oja ojo be na oko mi ma fun e toro ogbinju un to sele ni pe ta ba ni pe ile la tin kesho orode o tumo si ni pe omo ta ko leko to gbe ko lati lewa so iwa tomo ba wu nita so yen o lo ko wa lati nu ile ani pe lewa lati nkeso orore iwa to ni ninu ile o lo ma jeyo sawon eyan re nita ise si re ninu ile o lo ma jeyo si wa to ma wu opolopo omo si na ko leko ti o gbe ko o amun mo badan waye losun tun ni pe gbogbo omo wa na yan to yanju ti won si gbo si wa lenu la se edumare a ni riji lagba a ni riji bayi lo lagba laye agba losun tun ni adirun ke yin na ni na ni agba yin lori eto awon mo mi ti won pe wole ti won je bun losotun ona ni Farida Adebayo Adebayo Malik Bayo Day Surprise Aisha Oladiti pelu Fatia Abikara ona gbebun ni jejo odi meji ba won Fatia e mo tojo ni mo se ma nso fun won pe en to ba ti gbegbe oroke to poju ninu osu kan awon na ni a pe ipe ti won wa lati wa joko sile ile agbara pelu mi ni opin osu ni Saturday to kan yin ninu osu won wa joko bayi won fi gagbaga won gbe ni si mike a jo shetu ni Saturday to ba gbe yin ninu osu Fatia nisin o ti di emeji to won ti nipo eyin to ku na e tun pe wole be na keyin na wa ri ka jo wa shetu papo ni Saturday to ba keyin ninu osu kesan otito dara ni toto otito a ma gbe ni leke otito a ma so ni jebere gbogbo awon mo wa e je fi wo otito ko won obi mi lo nko mu e lati paro lati seke lati segbe e je dekun nibe e je kan mo won dada te ba wa ni te fe ba mi so leyin eto a pe le pe mi sori ero mi 070 60 63 33 43 070 60 63 33 43 ipade tun dijo mejo lase edumare amoju ero mi na ni aziso aje wa mi loso ti ninu tajo nfasuke tajo nfawale se won balan oloje ke mo gbo mi olotu mi na si ni Kenneth Grade aga temi nikan ke bugi himself on gbodo lola iwo ki ola yiwola o yato ti wa oni lojo bi ti won na ase yi samodun ninu owo ninu ola ninu emi gigun ati fokan bale ti se bale oro e dagba e dogbo inu yin odun okan yin o bale emi na ti yin ni toto pade tun dijo mejo ade ronke yin na ni iragbiji oloke meji takosa bo lori agba ire o

adupe adupe pe okun olorun to tun so wa lo lose to koja to tun je ka wa nbi lose to ni awa ti ko ninu oro olorun yi pe ki se nipa ipa tabi agbara bi ki se nipa emi.

ni awada ni eni tun ni ojo kejila Olorun je kala ninu osu ye osu ta won kan ma nberu laye igba kan gbe baba ibi oni ba yin lord te ti ngbo mi owo omo ayo ire gbogbo ko ma ba so de yin se ra mi se abe bizi aja ki ma kin ka bo loruko olorun oba oba ajoke aye oba asake orun olorun kan to ti wa latete ko se ti o tun ma be titi aye aine pekun eni amen won ki ka bo loruko awon alase lati bi to ti bere lemi to pari si not forgetting my super brand producer Kebuge Abraham Sugar Benga Olaiwo Olaiyato Ademola Aziz Ajowa Nu Kulu Inoni Ojogbon Tosin Ade Lowo the Dynamic Presenter Ajowa Nkulu Segun Ojugo, Segun Balogun EMP, Ajo wa nbi na ni. Emi ni tin ni toto o feran mi Babalola feran mi nga la la la la. Welcome to my world. So pe ma ri temi se loni. So pe ma ri ba ti se. So pe ma rona gbegba. So pe ona mi ola. Mi o wa ni baye fowo ti. Gbogbo bi ti mo ro kan ore si ti won ro kan ore si kore ti be jade. Ka nu ti be jade. Iran lowo alailegbe ko ti be jade. Adupe o be, ladupe pe okun.

tun se lojo yen se ansare igba wo la de bina ni lati ise ibo le to ika yin mo ibo le yo ate tin gbadun e be wa nu mikra be wa nu na pepa bori okada ina ni inu lele wa ni abe wa nso babe wa lo fees okay party le yin wa te tun ti excuse ara yin te wonu mo to lo ise gan

ọba lọla la pe tori pe oun na se n se kini o se n janu bo bi eru ko ni mo pa ni abala oba nki e iyen la won to ti wa established gbogbo e lo ti dojuru laye igba kan awa yi ati gba ko won la lejo soro enu a si lagun ka to ri won obese re ati gba la lejo se do papa ati gba la lejo kan e pe lopolopo igba awon olorin won soro help I must tell you some of them are so ungrateful emi aba ti moke tan ba won ri e mo nkan ta fi ndupe lowo olorun ni pe olorun to won wa lowo ko pada leyin wa oto ni ko sore fun ha ko ma reti ire lodo ha olorun ki se be o le je podo zed yen zed wa ti ri ere ore e ma sore tan ko lo so ti ni mo nso o ma de sore ko wa ma reti pe ah yo da pada o le ma da pada rara o ti le ma so nlo lo ma lo o le ma so eni to sumo rara o je pe bi ti wo ogun si ni wo na ti ma ka mo like oruko padi en gan ore oluwa awon popsi e ati momsi e kan to decide lati pe ni ore oluwa.

0: Oruko baba re na tun wa unique Akinwande ko nso oruko to common. E wa ri bobo e gan fine boy mulatto. E wo tori akoko e je ka lo sodo Ojogbon. Labala Tomi Igboro Titi. Good afternoon.
1: Bye. Good afternoon. Eje ka ma ki wa pe aku asiko yi. Se da la tun pade ara wa. E ma binu pe e ra fani lati roju yi ati gbohun yi lose to koja ki gbogbo e ko le jora won na ni. Lara won royin Tomi Igboro Titi gege ba se ma mu wa fun wa ni ose ose. Oni ka lekwa na la kuku ti gbo. A de ti ka sugba won le to je pe o de agbo ma le menu kuro. To de ele ti oni ka lekwa wa gan ka ta le menu kuro. Ola man se akojopo e labala yi ona la fi pe ni iroyin to mi gboro titi ninu awon iroyin to wa sele lose to lo lowo yi ona ni ile ise olopa le to wa ni ipele Oyo lati fi iroyin kan lede wipe awon afurasi odaran ajinigbe owo te won lose yi o nje kini won saba man se gan won ni pe ara kan saba man da ona ni pe won ma ji awon mo kekeke won ma ji won gbe to ma de ti ji won gbe eleyi ti won o ta si ilu Bomi eleyi ti won pa ti won ta iyara re si ilu Bomi won ni nkan ti won saba ma se re o onigba ti owo te won won ke fin wi pe lara awon omo kekeke ti won ti ji gbe seyin won ni pe mefa o ti ku sakata won won do la meta din ni ogun iyan 17 won ni pelu e won tun ba awon alaboyun meji ni ibi ti won ku won pa mo si onigba ti se iwade wa nlo lowo won ke fin wi pe won tun ma saba ta won si ile Ibo le to tumo si wipe won ni ajosepo pelu awon to wa ni ile Ibo lohun pelu e won ni pe bo se je awon mo kekeke yi gbe ni Ibadan ati Loyo le be ni won ta won kaakire si ilu lorisirisi lorilede Nigeria nigba ti won wa sise iwade tan tesi waju nibe na ni won ti wa sise le eni ti se oga won iyen fun iko awon afurasi odaran yi toruko re nje Adegoke Opuola won ni powo ti ba o eni odun to je a dota ni ye won ti wa ni godo awon olopa lasiko yi to tenu e iroyin mi to tu fara pe won lo sele ni ipinle Ogun lana ode yi nigbati won ni pe owo tu ti awon afurasi odaran meta to je pa awon na tu feran lati ma ja awon mo kekeke gbe won ni pe pelu e awon ise olopa leyi ti de se pelu Ibafo division ona ni won tu tun won gbe o awon meta yi leyi toruko won je kikelo mo Jimo ati Blessing Anoche bakana ati Kayode Elizabeth won ni pa awon meta yi won se iwade lowo lowo lori won lati le mo pe se ibasepo wa lara awon meta yi ati awon ti ile ise olopa ti pinle Oyo ti won mu ninu ose yi won ni pe awon ri pe awon wadi oro yi debiti o lapere nigbati eni ti se olu alukoro fun ile ise olopa nipinle Ogun nigbati on soro iyen PPRO Oluseyi Babaseyi Olosalaye oro yi oni pe to awon ri pe awon sise iwade bo ti se ka awon se o lati ri pe awon wadi oro yi debiti o lapere lara royin mi to tun ni gboro titi ohun tun leleyi nigbati eni ti se oludije fun ipo are labe egbe oselu ADC iyen Atiku Abubakar o ri pe ke se oro owo iranwo ori epo nikan lo mo da pada o oni pe awon ise kankan tun wa tun mo se oni ko nkokon na nbe fun wa ikan yato si owo oro owo iranwo ori epo tun fe se tun so yen pe ohun nikan sise iwade iyen oni kiniwe lori owo kan leyi ti isejoba tun lo lowo yi ti won gbe jade won ni pe owo yen o to bilionu lona meta ni logbon o din marun din logorin iyen 33.75 billion naira won ni pe kini won fe fowo yi se won lo ye ki won pin owo yi fun awon ti won ri owo ori leyi to je milionu meta o din mesan iyen awon ti won ri owo ori 3.9 million people won ni pe bawo na se se owo ti won so yi won ni pe ijele wa mo wi pe o ye ki won pin owo yi fawon idile kookan leyi to je milionu meta o din mesan won ni pe bawo na se pin owo awon nikan sise iwade won ni pe ta ba gbagbe ta ba to won ni pe o le deru nidin won ni pe pelu e Atiku Abubakar lo tun tesi waju pe ise iwade to mo se won ni ka ma gbagbe wi pe minister kan be le to pe ko se l'office mo lasiko yi labe isejoba to lo lowo yi oni pe ngba to wa l'office ta ba gbagbe oni pe owo to ngangan di di tari sakanti mi ti se ti joba won lo je 585 million naira oni beta edu ni e sise iwadi lori e ke le ri pe ohun mo to mu so o je oro ti oludije si ipo are labe gbeselu adc ile ti o file de o to mu kuro nbe lara royin mi to tun mi gboro titi ohun tun le leyi o ri pe lose yi olarin to je oludije labe gbeselu ndc iyen national democratic congress peter obi ati awon iko e ti won jo nse ipolongo ibo won ririn ajo lo se ipinle benue won ni pe pelu e nigbati won debe awon kokan de baraka won yalu won o won dina won je kan koja won fe fa wahala pelu won won ni pe sugbon pelu e eni to wa je oludije si ipo senator iyen benue south senatorial district candidate labe gbeselu ndc to na wa ni inu iko yen lasiko gba na iyen daniel onje wa soro oni pe to ba ni kan wo oni pe ke se awon odo ipinle benue lo ba won fa wa na o oni pe ko ni jo ni loju wi pe awon ti won kora won papo ti won dina ti won ni pa won ni koja yi oni pe awon agbalagba ni o to je poju ori won ko koja ogoji odun si adota iyen 40 to 50 years of age oni pe ke se awon odo rara ke le mo wi pe awon agbalagba le to je pe o ye kan joko kan woye pe ki lo kan to ye kan wo se o lawon ni won sa wahala eleyi olohun de wa woye wi pe won o ri wi pe ke se awon odo ri pe lateyin wa lati igba ti peter obi tin dide awon odo n fun ni support titi won to ye ki won fun to fi di asiko yi daniel onje o lo so eleyi nigbati o salaye oro na wi pe ke se awon odo o pe ka ma lo fi oju be yen wo lara woro yi mi to tun mi gboro titi ohun tun lele yi latara isele ile tun sele ni orilede south africa ile gbe ma sofin labuja lori re nigeria won ni pe awon wa se tan bayi lati yowo ibasepo titi awon ati igbemo asofin lori orilede south africa latara gbonogbon wahala ile to nsuyo lorilede na le to ye ko won fe deye si awon omo bi orilede nigeria bo se npa won be ni won tun boro aje won je olewa dabi igba pe igba ta won o se nkankan o dabi igba pe won ka won si ohun lo fa ti won fi wa fi oro yi lede pe lati asiko yi lo awon yowo ibasepo to le wu ko wa laarin awon ati legbe ma sofin orilede south africa o je awon royin to mi gboro titi fun ti ose yi olewa to se ade lowo dana e presenter on lo call me
0: amen ti lo ore mi ye mi azizi mari ko ja ma npa le ni ki lo pe onje yen bo ni ti onje yen se
1: dana onje
0: tani nje be
1: eh o je oludije fun ipo senator ni ipinle benue labe gbeselu ndc
0: o ni ki lo npa mi le ni mo ri pe o gbewe kankan dani ori lo tin so gbogbo e se ipo fun wa le ri je
1: awon to gbo na won le sewo
0: eyan ara le
1: kan sewo
0: eyan ara le mo fe ke je ka ja bobo yi
1: kan lo sewo kan te lo sewo
0: mo fe je ke ba mi ja
1: gbogbo newspaper kan lo ka
0: eh se bi omo yi se so ah iya beji na se iya beji se yin ka paper ni eh lo iya beji
2: hello
0: ya
2: hello
0: eh eh
2: eka
0: yes ma
2: aka beta o be ile so ma ta se be ati e lo se ni
0: bo se ri
2: mo wallahi e ko sa buta se ri mo
0: eh ya be ji gan ja o
2: e ri ko e ri na ka ge ni tika
0: ah o da e se
2: agbe ti pa o se ge se ri o ri mi na ro o ri mi so
0: ami o ami e se ya be ji won ni ke e se ri rara won la won na gbo e fi gbe lo se ri hello hello hello hello
3: hello
0: hello yes sir ah boda mi lati highland abi
3: mo ti akaroyin yi o se n gbo mi
0: yes sir
3: so mo ti se fun ni o e so fun pe mo je won lowo lunch se ti gbo mo je won lowo lunch
0: won lawon je lowo lunch boda de lawon je lowo
1: e se sir
0: lawon je dudu e
1: thank you so much sir
0: e se gan thank you sir e se gan ni won a je dudu e hello e je agbe yo kan si hello
4: hello
0: yes sir
4: e ka so e ko eto
0: yes sir
4: baba tun le la tonara
0: lati onara ai ma se o yo ma ba nda fun sa
2: e so fun Tunde Olawu ati baba gangan asset gidi ni ma yen o
0: won ti n gbo
2: gboro jo lo bo mi o
0: ah oda
2: e se e je wo fun ise ko mo se fun gan ko mo ko la la la la ka mo gbadun e
0: yo da fun yin sa
2: ah very great
0: in fact very brave
2: o ga o ga
0: emi na wa wo gbe olorun we olorun o pin dogba na nbe se mo ti ai mo ye ojo bede awon omo mi ti ma gbagbe nje eni ran ti ma wo pe jo won bi omo yi eni ade ma so gbogbo a ma so pe gba olorun ri e ni daru na mo se so last caller hello eh o ja tintin ah to sin o se gan ni
1: yes sir
0: eh atiku o da ri pe o ro so this time and
1: ah we
0: but o ba se abi ati e ni 1999 ta won ni ta won to na ro eh ko ni
1: o ma
0: se sagu e ma bu
1: ma arun dasiko ina
0: ah o ma se o ma se o ki ni o won ko oro awon oloselu wa gaga tiku ati obi ko fe ye mi se awon eni fe dibo sa
1: eh
0: mo ni so nkan ton fe se gangan kin ti yin
1: e we sa meji ni kan gan ni abi ka soro pe ati apm ati ndc gan
0: ah eh apm ma so pe o fe reset
1: won fe reset to se pe awon na won launch headquarter won ndc ni wa ba won commission re Pito bi lo wa ba commission headquarter
0: oluwa o
1: so ibi number o yen lo
0: kolon ko sanu wa kolon ko sanu wa kolon ko sanu wa

0: adukọ ẹ lọ lọ die na le gbọnu rin happy new year ti bebe lo eh mada ore oluwa
1: sir
0: se ma n kori ita abe ti bere
1: e ti bere
0: eh de darapo mo band kokon
1: darapo mo ara sir
0: e gbodo
1: be sir
0: e tutu mo se n wo yin ti be ma se lodo eh Eni ma shekini kan ni ese ma shekini kan se ti gbo awon ti won wa so fun pe won ko rin ni dile yin ke le so fun won pe orin yi emi ko ni mo pe ran mi sibe olorun ni o le se te pele mo se ni fa won ara le ni number yin kan le pe yin boye le ra won kan to le so kan fe ro yin lowo tori ta ba so pe oba lola ori pe a ma gbianju ta ba ra won to da ni pe won lebun ṣùgbọ́n tí wọn tí ìrọ náà lọ láti jẹ pé káàrùn kíni o káwọn èèyàn mọ ọhún ẹ fún wọn ní nọmba yín kẹdẹ dárúkọ yín fáwọn aráalé wọn ṣe mobile ẹyẹ sá.
1: Ok sir, nọmba mi 080 70 71 37 41 81.
0: Can you come again?
1: 080 70 71 37 41 81.
0: Eyin eyan ijo tori Olorun e ma ba mi flash e ma flash e boye eyin le so bi mo ma je promoter ki n gbe bobo yin laruge ko ye ke bun yin kuku mo lara awon kan lo discover aru wa yi idi ni e na ta na fi ma n gbiyanju pe ka na le ran yan kan ore oluwa elo ni mo gba lowo e
1: ah ara sa
0: e ma ma paro
1: ah ara
0: elo ni mo gba lowo e
1: ara ato
0: mi gba ipin ni
1: sa
0: tori ka won won ti mi won kon le se kini kon le ran laanu tori na o gbo eni to ngbo mi gbo eni to ba le ran ore oluwa lowo omo akin wan de le ba mi ran lowo e dide fun ran lowo e enjo mo be yin ni ah ori wo lo tun le kon fun mi kan to ma lo ka fi yen se parting shot
1: ki sa Olowo agbara onise iyanu Olowo agbara o onise iyanu o se bi o se to laye o se bi o se to laye obedi odomu obedi odomu to ti deni igbagbe obedi odomu to ti deni kosile o gbo badide pe to pa lase tọgbẹ apoti eri lọ sile obedi yodomu obedi yodomu to ti deni kosile obedi yodomu to ti deni igbagbe were tapoti eri dele obedi yodomu odolola were tapoti eri dele obedi yodomu ogun efun faye osi odara laye yenda ma fushi don mi wo
0: mere ko so si
1: iya odara laye yenda
0: ara won lo si wa
1: owo ma fi ya je mi
0: ase o ti to bo da mi osi odara ebe di odomu laarin osu meta tapo ti erin wo be en ti won ro pa po ti erin to pa usa ma lu pa ni ṣugbọn tọlọrun wa san di mi lo ni alakoko na ona agbe ina soke
1: mi Jesus
0: mo ni gbagbo yi pe ta ba pe ni jo mi e ma wa
1: Jesus
0: ngba ta ba fi ra lagbara o e ti se record
1: mi Jesus
0: e ti ran lanu
1: mi Jesus
0: e ti ran to ma ro yin lo
1: mi Jesus
0: e se gote wa
1: thanks
0: God bless you
1: thank you sir
0: I love you so much
1: ajayi

ti nlanfani ati mo gbo mi ketekete nle ni ori ofe lati gboju ayo ke fi woran re ikan ni Facebook ti ani ayin lagelu FM 96.7 FM ete soju e ikan ni Facebook meji ototo nle ti lanfani ati mo wo mi leni

Mr. Julius, mo ri atẹjiṣẹ yin. Oju opo ti WhatsApp. Won ki wa pe akabo. Won la won fe gbo ijabo nipa ti ajile. Gbogbo e le gbo. Bi asiko ba se gba wa.

0: ara kan na ni wa baba mi ni akisipe
1: e se
2: eja si mo be apeti odo yin gba mo de be mo ri pe ise to gbaju gbaja nbe bi awon ti an sagbe nkan kan ni se be ni abi be ko
0: bo se ri le wi e bo se ni bo se ri
2: ise agbe lo gbaju gbaja ni ibi abi
0: gbaju gbaja oda mo ni le ise gari ton yan gari labule mi
2: oda mori
0: eri mo fi han yi
2: nti mo to wa bere opo awon eyan na ni won be ni odo yin be yin orisirisi awon eyan tori elede se de bo le se nse nbe yen ti fi dija
0: opo di follow
2: alhamdulillah
0: opo di follow o pe ile yoruba olorun da wada
2: ben
0: gbogbo ede ta won patapata ede yoruba lo dun gbo ede yoruba lo dun gbo
2: awon eyan ma so be sugbe mi ma so pe ko ri be obo tori pe ibi abeyin mo ni
0: olotu ede yoruba lo dun gbo
2: oje e ma je ajiyan re gba na
0: ati de ati gede ni ati awusa ni ati gara ni ati ibo ni ati awon ohori opo lo do mi da
2: mori won
0: o ye pe a seto kan lowo lati yan olori fe ni kokan won
2: olori ede se de e fe yan ni odo yin
0: be ni
2: e si lero pe yo si rorun
0: pe rorun o ati ko won jo lopolopo pe ka lu ko lo se pade laarin ara won kan ye ni kan ni
2: en ti ba fe fa kale
0: eni tan ba fe fa kale gege bi olori
1: bi asiwaju
0: a si fun loye to pe a pe yin
2: bogo ti nje tolorun iko mi o wa nbe
1: agbara olorun
2: baale
0: na
2: oko ilu
0: baba
2: ki mo rorun ati mo dari awon eyan igba morin ni awon abasaba eran ti gbe center ngba kokko de abule a pe yin ele lo fun meeting
0: ben
2: asese wa rin lo si aba ondoko abi center ko lati pade yin
0: center
2: awon ona jara won o
0: center yen je gege bi pe abule 146 village lance pade ni be yen
1: olohun
2: center bi te tin se pade yen awon lerin na mo wa be
0: lerin gbo pa
2: aiku
0: ajobo
2: yemo
0: oju egba
2: itori mekun
0: itori awon oko oruko po lo jara ola afa gbogbo ajo se
2: o si le o le ni 100 ti won
0: be ni ani 146
2: kai
1: be si olodumare
0: be ni 146 village
2: okolu
0: o se katan
2: okolu ma awon mo Nigeria fe ri yin won fe ri n to ya mi lenu ni pe be ba ri baale e ti fe gbe gba won tan te ti e ni mo pe ire le
1: po
2: ngba ti mo ko ya tan ni baale nu o mo sa won wo pe se awon ni aba won ko e ma mo foju kere eyan o e ma foju kere eyan oko lu bo ni se ijo mejo sa le jo wa lori eto
0: pelu ogo lohun
2: awon nkan kan wa te tan mo le si
0: gidi gan
2: bi mo se
0: ka ko ma wa
2: ati
0: gbogbo awon baba mi tan ti mi waju pe emi ni kin wa lo sadu adari awon
2: gbogbo ti je to gbogbo ti je to e wa lo
0: ti
2: oluode nko oluode
0: otun balogbo wa olori odo wa so ajo ko worin
2: oda gbe apade olori odo ati
0: oluode
2: na wa nbe e ba n ki won nta fe mo tori bi mo se rin so to ri so si ko fe da bi eni pe mo ri gbonse mo lu nbe yen
0: igbonse mo lu o wa ni adugbo yen sugbon a n sise lowo lori e lori gbogbo adugbo teyan ba ti gba onimo lu awon fulani laye lati pe ko won mo si joba nbe okudie kato
2: okolu e ja wa si bayi ojo ti lo mo si fe pe alaga egbe afan ki won jabo fun wa lori ajile ta reti oko lu eja fi gbogbo pade wa eja fi si ojo mejo gbogbo ti je tolo
0: ele o so wa
2: e
0: se olo de mi yin si yo de mi ti mo si
2: ami e ba n ki
1: gbogbo aba o
2: e ba n ki gbogbo aba
1: okay lori na o

0: yalo
1: e se sa
0: e ka bo pada emi atoko ilu pelu Nigeria nla ti jo soro edun je nsgbe ipolowo oja bi melo kan e ma gbagbe pe a ma pin Mazda Vita o Azuzo, owo re awilele oya igbolowo oja ya
2: oruko mi woli ati aje rere temi tope eje Jesu mo ma bole latori oki ni ojo 13 osu kesan.

emi o yin oruko re lai ati lai lai ni ojojumo emi o yin o emi o si po kiki oruko re lai ati ti lai lai tito bi ni oluwa o ni o si ye lati fi yin fun pupo pupo ko si eni to le won tito bi re irankan yo ma yin ise re de iran miran loriire on to fi sa won yo ma so ise agbara re loriire o pada dolo won yo ma so yin olanla re ti o logo emi yo ma se asaro ninu ise iyanu re on to fi sa agbara ibolo ye o on to fi sa agbara ibolo ma ye o won yo so ise agbara re ti o ni ero emi o kede ise nla re emi o ma kede re.

Olorun a ba mi se fun e. Eyi to ti ni loruko Jesu ko ni baje. Ibi giga giga giga. Wa ma lo. Happy birthday to you. Benga Olayiwola Oyin.

0: la go make you a rose me la oson at show hula go make wa le o je road ni witi witi ni mexica kilometer 18 ibadan fe expressway o sen gere ibadan ni pile ojo ifo se olohun alaye prophet ebel taiwo ojo baba isoji ori afefe olohun ma lu atawon ifonse olohun mi oko bossi wa lawon asaye ilu ati pile kokan ti o gbe wa wa si pade adua ijalun re nduro di onbe o
1: Otun yahun e je ki jaye City Independence Day cash pot awon oluburi 66 ni yo ma je lose kokan gbogbo ojo Friday ni double winning cash pot nibe ni cash e tin so opo eniyan di millionaire tutun eyi ki se akoko se iru e nje lo ro be iwo gan lo kan lati di millionaire wa September 30 ni special independence cash pot nitori na ma se fi akoko re sofo lori splash fm *347 *1004 *1# Lori Lagelu FM, *347, *1004, *2#. O si tun le sabewo soju opo website pelu www.cashe.ng. Eni odun mejidilogun nikan lo le kopa lati ta cashe. Ojo stadium board lo fun telu cashe. Cashe ninu osu en bayi. Akoko re lati jawe olubori niyi. So ti cashe. Mu ti cashe. Cashe.
2: Ya lekan bo ni saje wa loni
3: boda sola ti mo ti silekun laaro yi in ti itan kankan ki wa lawon mo je laaro la bayi
2: lai se pe sobu re bokoro aisi gbamana re ni o owo to ni tuma lo ba ma ngba lo sese bayi so gbo pelu owo better life bakery ni ti won fe ibadan wo popo lo awon to ni sobu ni gbangba ese ero ka kiri adugbo ni ka lu ibadan lati lo sobu won fun titan gbadugbaja ilu mo ka bread ti gbogbo aye n bere fun kiri bayi iyen better life ibadan big bonus bread bread 2000 naira ti won ta ni 1000 naira fa won lara je in ta bread ri o ni se o tori bi e ni busuka sa ni era ni bread ibadan big bonus bread gbogbo aye lo nwa lati ra ibi kibi to wo ko gbe siko ti mo n ta laarin adugbo bibo won obo bekere 40000 lọwọ ere ibadowopọ lọsẹsẹ folu ibadowopọ to ba peregede pẹlu ilana nte ileleyin ajọso yepọ tara sasa lati gba ase ibadowopọ fun lilo shop re lati ta ibadan big bonus bread fa won alaraje ladugbo re kelomi to gba ase adugbo re mo lọwọ to re nikan adugbo kan ni o to ba se ta ti gba ase number yi ni o pe 0902542751 lekan si 0902542751
4: Ba dada emi lomode isifun ogbon
5: fọnu pa ni
6: wo ore mi ko si le eko tin ti mo lo odo ni gba wale
4: so gbon pa grace feed ni
6: nibo lo wa
4: je nja otan Grace Feed Private School at the Grace Feed College ni ile iwe ti gbogbo bi to fojo ladede fa awon omo won ipe ni won mu omo won lo bayi gbogbo ile iwe ati ayika ile iwe o mo toni toni ni to dun wo

0: Bembe ACC et autant là ne quand on y est c'est à mon seul le ancien mi gbe pa ko pe ah e mo mo pe kan sa de de gbe omo lo hospital e ton lo beyin wo ah mo ni mo fe wo sincerity mo fe wo sincerity a mo lo selu bi mo se so mo ni e de ki n fo lena ki wo boya mo ranti pa so de nkan bi ago mokanla bo orumoju ojo Wednesday ni alati kan ba koko wole na ah e mo program ti mo gbo ti o je kin tin sungba na ah alati mo wo alati 1.2 million wole mo wo ko to wa nbe mo ri sarafa dinali support mo ra campaign support ah mo ni lai bere lai si won tori gba ti a fi de hospital ni ojo yen woni amose se organize fun kini expert abi kini mo te pe na specialist ti o ma ndo pe ki se pe just anybody lo le am pe specialist ni o ma specialist lori oju o de ni enikan ti an fe ko sise yen wọ́n ní àwọn tó gbọ́ náà ti jẹ́ káwọn mọ̀ pé wọ́n ti ṣe báyìí wọ́n ti sọ lórí prógrámù pé kí mo bò sí o ká ṣe sùúrù a ṣe sùúrù a ti ṣe sùúrù torí pé wọ́n ní next appointment ti fàlí ní UCH tó UCH ló mọ history kíní yẹn pé ó di Monday kini date Monday na Monday ti nbo yi wo ni ba je 12 Monday o je 14 abi pe o Monday ni pe 14th ni later ni mo je ki mo pe UCH lo ni history oro fani lo pe ka je ki won ko sise yen ni UCH ah la ba ni o da arogbon ah ogbon odigi a se suru di Monday a se suru di Monday iba na mo wa gbera ti mo lo ba Alhaji Wasiu ti won soro lori program lojo yen pe to ari ati ri ala ti e se pupo kono si je kin le get mo bai mo gbiyanju ati pe wọ́n ní senator Sarafa Dinali ti ní àwọn a take charge gbogbo ètò bí wọ́n ṣe tọ́jú ọmọ yìí mo lọ bá wọn a sì sọ̀rọ̀ wọ́n ní owó tí a rí wọn ò pé kí wọn ó bẹ̀rẹ̀ ká mọ bó ṣe ń lọ ni wọ́n ní tó bá ti bẹ̀rẹ̀ pé a máa update ọkàn mi wá balẹ̀ wípé bàbá ti ṣe ohun tó ń bá wa lẹ́rù bàbá ti ṣe ó ti ṣe o bàbá ti ṣe o ohun tó ń bá wa ó dàbẹ̀ ban raise kìíní ban hello ṣe Alhaji Wasiu nìyẹn
1: bẹ́ẹ̀ni o
0: ẹ máa ṣe ọjọ́ gbogbo òlu ní kí n dúpẹ́ o wọ́n lẹ ṣe ibi tá a ti bẹ̀rẹ̀ yìí o
1: gẹ́gẹ́
0: bí mo ṣe wá bá yín pé tọ̀ àti gbúrò mo wá fẹ́ kí àwọn èèyàn ó mọ̀ pé kí irọ́ ìbẹ̀rẹ̀ nìyẹn o pé the promise then was the campaign the campaign Saifa Din Ali campaign committee pe won ri itoju arabirin yen through ni we mo se ni ki un pe yi pe
1: lagbara Olorun lagbara Olorun
0: e seun
1: e je ka ma mo bo ba se nlo
0: be se wi na ni e fun mi lojo yen e se pupo sa bi mo se enti ngba mo kuro lojo yen mo ni a sese nlo si skyline igba ta debe won so fun wa pe tori history to wa lori kini yen pe UCH lo ti wa won de ti ni appointment ni Monday 14th awa ni kaku gbe ko lo fun appointment yen ni Monday ka de make payment eto ti wa lowo wa ka make kan bere se lori e pe awa ma a ma update in bo ba se nlo e se un wa kwa ti leyin o e ku fe ilu mo dupe ti mo fe ka won eyan gbo nanu pe won gbo toju yowo ti omo yan bagba senator Saifa Din Ali ni awon onda take so financially Olorun a ba wa se Olorun a fi wa lokan bale Olorun a fi wa lokan bale eja so si waju

0: 是先把你被我的妈妈是写进我的礼物大礼物
1: 那个公爸爸我可以飞啊礼物啊别给你红光具所以我把我的爸爸是我的爸爸飞妈是同居一样一样看
0: 看你的
1: 我都要问一下上巴黎我给你爸爸是朋友大礼物爸爸的朋友大礼物妈别忘记
0: Eventually, Abi. Mama, you worry. Mama, you worry. And the Catotinwa, Lotsi, Mama. Quicken would down low. No, Mama, keep Mama Bambo. I'm a cutting was so cool to our new Timothy Malatic Batati Berry. Till take a mo. Atiri and it to Jodometa.Ko to di pe o kan won a se mo kan mo kan loye kan e ba si ko e to to ni o se mo pe man so pe there is always a point in time e ne kan to ti wa lo so loko mama wa mama de mama daleru ojo akoko ti mama yen wa o interest me lo de kin ba mama soro ngba ti mo pada wa ni e je tadin logun ko ni yen mo ba mama soro nta ajo so mo fe ke gbo ke le ri pe olorun ju eda lo o ba se fe ni o se se bo lo ti fe nirin ajo yahun emi ati ya jo soro e lo sori Facebook mo fe ke tori mama yi ni action gan mo mama yi se soro ni lo action bo oro ti mo ba mama so bo se ri lojo na re se mo pe ro ma npo lojo baba o ro ma npo we count in thousand e ro ma npo ksd ti fi gate kan di wa ka ma ba mo da won la mu lati main gate gate ti tan fi di won la won eyan ma gba wole e ro ma npo mama re ta jo sore
2: ya la se ni
1: e je ke mba mama soro elembe mama
3: ya ko me agbare
1: opa abi e ti ejo idesa bekiti
3: ife o
1: daye the sauce ibe yen ni ibe yen gan lorisun e pele ma iba ti mo de ni jejo won sare wa pe mi pe mama kan da won laamu loke o kankan mo ni mama da won laamu bi bo aso ije dogun ni ngba baba mali wa
3: ko jesu ni ri wa da mu
1: ami
3: pa loji
1: de ba pari
3: Baba,
1: eh de wa se ti be tin gbo baba mali ma nwa ti pe kilo de te ti wa
3: ma
1: se gbo na ni
3: baba te pa na
1: ibi
3: ta komo a lo bi ti
1: ti ti ti bi ja bi te mo sugbon
3: nga kulu wa ba wa fun mi wa na fi kini sin do yi inu me ti dun mori na inu me ti dun ko ni a ati o se te ti
1: kini yi ma wa interesting gan ma ni emi ri yin be eni lati wa nbe eni lati wo ne lo sori Facebook lagelu fm 967 e lo sori Facebook oh very interesting no
0: ba mu wey tintin o very very interesting mama yeye ah lively
3: ibi bai la ti bi bai na ba wa ti bi
1: ibi oko to anu
3: ibi ado baba yi
1: eh
3: la wa wa nje je do ko ti mo deun baba ba family bai ah oni owo se loni ah ti do baba pe mo
1: mama o
3: Ti
1: akoko awon kan tin wa lodun o ti won ti ti won si olodun kan abo wa olodun kan abo akoko teyin awa niyan mama
3: ase wa nu ni baba n ba se
2: alaju ani mama adu awon agba ni
1: eh
2: alaju ani won
3: eyin baba mi se jo se je ki se
2: ami
3: aye eyin agba to se
1: ami
3: gbogbo na gbogbo aye ra nu
1: ami
3: on e di mo lu eri ano le dimanyi
2: eye se ro mi o se mo se benga jawa
1: Mama,
3: mori anje do laja dogun motori oloni
1: ke mumu loy
3: te bibi kini ta fin soro
1: phone
3: ah
1: aso ti mo eh kini ko le
3: eh ya mi o ma na ba
1: eh mo da
3: bi eto light
4: fi la won ko
3: nkan ko ba dara fi la wole like good boy lowo
1: aso ke fi la yen etan so nipa eh a fe lo ri baba oloju ni gbagede oko to anu abi a fe lo gba bere oyin gbagede oko to anu e ja gba pe olorun ran eh ikoko yi olorun ran si wa lasepo ni o eni ti o ri ran for so long olorun wa se mama agbalagba
3: to
1: akoko to koko wa awon mummy wa lawon ti wa do ko sabo won si wa loye eyin na le mu wa oluwa o oluwa eyi ni yawo
4: last week we enjoy won so get ah ya di ola
3: mi ni bu omo
4: mi ni se pe mo fun e o mi ni bo ja mo bu lady ti wo ri lo ja ti to
1: ah
4: enjoy e si
3: pa ta ti ba o
1: o di to ma ja ma a bu ori re
4: ah na ma ni ah won ti mo ju awon lo won ni
1: o ti ya sha ati gba wori mo ti
4: ah o ti le ya ati
1: 7 years
4: omo e
3: Samuel
1: Mama itiri Samuel Yes,
0: Ejo mo bo mo bo. En ti mo to je ki n gbe wa sori ta loye ni lati mo pe there is always a point in time asiko oni igba ti asiko fun nkun ewo oro fale lati 2025 na tin wa won ori mi o de ki mo ma n wa lo office almost always gbogbo ti won fi ni ri mi time yen lo sele to mo ba ti ri mi ti riru e o ti di sise bi mba ri pe to wa lori ategan ke ni emergency to nti won gbe wa a change e abe ni lori e olohun wa fe ko ri be o fe ko je time ti o oro o se se e n pe ma so pe tolorun ba ti dari se odo ta noye asiko e toni e wo jo ti an koko ri mi Wednesday mo de Saturday mo bere ni ajo ko to di Monday e wo tolorun se. There is always a point in that please never give up. Am I procrastinate? Ke ma fi nto ye ke se loni dola. Amo nto ye ko se lola te ba gbese leni. T'Olorun ba mo pe aseyori wa nbe. Nti o da duro dola yen o sele. Iru eni te gbo nipa mama yin. Praise the Lord. Oluwaseun. Hey, oro eyun baun. A lo da ta ba pada to jade a wa si toju bole ti oro arakunrin ti mo so pe o fori jale agbon to re ni fori jale agbon mo pa gbon taun se agba ipe ipe melo ni ka gba lori oro e se ka gba meji abi meta ka gba meji ta loye nkan su ni ka gba meji baba ti pada ti polongode a gba ipe meji ko to de pe a te iwaju

ide o baba ibaruba oba isan ara loruko mi o ti pe temi ati yin tin da papo ko sija ko saso nitori o to nu oruko wa iwadi imojinle wa o so wa dore yin o yi so wa di dokita yin lona ti ibile baba nso nipa iwosan ibile awon baba wa ti se laye atijo awon bi kudie kudie to kudie ka to si la wa si tun se nipa bawo ni ogun ibile yo se ni odiwon bawo la se mele to ba awon eyan lara mu baba n bari e wa ni ona ayewo lona irinse igbalode eleyi ta ti bo inu ise isegun ibile o wa je ko tawon yo patapata gba ni iwosan lona ti ibile ewe ati egbo ponbele ni se wa o se gbagbe wipe office wa wa ni opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibu malete ni badan egbo ero bani soro yin na 0701821111 abi 0803381008 la won number te fi le pe wa e je kin sare so bi meji meta ninu awon aisan to saba man doju ko awon eyan le africa alakoko ni gbogbo wahala to le mu ki isan ara ko di lojiji ko ma si je ki eje o raye koja sawon ibi to ye ko koja si elekeji ni pe ki isan o ti fa ko ti na koja bo se ye ko na nitori awon san ara wa yen o ni iwon ba bo se ye ko gun to ati bo se ye ko sunki mo to ba sunki popo ju isoro ni to ba na popo ju ijagbon ni ki lo le ma mu ko ri be o ni awon aisan aromo ninu egun abi awon ona ta gba lu ara wa nigbe iwe abi awon nkan mi to ye ka ma je ta o je nitori telomin ti daye ko mo pataki eso ko mo pataki efo ewebe ko si mo pataki omi ati re daraya lara rara be yen ba wa se gbun ti mo so yin na nitori pe a o ma dagba lojojumo isan wa nilo amojuto ti eje to nkoja ninu isan ofin ni di pe ko raye san mo ti san o fi bere si wu nibe le ma ti gbo awoka le ma gbo lakuro egbe le ma gbo ewo nla le ma ma gbo eyin romi ibadi ejika orunkun ati orun ese gbogbo nkan won won o ni se pelu igba ti isan o ba ti raye gbe eje lo bo se ko gbe mo eje a ma dudu yo si ma ni kokoro ninu nigba mi kokoro lo wonu wa latara nkan ta je tabi bi ta ti seyo tabi bi ile igbonse ta lo tabi awon nkan to gun wa lese ta afokan si ti kokoro ba wo be a di aisan kokoro nu eje ko si ni ja ninu eje lai je po fowo ba isan ara wa da ge bi waya na to ma n gbe ina lati bi kan lo si bi keji to ba taku sona yo je isoro to ba debi to lo ti ori eje gbe debe yo di isoro baba ibaruba oba isan ara ko ni ise meji koja ka toju awon eniyan lopolopo gba nigbati san o baraye sise de inu opolo wa yo di ki apa kan ori ma foyan o si le pada wa fowo ba yan loju nigba to baya a ma fowo ba elomi leti o ti won ma ba so ti o si ni ma gbo daada mo nigba mi wa ti o di pe owo ati ese kan eda kan bere si kuriri leyin to ba n kuriri yo ma gbon ni o to ba n gbon o ti n di nkan mi niyan ta ni fe daruko lori afefe awon eyan ka ma so wi pe aye awon lu pipipipipi ni gbogbo gba won o gba owo elele won o gba owo masun masun won o jeyan lowo won o si daran si bi kan sugbon won ki ni ifokanbale ninu okan won okan tin sise eleyi to n se sodi sodi asigbodo kiyesi nigba mi wa elomi a ma so pe ati rorun so gan dise to ba sun laago mesan ale to ba ma ji pada o ma ji laago mejila ko si ni sun mo ti le o fi mo elomi sire ara riro aro dabo o ma nda won laamu nigba mi wa telomi ba rin o ma da be ni pe won fe ti subu elomi ki si mo yato igba to wo bata ati igba ti o wo bata eyoju si wa nile ise wa to wa ni opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibu ni malete ni badan 0803381008 ati 0701821111 alafi ara o ni gbadanu gbu bi elubo ati kadide nile ka se logan ko ma de pe won ma fa wa wo moto gbe wa bole ba wa gbese ba wa gbe apa gbogbo n to wa lara eda eyan kokan lo nilo amojuto ewe ati egbo ta si fi n toju yin lati igba iwa na la fi toju yin te ba dodo wa te gba kaadi tan a kokko se ayewo ofe fun yin na ka to wa tesiwaju nipa itoju yin n to ise lara ataye o le yato si ti kayinde tori e lo fi nilo ka se ayewo daada baba ibaruba oba isan ara wa nibadan gbogbo bi te ba ti n gbo mi na le le ti wa te ba ti debe ele so pe n lo si malete opposite people's girls grammar school leyin ile baba de 0803381008 ati 0701821111 aisan koni ka oroko bi awon gangan koni tewa oroko bi opa ilu alaafi ara wa koni gbadanu gbu bi elubo

0: bo di gbogbo agbegbe inu gbangban yo
1: mo je ri yin
0: e ti ba po ja won won yo bale ni gbo
1: eh eri nikan
0: ah wo mo ko mo ni mi
1: olorun
0: mo to be rain
1: o ta
0: e gba ba ti ko ni ki gbogbo obo egbe highlight
1: e se gan ni
0: ojo ni kia
1: amen
0: bo ka le ru wa o
1: be ni won gbo
0: gbogbo won pata
1: ti an
0: sa ti le yeto
1: wa
0: ta jogbe ajo
1: amen
0: o ri do bo ju wa le o
1: amen
0: o ba ti ko igbo mi fun Kayode Fashola
1: 6 votes Kayode Fashola 6 votes e se gan ni
0: Akorede Fashola ni
1: e se gan ni ma e se

0: All right. Hello, the caller. Hello. Hello. Ekaroma. Yeah.
1: Princess Adelewa lo sorrow.
0: Okay.
1: Mo koko dibo mi fun Kayode Fashola na.
0: Okay.
1: Se gbo se mo oja ori.
0: Ki le pe?
1: Eba. Oja ori.
0: Awori. Awori.
1: Eba.
0: Eba.
1: Se mo be fun ko ma pe ni Omoyo.
0: Omoyo.
1: O ma fi owo lo ata yen lori.
0: Ka.
1: Ata tutu.
0: Wa
1: lo rigbo pelu tomato.
0: Ka.
1: Omi kuna repete won wa si ma gidi e. Emma lo ja ni yan bi tato si ton se se yan.
0: Hey.
1: Oh, awon ja didi, awon ja okun yen. Won wa ja si nu e.
0: Ka.
1: Wa si lo. So ton ni po won wa te ba yen ba ya ki.
0: Eh?
1: Wa si je. Tadi kon fi akon akon
0: akon ina
1: ben akon ni ko
0: basi
1: seri omi akon ton se yen ni ko yen
0: eh
1: to je ko jade won wa fi ni akon yen won fi teta
0: hey
1: o ma ti
0: eh
1: e wa ri tuwo tuwo
0: ben ni
1: won wa wa ro tuwo wa ro bi semo pelo be lori na wa wa di oja tata didi
0: kai
1: e ba je e ta fire e ba ko je di e wa ri pupu ton so yen parking of inse
0: parking of inse
1: ben ke ri parking yen wa le ka ba ti se to se ro wa te wa wa su ni lala kai ka ba se
0: ta
1: ba su e gbe ina na ma gbe o si won yen ma ra ma ra won
0: Yeah.
1: Na seri ti ale na dudu o ma be down by ati ni dada so ta ba ma wa ru wa wa ha wa ha wa ha wa wa fo wo fo o ma ta ba ru ta ba ma da bi fufu
0: hey
1: abi abi na se fufu gogo lo ma da bi o ma fa nkan
0: wa
1: wa mi ta ba ru so wa ma to nkan
0: eh
1: then wa wa fi obe ondo obe weta
0: Eweta
1: Abila lasepo.
0: Hey.
1: Oh my god.
0: Can be see.
1: Ero risirisi. Ero je.
0: Ah. E se gan rojo ni ti.
1: O di do ni fun kaya de
0: fashion. E di
1: lewa.
0: E se gan ni princess. Thank you ma. Ah, onje wa o. A lo onje ti se die.